0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon.
9: Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa. Malatundun ang sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho at usaping may kaugnayan sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa. Kasama si Tom Alvarez at mga kinatawan ng mga ahensya at kumpanyang may kinalaman sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa.
10: Oras natin sa buong kapuluan, it's 9 minutes after 8 o'clock. Ito po ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service in FM radio. Magandang umaga, Lucena City at sa buong Southern Tagalog. Ako po si Tom Alvarez. Ito po ang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Kasama natin, siyempre, sa bahaging teknikal, Otoy Evangelista and Josie Gonzalez sa ating master control. At kasama rin natin sa transmitter site si Kuya Rodel Perlas. Marami tayong pag-uusapan ngayong umaga ito. Siyempre, aside from ulat sa lagay ng panahon, na i-add sa atin later on ni Veronica Torres, meron tayong bisita. As always, every Tuesday from Philippine Statistics Authority, Quezon. Ngayon po naman, mapiling po natin ang Statistical Specialist 2 ng PSA Quezon, si Ma'am Maria Del Rosales. Magandang umaga, Ma'am Maria Del. O, Madel na lang. Ano, Ma'am?
11: Madel na
10: lang. Ayan, Madel na lang.
11: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapakanood po sa Facebook Live.
10: Okay, at mayroong exciting na balita sa atin si Ma'am Madel, ano? And ito'y tungkol po sa celebration of?
11: National Statistics Month po. So, yun po. Mula po sa Philippine Statistics Authority, masaya po kaming makasama kayo ngayong araw upang ibahagi po yung ating pong celebration at mahalagang impormasyon tungkol po sa celebration ng 37th National Statistics Month ngayon pong October 2026.
10: 37th na pala yun, ma'am.
11: Opo, medyo matagal na rin. Over. Maraming celebration na din po ang ating National
10: Statistics Month. May motorcade kayo, ma'am. Siyempre, sigurado yun. Ano?
11: Sa ngayong taon po ay parang wala pong nakalinya po na activity na motorcade po.
10: Anyway, what's in store for us ngayon pong National Statistics Month, 37th, ma'am?
11: Yan po. So ngayon po, ang tema ng pagdiriwang ay to class Pilipinas statistics as beacon towards inclusive, resilient, and sustainable tourism. So ang turismo po ay isang magandang halimbawa kung paano nagiging mahalaga ang statistics sa pag-unawa at pagpapaunlad ng isang sektor. So sa pamamagitan po ng datos, mas nakikita natin kung ilan yung mga bumibisita sa isang lugar, ano yung kanilang mga pangangailangan, gaano kalaki na itutulong ng turismo sa ekonomiya, at kung paano natin mapapaunlad ang mga tourist destination habang isinasaalang-alang ang kapakanan ng komunidad at pangalaga sa ating likas na yaman. So, pero hindi lamang po sa turismo ang mahalagang statistics. So, sa aspeto po ng ating buhay, may mga kaugnay din po mga datos. So, bukod po dito, meron po tayong mga statistics tungkol sa agrikultura at pangisdaan, labor and employment, presyo ng mga bilihin at inflation, populasyon, kalusugan, edukasyon, negosyo, at marami pa pong ibang sektor. So, yung mga datos po na ito ay tumutulong upang mas maunawaan po natin ang kalagayan ng bansa at mga komunidad at magsilbing batayan sa pagpaplano at paggawa ng mga desisyon, lalo na po sa mga local planners po natin. So, yung atin pong pagdiriwang na National Statistics Month ay may batayan po ito base po sa Presidential Proclamation No. 647 na nilagdaan noong September 20, 1990. Sa pamamagitan po nito, itinakda ang buwan ng Oktobre ng bawat taon bilang National Statistics Month. So bilang pagkilala po sa kahalagahan ng statistics at upang mapalawak ang kamalayan at pagpapahalaga ng publiko gamit po at kung ano po yung halaga ng mga datos po. Yun po, so bilang bahagi din po ng pagdiriwang ngayong taon, naghanda din po ang PSA Quezon kasama rin po yung iba't iba po mga partner agencies po ni PSA Quezon ng iba't ibang activities na maaring salihan po ng ating mga stakeholders, kabataan, mga estudyante po at iba pa pong sektor sa ating lalawigan in regards po dito po sa ating celebration ng 37th NSM.
10: Alam mo, Madel, every time na sineselebrate yung National Statistics Month, inaabangan ko lagi yung theme. Yung pagkahaba-habang team
11: natin. Medyo may mahaba po ang team
10: natin. Very catchy naman kasi siya, ma'am. And of course, in line with kung ano po yung pinagtutuon ng pansin ninyo ngayon.
11: Yes po.
10: Which is tourism.
11: Tourism po ngayong taon. Yan po ang ating tema.
10: What's in line, ma'am? Anong mga activities na we're looking forward to ngayong mga statistical month, ma'am?
11: Yan. So, after nga po na maganda kami ng mga interagency meeting, so ito po yung nakalinya po ng PSE Quezon ng mga activities. So, syempre po, hindi po mawawala yung ating po mga hanging po ng 37th NSM streamer. Ganun din po yung ating po mga partner agency. So, bilang suporta dun sa celebration, naghahang po sila or nagsasabit ng mga tarpaulin sa labas po ng kanilang mga ahensya. Yun po yung tarpaulin tungkol sa 37th NSM. Then, iba't ibang radio guesting po katulad po nitong ginagawa po natin para po maipalagana po yung or magkaroon po ng information dissemination sa iba't ibang statistics or datos po natin. Then sa October 6 po, meron po kaming PPA Dissemination Forum and Establishment Forum. Then, October 7 po ang opening celebration po ng NSM dun po sa third floor Pacific Mall. Kasabay po nito ang Interagency Statistical Exhibit. So, hindi lang po datos po mula sa PSE Quezon na makikita ninyo. Gayun din po yung mga datos or yung mga admin data po mula po sa iba't ibang agencies po, lalo po yung mga part po ng Provincial Statistics Committee.
10: Okay.
11: Yun po. Then, meron din po tayong kapihan with PIA. On October 7 din po ito, sa hapon. Then, iba't ibang contest po. Katulad po Digital Slogan Writing Contest. So, meron din po tayong PSA Logo Statistical Coloring Contest po for elementary students. So, yung digital slogan writing naman po ay for senior high school students. Then, meron din po tayong on-site refresher course for adoption of PSIC for LGUs, data reporting contest for college students, static talk for LCROs. So, meron din pong static talk for PSA employees. Then, on October 29 po, meron po tayong information dissemination on consumer price index and inflation rate. Then yung atin na pong on-site closing ceremony and awarding of NSM winners and post-interagency meeting. So yun po yung ilan po sa mga activities po na nakalinya. Then bukod pa po doon sa mga naka-announce po ng iba po pong mga agencies na mga pa-contest din po nila. So yung iba pong mga LGUs po and yung atin pong, for example lang po, yung atin pong ito po, sa provincial planning po, so nagkakandak din po sila ng kanila pong mga activities tulad po ng mga seminars, quizzes, mga digital poster din po. So, yung mga same activities po na may kaugnayan po sa pag-celebrate na ating 37th NSM.
10: Yung isa this TikTok ba? Tama ba?
11: Yes, so is the TikTok po.
10: They will be participated by
11: LCROs po yung sa
10: amin. LCROs, hindi kayo kasama?
11: Hiwalay po yung para sa amin.
10: Hiwalay sa inyo.
11: Opo.
10: Okay.
11: Opo, may hiwalay daw po.
10: I-post nyo naman yun sa Facebook page niya.
11: Yes po. Okay. Pati po yung mga winners po. So, magkakaroon din po ng voting po kung sino po yung most like or most favorite po sa atin pong Facebook. So, yung mga entries po.
10: Participation sa ano, sa through the social media. Ano?
11: Yes po, yung mga ano po.
10: Nice.
11: So, yun po yung amin po mga iba't ibang contest po. Then, meron din po mga prizes po. So, katulad po nito pong digital slogan writing contest for senior high. So, meron po tayong 3,000, 2,500, and 2,000 worth of supplies with certificate of recognition po ito. Then, sa atin naman pong data reporting contest. So, ang submission po nung submission po nito ay hanggang October 8. So, ganun din po. First prize po, 3,000, then 2,500, and 2,000 worth of supplies with certificate of recognition po. So, magkakaroon din po ng special award for most number of online votes. Then, of course po, yung statistic talk contest for LCROs. So, ito naman po. Yan. So, hanggang, ang entries po ay hanggang October 5.
10: October 5.
11: Yan po. October 5, malapit na po. So, parang may nakapagsubmit na rin po. Pero, in-encourage po namin muli po yung atin po mga target participants na mag-submit pa po ng entries. Hanggang open pa po yung atin pong submission of entries. So, same din po, 3,000, 2,500, and 2,000 worth of supplies with certificate of recognition. So, yun lamang po.
10: Okay. At kayo, ma'am, ano price ninyo?
11: Sa amin po, parang ano po, tingnan po namin kung ano pong meron dito.
10: Marami kayo.
11: Pero more ano lang din po, supplies lang din po sa amin.
10: Marami kayo pa-participate sa ano, sa office ninyo?
11: Sa office po, parang required. Hindi ko lang, parang ini-encourage po kami, pero baka po by group po yung ano niya, yung pag-conduct po.
10: Oh, exciting yun.
11: Hindi ko lang po sure kung i-ano din pa po sa FB.
10: Ay, sana naman, no? Para makita nila yung creativity.
11: Pero for sure po, yung mga from stakeholders po, students, entries, yan po, nakapost talaga po talaga yun.
10: Siya nga. Para ma-like, ano?
11: Yes po.
10: And ma'am, other than that, ma'am, ano pa pong pinagtutuon ng pansin ngayon pong dating na October 2026?
11: So, bukod po dun sa amin pong mga activities po sa NSM, dire-diretso pa rin po yung amin pong pangangalap ng datos tungkol po doon sa mga nabanggit ko na rin po kanina, mga statistics, sa mga statistics po tungkol po sa agriculture, nandyan po yung ating pong crops, cereals po or yung palay and corn, livestock and poultry, fisheries. Ganun din po yung sa, neto din po sa labor and employment po. So, labor force survey. Yun po yung naalala ko. And yung ano po, OWS Isle or yung occupational wage survey po. So, for establishment naman po yun. So, ongoing pa rin po yung iba't iba po namin mga statistical surveys po ngayon pong quarter na ito.
10: Tama-tama yung OW mga tawag.
11: Oh, yes po, OWS Isle.
10: Gawain ng kalalabas lang yata nung national wage hike ng Department of Labor and Employment. Siguro may connection din na naman.
11: Yes po. Or baka madi-discuss din po sa mga ibang...
10: Ano mga bago niyo mga survey ngayon na in-assign sa inyo? Nakipag-ugnayan kayo sa ibang agencies na ilo-launch ngayong taong ito. Meron ba, ma'am?
11: So, sa ngayong taon po, sa akin po, dahil hawak ko po ang fisheries, nasa pilot testing po kami ng fish DAS para po siyang system kung saan po i-encode po nung atin pong yung mga admin data po from PFDA and LGU managed landing centers po yung mga admin data para po magkaroon ng consolidation through one system na po. So para po mas mabilis po. So yun po yung nasa pilot testing po namin ngayong taon. Pero yung iba pong new surveys po, parang wala pa pong iba pa pong activities na na-introduce po ngayong quarter, possibly next year po siguro yung mas marami pa pong iba't ibang activities. Then yung amin pong, kung di po ako nagkakamali, yung 2027 na CBMS po na for LGUs po natin.
10: Mami, yung mobile physics ID natin po, tuloy-tuloy pa rin?
11: Ay, yes po. Parang yun nga din po pala, meron po kaming NIDAS.
10: NIDAS.
11: Opo, NIDAS po. Yung sa national ID po kasi yun, di ko lang po ganun kakabisado yung process po. Pero ito po yung national ID authentication services po. So, meron pong real-time digital identification verification system po. Yun po yung for PC. So, parang yung mga agencies po namin na ini-encourage po namin magkaroon po ng MOA or contract para po magkaroon sila ng, sa site po nila, magkaroon po sila ng verification na po nung mga national ID po na nire-release po ni PSE. No,
10: okay,
11: po.
10: NIDA. Alright.
11: NIDAS
10: parang
11: po.
10: Bago sa pandinig ko yun.
11: Apo, NIDAS. So baka din po, i-discuss din po yun sa parang another ano po siguro topic. Opo, mabangkit ko din po sa opisina na ano
10: yeah,
11: po.
10: Yeah, hopefully. Bago mo invite ulit sila, ma'am, batiin ko muna ito mga nakikinig sa atin at nanonood ngayon. Si Ma'am Marga Kada, magandang umaga sa iyo, Ma'am Marga. And hello and good morning din kay Kuya Kudik at Josie. Hello and good morning kay Sir Bobby Ramos. Magandang araw po sa inyo. And of course kay Sir Echo Benjola. Good morning po Sir Tom and Mamadel. And hi to... What's this? Ma'am Alma Padua. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Alma. Good morning po. At sana nasa mabuting kalagayan ngayon. Alright? And all the staff of PSA Quezon. Ma'am, kindly invite them once again, lalo-lalo na dito sa gaganapin mga mag-exhibit ba, ma'am? Ano, parang sa PSA?
11: Yes po.
10: Sa third floor. Sige po, ma'am.
11: So, sa opening po, opening ceremony po ng National Statistics Month, ngayon pong October 7, so hinihikayat po namin kayo na mabisita po yung amin pong i-display na interagency statistical exhibit po. Ngayon po yung October 7 sa third floor Pacific Mall. So makikita niyo po yung mga display po ng tarpaulin doon ng iba't ibang datos for statistics mula po sa resulta ng amin po mga census and surveys. So, yun po. And suportahan niyo din po yung iba pa po naming activities bukod po sa mga ongoing po namin mga surveys and mga ongoing surveys po namin. So, ganun din po yung sa national ID and sa civil registration. So, baka hindi ko lang po nabanggit kanina yung sa civil registration po or i-discuss po siguro sa iba pong
10: episode.
11: Yan po yung mga ECRVS po, APCA. So, ilan din po pa nga pa ilan nga din po pala yun sa mga bago din po ni PSA. Okay. So, in coordination naman po yun sa mga LCROs po natin.
10: And mga kindly invite din yung mga hindi pa yata nagpa-participate na ano, LCRO sa contest niyo, ma'am.
11: Ay, yes po. In-encourage din po namin. Open pa po yung submission ng entry sa LCROs po ay Ista-TikTok po. Yan. Hanggang October 5 po yan. Then yung atin pong data reporting contest for college and digital slogan writing po for senior high.
10: Naku, loaded ang PSA Quezon ngayong month of October. They are celebrating their 37th National Statistics Month. Tama
11: yes
10: ba, ma'am?
11: Po. Yes,
10: yes
11: po.
10: Okay. Marami po salamat, Ma'am Madel, for dropping by the station para po ilahad yung napagandang events. Maraming event actually yan eh. Dito sa Pacific Mall, gagawin yung iba. And of course, sa iba pong
11: online submission po. Online yan, submission. Yes po. Right. And yung iba pa pong contest po ng ating pong mga partner agencies.
10: Yes.
11: Yan po.
10: Okay. Statistical Specialist 2 ng PSA Quezon. Walang iba kundi si Ma'am Maria Del Rosales. Magandang umaga po.
11: Good morning po. Thank you po sa tagapanood.
10: Alright. And we'll be right back with more of Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at Papa. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Hold on.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo! Publiko.
12: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: May lakad ka pero hindi OOTD ready dahil sa weather? Na ang weather alert sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast, para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
16: May eGov ka na ba? Download na.
17: Download na eGov PH Super App.
18: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabon!
5: Okay, we're back. Oras po natin ngayon. It's 28 minutes after 8 o'clock. At napakainit po ng panahon. Tingnan po natin at panoorin, painggan din. Siyempre, ang ulas sa lagay ng panahon. Ito po ihatid sa atin ni Ma'am Veronica Torres of Pag-asa. Watch this.
6: Rancho Pilipinas. Weather.
7: Magandang umaga, narito na ang pinakabagong balita ngayong araw ng Martes, 29 na araw sa buwan ng Setyembre taong 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan patuloy ang epekto ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone sa Visayas, Mindanao at Palawan. Yung ITCZ yung salubungan ng hangin galing Northern at Southern Hemisphere. At itong ITCZ nga nagpapaulan sa ilang areas na nabanggit. Samantalang yung minamonitor nga natin na si Bagyong Surigue na tinawag nating Queenie nung nasa loob ng ating area of responsibility ay tuluyan na ang lumabas na ating monitoring domain at wala na tayong minamonitor ngayon na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine area of responsibility. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan nga natin na magiging maulan pa rin sa lugar ng

0: Agad ang temperatura ngayong araw sa Puerto Princesa ay 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahang patuloy na magpapaulan ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone sa lugar ng Western Visayas, sa May Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, pati na rin sa Caraga. Kaya ingat sa mga inuulan noong mga nakarang araw pa sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Sa nalalabing bahagi na Visayas at Mindanao, partly cloudy to cloudy skies pa rin ating inaasahan at mga chance na mga localized thunderstorms. Inaasahan natin by tomorrow, Wednesday until Thursday, posible nga yung fair weather condition o partly cloudy to cloudy skies condition sa Visayas at Mindanao at may mga chance pa rin ng mga thunderstorms. By Friday, inaasahan na posibleng muling manumbalik yung pagpapaulan ng Intertropical Convergence Zone dito sa lugar ng Eastern Visayas, sa May Caraga, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. At pagdating ng Saturday, posibleng magpaulan ang ITCZ sa Northern Mindanao, Caraga, pati na rin sa may Eastern Visayas. Pero since iyan ay 5-day weather outlook, may chance na iyan ay magbago, kaya patuloy tayong mag-update sa mga ilalabas ng pag-asang outlook. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Iloilo, Cebu at Tacloban ay 26 to 33 degrees Celsius. Agwat naman ng temperatura sa may Zamboanga, Cagayan de Oro at Davao ay posible from 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:46 ng umaga at lulubog ng 5:47 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at ilike aming X at Facebook account, DOSC-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyado impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga munang latest sa lagay na ating panahon, mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-ulat.
1: Maraming salamat, Veronica Torres, sa ulat sa lagay ng panahon. At mamaya po, meron tayong magandang balita mula po sa Public Employment Service Office at iba po pong ehensya na ating pamahalaan when it comes to job hiring at sa ating pong mga kababayan. Manood na po kayo at inyo pong painggan ang mga magandang balita po na ihad ko sa inyo ngayong umaging ito sa Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Makalipas lang po ang ilang paalala.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kaban!
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
8: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
9: Ayon sa World Health Organization o WHO Hypertension Philippines 2023 profile, tinatayang nasa 14.5 milyong Pilipino na may edad 30 to 79 years old ang dumaranas ng hypertension. Sa kabila ng dami ng kaso, 37% lamang o humigit kumulang 5.3 million na pasyente ang nasa regular na gamutan, habang mahigit sa 9 na milyong Pilipino ang hindi pa kontrolado ang kondisyon o hindi pa nagpapagamot. Ayon sa Department of Health o DOH, delikado ang hypertension dahil ito ay tinatawag na silent killer. Kadalasan, wala itong malinaw na sintomas, kaya maraming hindi nakakaalam na mataas na pala ang kanilang blood pressure. Kapag hindi ito na-control, maaari magdulot ng stroke, atake sa puso, sakit sa bato, at iba pang komplikasyong posibleng ikamatay. Paalala ng DOH, mahalagang regular na uminom ng maintenance medicine para sa mga

0: itong ihihinto ng walang payo ng doktor. Bukod dito, mahalaga rin ang healthy lifestyle tulad ng pagkain ng masustansya, pagbabawas ng alat sa pagkain, pag-ehersisyo, at pag-iwas sa sigarilyo at sobrang alak. Sa simpleng pag-aalaga sa kalusugan, malaking sakit ang maaaring maiwasan.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
4: Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit, katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019 ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan, at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng infeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella Vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles Rubella Vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas. Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo! Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo at ligtas sa mga health centers.
5: Kayo po ay patuloy na nakikinig sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service in FM radio. Ito po ang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. dadahan po natin itong ilang mga balita mula po sa Department of Labor and Employment. Epektibo na nitong last Saturday, ano, September 26, ang 60 pesos dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon kay Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino, abot sa 11 milyong manggagawa ang may kinabang sa bagong wage order number NCR 28. Sa ilalim ng kautusan, tataas mula sa 695 pesos sa 755 pesos ang arawang minimum wage ng mga manggagawa sa non-agricultural sector, habang mula 658 pesos sa 718 pesos naman para sa agricultural sector at ilang maliliit na negosyo. Katumbas ito ng karagdagang 1,560 pesos kada buwan para sa mga manggagawang pumapasok ng 25 o 26 days. Inatas na naman ng dole ang lahat ng employer sa Metro Manila na sundin ang bagong wage order at tiyaking may patutupad ang dagdag sahod. Matatanda ang naunang nagsuspinde o nasuspinde ang P85 na 85 pesos rather na dagdag sahod sa NCR matapos magpalabas ng injunction ang Pasig City Regional Trial Court kasunod ng petisyon ng ilang construction firm. At ipinaalala din po ng Department of Labor and Employment sa mga employer na dapat ay kasama na September 30 payroll ang dagdag na 60 pesos sa mga minimum wage earners sa National Capital Region. Ang tanong ay kung nasusunod ba ito. Okay, sana naman ano. Ayon kay Dole Secretary Francis Tolentino na ang dagdag sahod ay makikita rin dapat sa 13-month pay na tatanggapin ng mga empleyado. Mayroong 11 million na minimum wage earners sa NCR ang may kinabang sa nasabing taas sahod na epektibo noong September 26, 2026. Giit ng kalihim na mayroong 1,560 pesos na dagdag sa kada buwang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Bukas po pag-uusapan natin yung employee-employer relationship. Meron po tayong guest bukas sa ating programa. At siya po ay naigas natin before. At napakagaling niya, you know, when it comes to human resources information. Alright? Ang employee-employer relationship o relasyon ng manggagawa at amo ay isang legal at practical na ugnayan kung saan isang tao, kumpanya o employer ay nagpapasahod at nagtatakda ng trabaho sa isang individual employee na gumaganap sa mga tungkulin. Ako, napakahalaga po nito, ano? Yung ugnayan between employee and employer. Dahil dito nakasalalay kung ikaw ay sakop ng mga batas sa paggawa tulad ng tamang pasahod, overtime pay, 13-month pay, at benepisyo sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Napakahalaga pong malaman niya ng ating pong mga empleyado at maging mga employer na rin mismo para masiguro na hindi sila lumalabag sa ano pa mang batas. Actually, meron tong fourfold test, ano? Bukas, i-discuss yan sa atin ni Ma'am, ating pong guest para sa ating programang Jobs Kita, sa ating pong pagbibigay kaalaman hinggil po sa employee-employer relationship. Atin pong pagbabalik, meron tayong magagandang balita, no? Lalong-lalo na sa mga dalawang report sa Ate Mara. Sige, before we go on a break, bigandaan po na natin itong report ni Mara Pepanyo Grezula.
6: Radyo Pilipinas. Report.
5: Mara, go ahead with your report.
7: Binuksan ng mga benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program o SLP sa Bungabong Oriental Mindoro ang apat na livelihood projects. Ayon sa pabatid ng DSWD Mimaropa, nakakuha ang apat na SLP associations ng kabuuang 3,060,000 pisong seed capital fund para sa kanilang mga negosyo. Kabilang dito ang Masagana Farmers o MASFAR SLPA na tumanggap ng 720,000 pesos para sa integrated poultry project, Buklod Bisig Anilaw SLPA na nakatanggap ng 870,000 pesos para sa community-based poultry production at fish farming, Buhay Kabuhayan Livelihood SLPA na tumanggap ng 660,000 pesos para naman sa Tri-Needs Community Hub at MPEG Mart SLPA na nakatanggap ng 810,000 pesos para sa one-stop shop para sa school supplies, general merchandise at printing services. Patuloy namang ginagabayan ng SLP ang mga grupo sa pamahala at pagkapaunlad ng kanilang livelihood enterprises upang mapalakas at mapanatili ang kanilang pinagkakakitaan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Thank you so much, Mara Pepanyo Gresula, sa ulat na yan. We'll be back with more of Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at Papa right after this. Reminders.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
12: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid kaban!
14: Ah, no.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Ayan, may Executive Secretary Real Proyekto na may mga OFW na katulad ni Mary Jane Veloso ang patuloy na tinutulungan ng pamahalaan. Ito ayon kay Recto ay ang mga kababayan nating overseas Filipino workers na nalinlang naging biktima ng trafficking at naipit sa mga lugar na malayo sa kanilang tahanan. Kung may naituro mga aral ang pinagdaan ng hirap ni Mary Jane Veloso, ito sabi ni Recto ay ang patuloy na pagganap sa tungkuling maprotektahan ng mga OFW ng pamahalaan sa kabila ng pagbabago ng mga administrasyon. Dagdag ng kalihim na hindi man maibabalik kung anong nawala kay Mary Jane sa nakalipas na 16 na taon ay maaari namang maipagkaloob kay Veloso kung ano man ang nakaabang sa hinaharap. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House Prosecution nagtataka kung bakit tinanggihan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang pag-amin sa sarili nitong mga bank records. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Question ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervie Luis Rocon bakit tinatanggihan ng depensa ni Vice President Sara Duterte na kilalanin o pumasok sa isang stipulation ukol sa pagiging tunay ng kanyang mga sariling bank accounts, lalo pat ang mga dokumentong ito ay direktang isinumite ng mga bangko sa Senate Impeachment Court. Inulit ni Luis Rocon ang pahayag ni House Prosecutor Shel Jocno na kailanman hindi nahahawakan ng prosecution ang mga records bago pa man ito makarating sa korte. Ayon kay Luisro, umabot sa humigit kumulang na 10 bangko ang nagsumite ng mga dokumento at inalala niya na umabot pa sa 2 van bawat bangko ang nagpadala ng mga ito para isumite sa korte. Sa day 30 ng paglilitis, nagpahayag si Jocno na babawiin ng prosecution ang request for admission kapalit ng kasunduan o stipulation mula sa depensa. Babala ni Luisro sakaling tuluyang tanggihan ang depensa ang pag-amin at ang stipulation, mapipilitan ng prosecution na isa-isahin na itawid sa witness stand ang mga testigo upang tukuyin at patunayan ang mga dokumento na itinuturing nilang napakahalaga sa kasong unexplained wealth. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervie Luis Ro.
4: It's beyond the stretch of my imagination already. Ano bang dahilan? Bakit hindi mo i-admit ang dokumento na sa inyo naman ang galing? Diba? Eh, dokumento ng respondent eh. Account to ng respondent. Diba? So why will they deny authenticity of these documents which were directly submitted by the banks to the Honorable Impeachment Court, no? Pero kung talagang tinanggihan na nila yung admission, tatanggihan pa rin nila yung stipulation, aba ay talagang wala kaming choice. Kung hindi isa-isang ipa-identify itong mga dokumentong ito because these are very significant in the presentation of evidence for unexplained wealth.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pondo para sa universal healthcare kailangan tayakin sa gitna ng planong pag-decoupling. May ulat si Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagpahayag ng pangamba si Solid North Portales Representative Jing Berno sa posibleng epekto ng planong paghihiwalay ng PAGCOR sa operasyon ng mga kasino nito sa pondo para sa universal healthcare. Kasunod dito na pahayag ni PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco na inaansahang irekomenda ng Governance Commission for GOCC sa Pangulo ang pag-decoupling ng ahensya. Ayon kay Bernos, kailangan malinaw kung paano tutuparin ng PAGCOR ang obligasyon nito sa ilalim ng Universal Healthcare Law. Sa ilalim kasi ng batas, 15% ng bahagi ng national government pumasakita ng PAGCOR ay ginagamit bilang isa sa mga pinagkukunan ng pondo para sa UHC. Batay naman sa legal study ng Jeronimo Law noong Hulyo, maari mawawasan ng 1.7 hanggang 2.1 billion pesos kada taon ang pondo para sa UHC kapag isinapribado ang Casino Filipino. Kita mang babatas, kailangan tiyakin ng pamahalaan na hindi maapektuhan ang pagpapatupad ng UHC sa gitna ng pagbabago sa operasyon ng PAGCOR. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan po ang mga balita sa oras nito. Ako po si Kate De La Cruz, pilutin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo, live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Magandang umaga po sa ating lahat. Ang oras po ay eksakto na pong 9:06 ng umaga at ang petsa po ay Setyembre 29, 2026. Araw po ng Martes ngayon. It is a beautiful Tuesday morning. I declare a beautiful Tuesday morning kahit medyo makulimlim. Generally speaking, it will be a good and blessed day for each and every one of us. How is everybody doing today? I hope you are okay sa trabaho, sa eskwelahan, at sa mga gawain sa bahay. No? Kung kayo'y nasa bahay, relax lang. Just do the work that is expected of you. And if you are at work or at school, just do your best. Kahapon, we had like a half day, no? Kasi family day, no? Para dun sa mga medyo may pagkukulang sa pamilya, no, sa family members. Yesterday was a makeup day actually to get to know more about our family members, especially our kids, no. Alam niyo po, meron po kasing parang a different kind of pandemic that is happening now in our society. Ang ibig kong sabihin dito, kasi nung ako'y lumalaki, nung ako'y isang estudyante o isang young boy, tuwing oras ng hapunan or dinner, kailangan nandun kami lahat sa hapagkainan, no? And we say our prayers and then we talk to each other. Nandun si Papa, nandun si Mama, nandun si Kuya. At saka syempre sa isang setting ng Filipino household, nandun ang kasambahay, di ba? That is a blessing for each and most of the Filipino households is to have a kasambahay. So dapat we treat them well. Anyway, nung dating panahon, pag tayo'y we have dinner or lunch or even breakfast, nag-uusap-usap tayo. We ask each other, how are we? How are things in school? How are things at work? And how is each and every one of us in general? Pero ngayon, alam niyo po, and I'm sure many of you, if not all of you, can relate, na ito ang scenario. Dadating si Papa or si Mama sa bahay, no? Pagpasok pa lang sa living room, nandun na yung mga anak, nasa sala na, nasa sopa na. Kanya-kanya na pong hawak ng cellphone yan or gadget. So, syempre, si Papa excited to get home. Hello, kids, I'm home. Nandito na ako. Parang ganun lang sila. Hi, Dad. Hello, Papa. Kumusta? Pero wala yung attention, nandun lagi sa cellphone. So, nakalulungkot yun. And that is carried on sa dinner table. Kung napapansin nyo, hindi na talaga nag-uusap ang mga pamilya, no? They're always glued. Lagi silang nakaangkla sa cellphone or sa gadget. Meron po akong isang kaibigan. Siguro napagod na siya, no? Teka muna, hindi na ako kinakausap ng mga anak ko, ng mga asawa ko, or mga kamag-anakan ko. He gave a strict rule. Sabi niya, tuwing tayo'y magdi-dinner o magla-lunch sa dining table, i-deposito ang cellphone sa isang lugar. Bawal gumamit ng cellphone sa dining table. Mag-usap tayo. Alamin natin ang nangyayari sa atin, no? It is important. Communication is very important. I think that is a good lesson that we Filipinos, our families, no? Because the Filipino family unit is very closely knit, no? Very, ano tayo, very tight ang ating relationship. I think we should follow that good example, no? Para, alam nyo kasi, there is also a connection with what's going on now with our youth, no? Siyempre, yung peer pressure, tapos they enter into wrong portals or websites and then it influences them. So, nagkakaroon ng alteration of their persona. And this has become a concern to many of us, no? Because affected ang attitude ng ating mga mag-aaral. Anyway, so I hope that practice is brought back, no? That's an old practice na itabi muna ang mga gadget, ang mga cellphone, mag-usap tayo. Let us communicate and find out what is happening with us. Bago tayo magpatuloy, pumunta muna tayo kay Arlene Fagyan ng Radyo Pilipinas Bontok. 40 milyong pisong pamana projects nakatakdang makinabang sa Bontok Mountain Province. Arlene?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Hilaan ang dalawang malalaking proyektong impestruktura na nagkakahalaga ng kabuuang 40 milyon peso sa Bontok Mountain Province sa ilalim ng programang Payapa at Masaganang Pamayanan o PAMANA ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO. Natupad ang paglalaan ng pondo kasunod ng pagbisita sa Maynila ni Bontok Mayor Franklin Udsi. At dito nakakuha siya ng tig 20 milyon pesos na pondo sa dalawang dalawang proyekto na naglalayong mapabuti ang connection at aksesibilidad ng bayan. Ang proyekto ay ang pagtatayo ng pagkil sa Mukihangin Bridge na may habang 190 meters at ang rehabilitasyon ng Langtagan Farm to Market Road sa Bontoc Ili na may 0.810 lane kilometers. Ayon sa Bontoc LGU, ang kabuang 40 million pesos na pondo ng dalawang proyekto ay inaasahang makakatulong at mapabuti ang mobilidad at accessibility sa lugar. Dito nagpasalamat ang Bontoc LGU sa OPA Pro sa suporta at patuloy na pagsulong ng proyekto para sa mamamayan ng Bontoc. Manipod DCRA Radyo Pilipinas, Arlene Fagan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Maraming salamat sa iyo, Arlene Fagan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc. Bago tayo pumunta sa ating tukayo, si Leslie Gimeno, yung aking panawagan kahapon, no, meron nang nag-react. Kasi kahapon nagsabi ako na yung MRT management, I noticed, and many of my fellow senior citizens can relate, and those na yung mga may kapansanan, yung may disability, pag kayo'y mag-clear dun sa gate, yung ipapasok nyo yung card nyo or yung pass nyo, pag ikay ay disabled or senior citizen, kailangan mong maglakad doon sa pinakaunang coach or car, because that is the reserved car for people with disability, people with small children, elderly. So ang aking suggestion, gawin last para pagpasok doon sa door, nandun na yung last car para hindi na maglakad ng malayo ang matatanda at yung may kapansanan. Yun lang, a suggestion lang, no? It makes it easier for senior citizens, especially kasi it is enough na minsan, well, hindi minsan, kadalasan, ang mga sumasakay pa ng mga elevator, yung mga malalakas pa, that should be a priority for the elderly and those with disability. Pero ang mga malalakas na elevator, di lang tinatamad pa maglakad pa. Actually, it takes around parang ano lang, 2 floors lang just to get to the level of the MRT. So, konting tiis lang, at pagbigyan yung mga nakakatanda na sa akin, sa atin, no, at yung mga may kapansanan. So, that's just a suggestion to the MRT. And meron nag-react, mga 4 or 5, sabi, tama po, ako'y senior na rin at nahirapan ako kasi ang layo pa ng lalakarin ko dun pa sa dulo para I am assured a seat. Kasi pag ako'y makipagsiksikan dito sa gitna or sa last car, punong-puno lagi. So that's just a suggestion, and they said, yes, that is a worthy heads up and a worthy respect for the management of the Metro Rail Transit, DOTR. So, magpunta tayo kay Tukayong Leslie Gimeno ng Radyo Pilipinas, Tayog, Pangasinan, naka-alerto na sa banta ng El Nino. Leslie?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Nag-aanda ng lalawigan ng Pangasinan laban sa posibleng matagalang tagtuyot dulot ng aktibong umiiral na El Nino na inaasang magdadala ng mababa hanggang sa lubang mababang antas ng pag-ulan sa mga darating na buwan at maglalagay sa panganib sa supply ng tubig, agrikultura at kabuhayan sa komunidad. Ang kay Pia Flores, pinuno ng Emergency Operations Center Unit ng Provincial Disaster Reduction Management Office, inaasahan ng below normal na pag-ulan sa Oktubre at Disyembre ng taong kasalukuyan, samantalang way below normal naman ang mararanasan mula November 2026 hanggang March 2027. Dagdag pa nito, maaari ring makaranas ng mga dry spell ang lalawigan sa November 2026 at Pebrero 2027 batay sa mga nakalap na datos at forecast ng panahon. Ang makakbang na ito ng lalawigan ay kasunod ng ulat mula sa DOS si Pagasa na kasalukuyang umiiral ang isang malakas na El Nino sa Tropical Pacific. Inaasa na ehensya na maaari pa itong tumindi bilang isang very strong El Nino sa pagitan ng September at December 2026 at posibleng magpatuloy hanggang sa unang kalahati ng taong 2027. Ang El Nino phenomenon ay nagpapataas ang posibilidad ng mababang antas ang pag-ulan na maaari magdulot ng matinding dry spell at drought sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Maraming salamat Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Magpunta naman tayo kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas, Agoo, La Union. AI at digital technology gagamitin na rin sa pagpapaunlad ng turismo sa La Union. Albert?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Isinusulong ng Provincial Government of La Union ang mas malawak na paggamit ng artificial intelligence o AI at digital technology bilang bahagi ng mga hakbang para gawing mas makabago, ligtas at sustainable ang turismo sa lalawigan. Tampok ito sa ika-anim na La Union Tourism Summit na ginanap sa Speaker Pro Tempore Francisco I. Ortega Convention Center sa lungsod ng San Fernando. Pinangunahan ng PGLU sa pamamagitan ng La Union Provincial Tourism Office ang pagtitipon na dinaluhan ng mga tourism officers, tourism students, local artists at iba pang tourism stakeholders bilang bahagi ng Tourism Month Celebration. Ibinahagi ni Governor Mario Eduardo Ortega ang mga planong pagpapalakas ng tourism services kabilang ang itatayong tourism center sa San Juan na magkakaroon ng audiovisual rooms at medical support para sa mga turista. Samantala, sinabi ni Provincial Administrator at OIC ng La Union Provincial Tourism Office, Ramon Torres, na maaaring gamitin ang digital at AI-driven approaches upang palakasin ang partnership, lumikha ng sustainable opportunities at mapangalagaan ang kultura ng mga komunidad. Binigyang diin ni Dr. Carmen Daitek Yangot ng UP Diliman ang kahalagahan ng authenticity sa cultural tourism habang tinalakay naman ni Nestor Nex Lideros ng The International Ecotourism Society of the Philippines ang paggamit ng digital ecosystems para sa sustainable ecotourism. Tampok din sa summit ang La Union Tourism Quiz Blitz na sumubok sa kaalaman ng mga kalahok tungkol sa tourism destinations, batas, polisiya at iba pang usapin sa industriya. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Maraming salamat, Albert Kawile ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo. Alam niyo po, today is the day 31. Of the Senate Impeachment Court. Now, today is September 29. At ang naka-scheduled to appear is none other than the Mayor of Davao City, si Sebastian Baste Duterte, and representatives from the Register of Deeds and AMLAC. No? So, tatalakayin pa rin nila yung Article 2 ng impeachment. Medyo matagal ito, no? Kasi napaka wide ang scope nito. Article 2 is the alleged unexplained wealth of the Vice President, no? Failure to truthfully disclose assets in her SALN from the years 2022 to 2024, and failure to divest and willfully yung continued business interest niya. Kasi po, when you enter public office, whether you are elected or appointed, it is important that you divest of your business interest because it opens doors to suspicion and scrutiny, especially when alam niyo naman ang stigma ng mga pumapasok sa government, no? Marami talagang ginagamit lang ang kanyang posisyon para magpayaman. I'm not saying that everybody who is in government service, yung mga appointed or elected, are using their very positions to enrich themselves. I'm not saying that. I am saying many of those who enter public service, public office, well, it is easy to enrich themselves because the temptation there is very high, no? Lalapit at lalapit ang mga tao sa iyo. They will try to offer you all kinds of gifts and monetary yung pera na papasok sa iyong account. So it is very important. After all, public office is a public trust, and anybody who abuses the office that he is temporarily occupying must suffer the consequences, especially if he is using that to amass wealth that normally ang katumbas ng kanyang sahod ay hindi akma dun sa nakikitang biglang pagyaman niya sa kanyang buhay. A very good example actually is the one who is under scrutiny now in the Senate impeachment court, none other than the Vice President. If you will look at the yung rise ng kanyang wealth, makikita mo over the years na palaki ng palaki ang kanyang assets. If you remember, two years ago, before former presidential spokesperson Harry Roque, when he faced the Quadcom in the House of Representatives, natuklasan na tumaas din yung laman ng kanyang bank account, and pinapa-explain sa kanya saan nang galing itong biglang yaman sa account mo. So he was trying to explain na nagbenta sila ng lupa, kaya biglang may perang pumasok, tapos meron siyang mga legitimate business dealings. And then he was told to come back to the lower house to bring documents to prove his justifications, correct? What happened is hindi na siya bumalik at nag-ibang bansa na. To this very day, he is considered as a fugitive running from the laws of the land. Bago tayo magpatuloy, mag-break muna tayo at tayo'y magbabalik.
15: Leslie Bukobo, Leslie Bukobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
20: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
19: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
21: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
19: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
22: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. may lumubog na barko sa dagat. B, biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C, may malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
0: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICP. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make

0: questionable and very doubtful. Yan po ang nangyayari ngayon sa ating pangalawang pangulo na allegedly biglang tumaas ang kanyang assets. So magpunta naman tayo kay Melanie Valdez-Reyes. Senado naghahanda na sa inaasahang pagdalo ni Davao Mayor Baste Duterte sa impeachment hearing ngayong araw. Melanie?
1: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
2: Naghahanda na ang Senado sa inaasahang pagdalo ni Davao City Mayor Baste Duterte, kapatid ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos kumpirmahin ni Impeachment Presiding Officer Cheese Escudero ang pagdating ng alkalde ngayong araw. Maaga rin nagsagawa ng inspeksyon ang Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal o PNP-EOD sa loob ng Senado ngayong umaga. Ipinasabi na si Mayor Duterte para sa Article 2 ng Articles of Impeachment na may kinalaman sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman at interes sa negosyo ng pangalawang pangulo. Inaasahang tatanungin ang alkalde hinggil sa mga idiniklarang negosyo ng kanyang kapatid at mga transaksyon sa lungsod ng Davao na maaaring magbigay linaw sa isyu ng hindi maipaliwanag na yaman nito. Plano rin ang prosekusyon na hilingin sa korte na ideklarang hostile witness si Mayor Duterte sa kanyang pag-upo sa witness stand. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
0: Maraming salamat, Melanie Valdez-Reyes. Meron naman tayong live report ngayon galing kay J. Mark Dagala. Safeguard sa e-warrant upang maiwasan ang pagkaantala sa pagpapatupad ng warrant of arrest. Pinaigting na ng PNP. J. Mark?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Anong Leslie, pinatpangan ng Philippine National Police mga hakbang upang mapalakas ang integridad at pagiging efektibo ng electronic warrant platform. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Narcates Jr., layunin ito na mapabilis sa mga operasyon ng law enforcement at mapahusay ang paghawak ng mga kasong kriminal sa pamamagitan ng maagap na pagpapatupad ng mga warrant na inilalabas ng korte. Ayon kay Narcates, layunin ito na mapahusay ang proseso ng prosecution at maiwasan na rin ang bureaucratic delays o pagpapantala sa pagpapatupad ng mga warrant of arrest. Kamakailan lang na ipakita pagiging epektibo ng platform nang maaresto ang isang pasahero na may nakabimbing warrant of arrest kaugnay ng isang kasong pagnanakaw sa naisinampa noong 2015. Naharang ng mga otoridad ang suspect sa NAIA Terminal 1 noong Setyembre 25, alinsunod na rin sa alert list order. Kalaunay dinala siya sa NAIA Police Station 1 para sa verifikasyon at nakumpirma ng e-warrant system ang umiiral na warrant of arrest laban sa kanya. Para sa Bagong Pilipinas, Tim Mardegala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat sa iyo, J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Alam niyo po, yung legal definition and scope doon sa alleged unexplained wealth, ito po yun. Yung general principle, ang sinasabi dito, unexplained wealth, the laws require individuals, particularly those in public offices, living beyond their apparent means to prove the legitimate source of their finances. Napakasimple po yun, no? Kung ikaw ay isang public official at bigla kang yumaman, bigla kang naging opulent, bigla kang naging financially endowed with a lot of yung ari-arian, gumara yung bahay mo, lumaki yung bahay mo, gumanda mga sasakyan mo, gumanda yung mga bis mo, may mga alahas ka. You have to prove the legitimate source of your finances or your wealth. And then, sinabi din dito, yung unlawful sources, wealth of this nature, ito po, sinabi po, is often tied to corruption, bribery, money laundering, fraud, extortion, tax evasion, or illegal trafficking. Ayun, nakaano na po yun. Talagang na-identify na ang the reasons, no? And then, unlawful sources. Ang sabi dito, Wealth of this nature is often tied to corruption, bribery, money laundering, and all kinds of crooked practices. No, in the Philippine context, cases are guided by legal framework like Republic Act Number 1379 in relation to Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Historically, prominent examples include cases involving ill-gotten or undeclared assets. Napakaliwanag po talaga ang explanation para dun who are now under scrutiny for their alleged ill-gotten wealth. If they can prove that kaya sila biglang yumaman is meron naman silang mga legitimate na negosyo at mga business interest, tumaas yung porsyento ng kanilang mga investments, well and good, that is acceptable. Pero pag hindi mo pa mapatunayan, then a corresponding punishment awaits those who are guilty of such. Magpunta naman tayo kay Ruel de Guzman ng Radyo Pilipinas Dagupan, Binmalay Catholic School Incorporated. Pinabulaan ang mga kumakalat na impormasyon online hinggil sa presensya ng baril at prohibited substance sa kanilang paaralan. Ruel?
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naglabas na ng opisyal na pahayag ang pamunuan ng Binmalay Catholic School Incorporated hinggil sa napabalitang presensya ng baril at prohibited substance sa loob ng nabanggit na paaralan. Ayon sa official statement ng paaralan, matapos ang ginawa nilang verifikasyon, kanilang napatunayan na hindi totoo ang maimpormasyong ito. Wala rin anyang insidenteng naganap sa loob ng eskwelahan kung saan nasangkot ay isang baril taliwas sa binanggit ng ulat na kumalat online. Git ng Binmalay Catholic School Incorporated, batid din lang ang ganitong uri ng mga ulat o impormasyon ay maaaring magdulot ng pangamba at pagkabalisa sa mga mag-aaral, kanilang mga magulang, mga guro at iba pang kawanin ng paaralan. Kaya naman nagpaalala ang kanilang pamunuan sa publiko na iwasan ang paggawa, pagbabahagi o pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon, lalo na iyong mga may kinalaman sa banta sa seguridad o kaligtasan ng paaralan. Git pa ng paaralan, prioridad nila ang seguridad ng kanilang mga mag-aaral at empleyado at tuloy-tuloy ang ginagawa nilang istriktong pagpapatupad sa mga naitatag ng safety at security protocols. Anya, ang kanilang mga hakbang ay naaayon sa mga panuntunan ng Department of Education o DepEd sa pagpapanatili ng diktas na learning environment sa mga paaralan. Sinabi rin ng pamunuan ng eskwelahan na dahil na rin sa mga nakalipas na pangyayari may kinalaman sa kaligtasan ng mga paaralan, kanilang pinapalakas ang pagpapatupad ng mga security and safety measures upang manatiling ligtas ang mga mag-aaral at guro. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat sa iyo, Ruel de Guzman ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan. Alam niyo po, yung Article 2 of the impeachment case, no? Ito po ang sinasabi. High profile scrutiny surrounds Vice President Sara Duterte, whose impeachment trial in the Senate tackles Article 2 regarding alleged unexplained wealth and discrepancies in her sal-in. And yung asset discrepancies, ito po, very important ito. Prosecutors have examined asset growth climbing to 88.5 million pesos alongside questions regarding declared cash properties, business interest, and a reported gap relative to official government salaries. Hindi po magkatugma. Meron pong discrepancy. And then, yung evidence and trail, House prosecutors continue reviewing thousands of subpoenaed bank, corporate, and tax records alongside testimonies from legal and financial experts regarding this matter. So, talagang the Vice President and her defense team have a lot to explain because these are serious charges and serious allegations po. Talagang kailangan ipaliwanag nila. So, day 31 today of the Senate Impeachment Court, we are expecting no less than Davao City Mayor Baste Duterte and representatives of the AMLAC and the Register of Deeds. Yung po yung mga bangko, yung mga titulo ng lupa, no, sa Register of Deeds. Magpunta tayo kay Aquino Perez ng Radyo Pilipinas Tabuk. Halos 2,400 na mga benepisyaryo sa Tinglayan, Kalinga, na biyayaan na ng ayuda sa isinagawang handog ng Pangulo. Aquino?
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Umabot sa 2,388 benepisyaryo sa Tinglayan, Kalinga ang nakatanggap ng ayuda sa bigas ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF Food Assistance Rice Distribution Project ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isagawa nitong nakarang linggo. Pinubuo ang ayuda ng 2,388 sako ng bigas na bawat isa ay naglalaman ng 10 kilo para sa kabuang 23,880 kilo ng bigas na ipinamahagi sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa munisipalidad. Bahagi ang distribusyon ng programa ng Pambansang Pamahalaan para sa food assistance sa pamagitan ng LGSF upang mabigyan ng suporta ang mga kwalipikadong benepisyaryo at makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan sa pagkain. Ayon sila ng mga benepisyaryo, malaking tulong ang ayuda sa kanilang pamilya upang mabawasan ang gastusin sa pagkain araw-araw. Nagpasalamat din sila sa lahat ng tumulong at nagdala ng bigas. Ayon sa mga lokal na opisyal, isinagawa ang distribusyon upang matiyak na makarating ang ayuda sa bigas sa mga takdang benepisyaryo sa Tinglayan alinsunod sa kautusan ni Governor James Edoba. Isinagawa aktibidad bilang bahagi ng pinapatupad na LGSF Food Assistance Rice Distribution Project sa pangunguna ng makawani ng pamalang panlalawigan sa pamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist na pinamunuan ni Nancy Awat, katuwangang LGU Tinglayan sa pamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat, Aquino Perez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk. Meron tayong flash report. Dumating na sa Senado si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, ang kapatid ng ating pangalawang pangulo. Pasado alas 9 ng umaga dumating sa Senado si Mayor Baste na nakasuot ng puting barong. So, kahapon sa day 30 ng paglilitis, kinumpirma ni Impeachment Presiding Officer Senator Chiz Escudero ang pagdating ng alkalde ngayong araw. Maaga ring nagsagawa ng inspeksyon ang Philippine National Police or the Explosive Ordnance Disposal, yung PNP EOD, sa loob ng Senado ngayong umaga. Pinasubpina si Mayor Duterte para sa Article 2 ng Articles of Impeachment na may kinalaman sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman at interes sa negosyo ng pangalawang pangulo. Inaasahang tatanungin ang alkalde hinggil sa mga indineklarang negosyo ng kanyang kapatid at mga transaksyon sa lungsod ng Davao na maaaring magbigay linaw sa issue ng hindi maipaliwanag na yaman nito. Plano rin ng prosecution na hilingin sa korte na ideklarang hostile witness si Mayor Duterte sa kanyang pag-upo sa witness stand. So, yun po. Antabayan natin. This will be an exciting day. Of course, again, before we say goodbye, it's already 9:50. I'd like to say thank you once again to the Radyo Pilipinas tech team. Si Jomari Refarial, si Alvin Pelgone, Arnel Villamor, Mary Ann Milos, at ang executive producer, Christopher Tirambulo. At siya nga pala ang aking MPR group, si Alfred Apu Balbin at si Ruben Protasio at si Akal Pao, nandyan na po sa bukid nun. I'm supposed to join them but because of other previous commitments, I cannot join them. But I am with you in good wishes and prayer and hope for the better for the programs of our President Ferdinand Marcos Jr. Mabuhay ang MPR, mabuhay ang Marcos Sporting Group. Ako yung nagpapasalamat na. I will see you. God bless you. God bless the Filipino people and God bless the Philippines.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Ang oras sa buong Pilipinas. Walang minuto bago mag-alas 10 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dadalo sa 4th ASEAN Women Leaders Summit ngayong umaga. May ulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Pupuntahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang unang araw ng 4th ASEAN Women's Leaders Summit na nakatuon sa pamumuno ng kababaihan, gender equality at mas malawak na partisipasyon ng kababaihan sa pagpapaunlad ng ASEAN. Alas 10 ngayong umaga, inaasahan ng punong ekutibo na dito ay makakasama niya sina DILG Secretary John Vic Remulla at Philippine Commission on Women Chairperson Ermelita Valde Villa. Inaasahang matatalakay sa summit kung paano pa mapapalakas ang kakayahan ng mga kababaihan sa pamumuno, sa pamahalaan, kalakalan at iba pang sektor. Maaari namang mabigyan din ng Pangulo sa okasyon ang pagkakaroon ng oportunidad sa mga kabataang babae para maging susunod na henerasyon ng mga leader ng ASEAN. Bukod dito, inaasahang mababagid din ang punong ekutibo ang papel ng mga kababaihan sa decision making, ekonomiya at iba pang larangan. Mula sa Palas, show na Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mga opisyal ng LRA at AMLAC uunahin munang iharap sa Senate Impeachment Court bago sumalang si dating Senador Antonio Trillanes. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Sabi ni House Prosecutor at Bicol Saropa, Kilis Representative Terry Lido, na uunahin muna ng prosecution na iharap ang mga opisyal ng Land Transportation Authority o LRA at iba pang dokumentarong ebidensya bago tuluyang sumalang bilang testigo si dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lido, mas pinili nilang unahin muna ang mga records mula sa Register of Deeds o RD at ng Anti-Money Laundering Council o AMLC. Anya, kung sa tingin nila at ng impeachment court ay kailangan pa ng dagdag na testigo, maaari naman nilang ipatawag ang dating senador sa witness stand. Matatandaang noong Abril, nagsumite si Trillanes na isang sinumpaang salaysay at mga records ng transaksyon sa bangko na nag-uumlay umano sa bilyong-bilyong piso sa mga accounts ni VP Sara Duterte at ng kanyang pamilya, kabilang ang mga pinaghihinalaang joint account sa pagitan ng Vice Presidente at ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
4: Yung pong pagkakasunod-sunod naman ho, we can change it in the middle of presentation. So itinatabi ho muna namin yung pong presentation ni Senator Trillanes.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bagong SAL and rules, mas nabigyang linaw ang tamang pagdeklara ng mga baril ng opisyal ng gobyerno. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Sinabi ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro na ipinakita ng magkakaibang pananaw ng ilang senator judges sa pagdeklara ng mga baril ni Vice President Sara Duterte kung bakit mahalaga ang malinaw at tiyak na rules sa SAL and. Sa impeachment trial, iniharap ang records ng PNP ng mga baril na pagmamayari ng Vice Presidente at kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio. Gayunman kinistro ng ilang senator judges kung kailangan isa-isa ilista ang mga baril o maaari itong isama sa isang pangkalahatang entry para sa personal property. Ayon kay Luis Ro, karaniwan tanong din ito ng mga government employee kung paano dapat ihanda at ideklara ng tama ang kanilang SAL-N. Kaya ikinalugod nga yung inailatag sa pagdinig na 2025 guidelines kung saan natasaan sa Section 34 na ang mga personal na property na rehistrado sa government agencies kabilang ang firearms ay dapat ideklara ng paisa-isa. Nakatulong kasi ang bagong guidelines upang inawin ang usapin partikular sa deklarasyon ng mga baril. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Commission on Elections, kulang na sa oras para ituloy ang November 2 barangay at SK elections sakaling magbaba ng TRO ang Korte Suprema. May ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagbabala ang Commission on Elections sa COMELEC na maaaring hindi na nito kayaning ituloy ang November 2 Barangay at Langguni ang Kabataan Election sakaling maglabas ang Temporary Restraining Order o TRO ang Supreme Court laban sa postponement ng halalan. Sa pagdinig ng proposed 2027 budget ng COMELEC, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na nahintulan ng full body ang paghahanda para sa halalan matapos maisabatas ang Republic Act 12326 na nagpapalawig sa termino ng barangay at sangguni ang kabataan officials sa 5 taon at naglilipat ng halalan sa November 2028. Kasama nito ang paghinto sa mga aktividad para sa filing of certificates of candidacy na original na nakatakda hanggang October 5. Sinabi ni Garcia na kung biglang mag-uutos ang Korte Suprema na ituloy ang November 2 elections, kailangan pa ng COMELEC ng panahon para maglabas ng resolusyon at magsagawa ng information dissemination sa buong bansa na maaaring umabot ng 2 linggo. Gayunman, sinabi ni Garcia na handa ang COMELEC sa anumang magiging utos ng Supreme Court. Ayon sa kanya, maaari rin gamitin ng COMELEC ang provision sa Omnibus Election Code tungkol sa force majeure at posibleng pagpapalawing ng election period depende sa magiging desisyon ng Korte. Samantala, sinabi ni Garcia na nasa 8 billion pesos na ang nagastos ng COMELEC para sa paghahanda sa 2026 Barangay at Sangguni ang Kabataan Elections, habang maaaring gamitin ang 2028 national at na local elections ang nasa 11 billion pesos unexpended funds mula sa pagpapaliban ng halalan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nimva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz, bulletin ng Radyo Pilipinas o Radyo Publiko.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
10: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
9: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
11: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
12: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
9: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
13: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ng alas 10 na umaga.
17: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
16: Magandang umaga mga kababayan, muli natin pakinggan ang Senate Impeachment Court para sa pagpapatuloy ng impeachment hearing ngayong araw na ito. Narito po at pakinggan natin si Nympha Asuncion.
17: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
18: Yes, inaasahan ng haharap sa impeachment court ngayong Martes si Davao City Mayor Sebastian Basse Duterte bilang testigo dito sa day 31 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bandang mga 9:20 dumating dito sa Senado si Mayor Basse at dumiretso dun sa holding area ng mga testigo. Original sana ng Lunes o kahapon yung pagharap dito ni Mayor Basse pero pinagpaliban ito ngayong araw. Matapos ng pagbigyan ng impeachment court yung kanyang hiling ng dagdag na oras para tipunin, ayusin, ipa-authenticate at kopyahin ang mga dokumentong saklaw ng sabdina. Kabilang sa mga dokumentong kailangan niyang dalhin, yung mga record ng Davao City government kaugnay ng transaksyon nito sa GenCorp Industries na iniuugnay ng prosekusyon sa business interest ng Vice Presidente. Ayon sa records ng SEC, hindi lumilitaw ang pangalan ni VP Sara sa General Information Sheets at Articles of Incorporation na isinumite ng GenCorp. Sa testimonya ng kahapon ng Phil Jeps, sinabi nitong 15 na kontrata ang iginawad ng Davao City government sa GenCorp. Sa 15 na kontrata, 11 ang dumaan sa negotiated small value procurement at hindi sa public bidding. Samantala, maaari ng talakay ng impeachment court ang iba pang pending matters, kabilang na yung hiling ng prosecution na gawing request for stipulation of facts ang kanilang request for admission. Ngayon ding, bago mag-alas G's, ay dumating din dito sa Senado si dating Senador Antonio Trillanes IV. Si Trillanes ay nakalista rin bilang testigo ng prosecution ngayong Linggo para dito nga sa tinatalakay ng Article 2 ng Articles of Impeachment pero hindi pa siya pinapasabina. So titingnan natin kung anong mangyayari dito sa posibleng pagharap ni Mayor Basse at ni Trillanes. So pakinggan natin itong D31 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dyan yan sa plenary hall ng Senado.
19: USB of the documents which we are printing as of the moment.
20: If that is the case, if you're honest, please, could we be given a few minutes to peruse those documents before we begin with the direct examination?

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Philippine Standard Time, 2:30 makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Big time rollback sa mga produktong petrolyo, epektibo na sa araw na ito. 3 pisong rollback kada kilo ng LPG. Ipatutupad din bukas ng Regasco.
0: Headlines.
9: Dagdag pasahe, inilarawan ng palasyo na makatao at sadyang binabalanse para sa kapakanan ng transport sector at mga pasahero.
0: Headlines.
8: Dagdag sweldo sa National Capital Region dapat kasama na sa September 30 payroll ayon sa Department of Labor and Employment.
0: Headlines.
9: Sitwasyon ng mga Pilipino sa Germany pinatututukan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Headlines.
8: Embahada ng Pilipinas kinumpirmang walang Pilipinong nadamay sa malawakang pagbaha sa Thailand.
0: Headlines.
9: Davao City Mayor Baste Duterte nakasala ngayon sa 31st araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
8: At Malacanang, tiniyak na walang cover-up sa iniimbestigahang proyektong pang-imprastruktura sa Taguig City.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
8: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: 4 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong Martes, September 29, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
9: At ako naman po si Ched Oliva.
8: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, epektibo na po ngayong araw ang malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo na sabay-sabay ipinatupad ng mga kumpanya ng langis. Bunsod nito ay opensyal na ring naputol ang serye ng sunod-sunod na taas presyo ng produktong petrolyo. Base sa inilabas na price guideline ng Department of Energy o DOE, magkakaroon ng tumataginting na 7 pesos and 57 centavos na tapyas sa kada litro ng diesel. 24 centimos naman ang rollback sa kada litro ng gasolina, habang 5 pesos and 85 centavos ang tapyas sa kada litro ng kerosene. Ang nasabing pag-alaw ay bunsod ng naging pronouncement ng Saudi Arabia na pagdadeliver nito ng supply ng langis at ang pagsasaayos sa petrol lines nito sa Red Sea.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
9: Magro-rollback din ng 3 piso kada kilo sa liquefied petroleum gas o LPG ang Republic Gas Corporation o Regasco. Ayon sa Regasco, epektibo ang rollback sa LPG bukas, Martes, Setyembre at 30. Katumbas ito ng 30 pisong bawas presyo sa karaniwang tangke ng LPG na tumitimbang na 11 kilo. Kasunod ito ng suspensyon ay pinatupad noong September 25 ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa excise tax ng LPG at kerosene ng hanggang 3 buwan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Ipinaliwanag ng Malacanang na binabalanse ng gobyerno ang pangangailangan ng mga transport worker at commuter sa pag-aproba ng taas pasahe sa gitna ng global oil prices. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kailangan ang dagdag pamasahe para matulungan ang mga driver at operator sa pagtaas ng presyo ng langis habang kinokonsidera rin ang kapakanan ng mga commuter. Asahan aniya ang magpapatuloy ang tulong ng gobyerno katulad ng fuel subsidy at fare discounts.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
9: Dagdag pasahe, inilarawan ng palasyo ng makatao at sadyang binabalanse para sa kapakanan ng transport sector at commuters. Si Alvin Baltazar sa ulat.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Report.
7: Tao kung ilarawan ng palasyo ang napagpasyahang pisong dagdag pasahe sa mga PUV kasunod ng approval ng DOTR ang rekomendasyon ng LTFRB. Ayon kay Paul Special Officer Undersecretary Clay Castro, dumaan sa kaukulang pagbabalanse ang ipinatupad na fare hike na kusaan ay patas kapwa sa hanay ng transport sector at maring ng mga commuters. Sinabi ni Castro na batid nilang maaaring maraming mabigatan sa pagtaas ng pasahe, subalit hindi naman niya uubrang isang grupo lang ang panalo. Sa kabilang banda ay kinikilala niya ng Pangulo at ng administrasyon ng nararamdaman ng mga tsuper at operators kaya nagkaroon ng approval sa hirit na fare hike. Maaaring hindi sa halagang nais nila. Gayong dapat din naman tingnan sa kabilang banda ang mga kababayan nating namamasahe at mas sigurong hindi rin naman mabigat sa kanilang hanay ang fare hike. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
10: Approve po ng fare hike, hindi nga lamang sa presyong gusto nila, kundi presyo o amount na makatao para hindi naman din po mabigatan ng ibang mga iba nating mga kababayan.
7: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
8: Kaugnay po niyan, tiniyak ni LTFRB Acting Chair Attorney Greg Poa Jr. sa programang Boses na nananatiling sapat ang pondo para sa fuel subsidy program at sinisikap nilang madagdagan ang pondo para rito.
11: Meron pa po tayong natitirang budget at meron pa po tayong request ng additional budget para po tuloy-tuloy na maibigay sa ating PUJ and UV Express po ang ating pong fuel discount.
8: Si LTFRB Acting Chair Attorney Greg Poa Jr.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
9: Muling pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga employer na dapat kasama na sa September 30 payroll ang dagdag na 60 pesos sa minimum wage earner sa National Capital Region o NCR. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, ang dagdag sahod ay makikita rin dapat sa 13th month pay na tatanggapin ng mga empleyado. May 1.1 milyon na minimum wage earner sa NCR ang makikinabang sa nasabing taas sahod na epektibo noong September 26, 2026. Gitang kalihim, may 1,560 pesos na dagdag sa kada buwang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
8: Department of Energy isinusulong ang mga patakaran para sa unang nuclear power tender. Si AJ Ignacio para sa detalye.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: Report.
12: Yes, John, isinusulong ngayon ng Department of Energy ang mga panuntunan para sa unang bidding ng nuclear power capacity sa Pilipinas. Target kasi ng gobyerno, John, na mapasok ang nuclear energy sa power mix ng bansa. Pagsapit ng 2032 na may unang target na 1,200 megawatts. Plano namang madagdagan ito ng 2,400 megawatts pagsapit ng 2035 at 4,800 megawatts pagsapit ng 2050. Sa ikalawang public consultation ng DOE noong Setyembre 25, tinalakay ang mga pagbabago sa proposed rules para sa unang nuclear power plant at mga susunod pang mga proyekto. Tinitignan din ang kapasidad ng mga transmission lines, substation at connection points para matiyak na may kokonekta ng maayos ang nuclear power sa grid. Pero nilinaw ng DOE na ang pagkapanalo sa bidding ay hindi pa permiso para magtayo o magpatakbo ng nuclear power plant. kailangan pa rin makuha mga kinakailangang permit at approval mula sa Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilAtom na siyang mga ngasiwa sa nuclear safety at iba pang regulatory requirements. Patuloy naman ang konsultasyon ng DOE at pag-aaralan muna ang mga suggestyon ng mga stakeholder bago tuluyang aprobahan ng final rules para sa unang nuclear power tender ng bansa. John, mula pa rin dito sa Department of Energy sa lungsod ng Taguig para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Sa ibang balita, pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Germany. Makaraang maaksidente ang sinasakyang bus sa southern na Germany habang patungo sa October Beer Festival nitong September 27. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na may augmentation team na ipinadala doon para personal na tingnan ang kalagayan ng mga Pilipino. Tiniyak naman ito ang suporta sa mga apektado nating mga kababayan, gayon din ang pag-asikaso sa pagpapauwi sa dalawang nasawi.
13: May augmentation na team na tayo to support, dumalaw sa ospital, malingain, ayanda ang pagpapauwi no, sa dalawang nasawi. Yung mga buhay na kailangan bigyan ng financial na tulong ay bibigyan din natin. Nando doon ang teams natin na ayon din sa tagubilin na ating pinag-utos na ating Pangulo na tutukan itong sitwasyon na ito.
9: Si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Na-discharge na at pinayagang makabalik sa Milan sa Italy ang karamihan sa mga Pilipinong sakay ng naaksidenteng bus sa Germany. Nasa Munich, Germany ang mga opisyal ng Philippine Consulate General in Frankfurt kasama ang OWA Rapid Response Team at Philippine Honorary Consul in Munich para makipag-ugnayan sa ipagkakaloob na tulong sa mga naturang Pilipino. Kasalukuyan pa namang nagpapagamot ang ilang Pilipino matapos na lubhang masugatan. Nagpasalamat naman ang PCG Frankfurt sa German first responders at care workers sa mabilis na pagtugon at patuloy na pag-aalaga sa mga naapektuhan ng aksidente. Para sa anumang impormasyon, maaari pong makipag-ugnayan sa 24/7 hotline ng Consulate General sa numerong 49151-535-46841.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Walang Pilipino na napaulat na nananatili sa temporary shelters kasunod ng malakas na ulan at malawakang pagbaha sa Thailand. Ayon kay Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes, patuloy nilang binabantayan ang kalagayan ng mga Pilipino, lalo't inaasahang magpapatuloy ang pagulan. Nagbigay din ng embahada ng tubig at iba pang pangangailangan ng Filipino community sa gitna ng napaulat na panic buying at food hoarding. Anya, hindi naman ganun kalala ang sitwasyon. Samantala, nananawagan ng opisyal sa mga Pilipino sa Thailand na manatiling nakaalerto at ipagbigay alam ang kanilang pangangailangan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Kaugnay niyan, mahigpit na tinututukan ng embahada ng Pilipinas sa Thailand ang sitwasyon ng mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan doon bunsod ng malakas na pagulan at mga pagbaha. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon kay Philippine Ambassador to Thailand Millicent Cruz Paredes, sinabi niyang wala pa namang naiulat na sa kanila na Filipino casualty sa pagbaha. Pagdating naman sa pangangailangan ng mga apektadong Pilipino ay nakikipag-ugnayan na sila sa Filipino community para agad na maipadala ang relief assistance tulad ng tubig at pagkain. Minomonitor na rin niya ng embahada kung may mga Pilipino nang lumikas sa mga shelter dahil sa pagbaha.
14: We are still monitoring kasi ang weather forecast ay heavy rains will continue. So, ganun din ang panawagan naman natin sa Filipino community dito na manatiling maging alert at magmatsyag at ipaalam sa amin yung mga members ng Filipino community na nangangailangan ng tulong. At indeed, marami na kaming natanggap na from our fellow Filipinos na hindi sila yung nangangailangan pero may mga kakilala sila na nangangailangan. Patuloy kaming nag-reach out sa ating mga fellow Filipinos na nangangailangan ng tulong.
8: Yan po ang pahayag ni Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Social Protection Services ng DSWD inilapit sa mga OFW sa Croatia si Marian Bastasa sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Inilapit ng Department of Social Welfare and Development ang psychosocial at social protection services nito sa mga overseas Filipino workers sa Croatia sa pamamagitan ng serbisyo caravan handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Pinangunahan ito ng OWA at ito'y apat na araw na caravan na ginanap sa Split noong September 23 to 24 at sa Zagreb noong September 26 at 27. Dito nagbigay mga social worker ng DSWD ng psychological first aid. Gayun din ang individual assessment at consultation para matukoy ang pangailangan ng mga OFW at may ugnay sila sa mga angkop na serbisyo. Kabilang sa mga serbisyong hilapit ang Solo Parent Assistance, Sustainable Livelihood Program, Minors Traveling Abroad o MTA at ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX. Isinagawa rin ang pilot implementation ng Solo Parent Unified ID System para mapadali ang paghatid ng serbisyo sa mga OFW na may mga pamilyang pinamumunuan ng solo parents sa Pilipinas. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Umaasa ang Malacanang na ipagpapatuloy ng susunod na administrasyon ang mga tagumpay ng Administrasyong Marcos sa pagtataguyod ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, posibleng mabago ang mga tagumpay ng administrasyon sa pagprotekta sa karapatan ng Pilipinas kapag ang papalit na leader ay hindi tunay na nagsusulong ng kapakanan ng bansa. Iginiti Castro ang naunang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nais niyang magkaroon ng susunod na leader na magpapatuloy ng mga inumpisahan ng kanyang administrasyon sa pagtatanggol sa interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nananalig umano ang palasyo na magkakaroon ng susunod na leader na may puso at malasakit para sa mga Pilipino at hindi po proteksyonan ang kapakanan ng ibang bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: 2027 National Budget, sisiguruhing El Nino ready, si Katin Forbes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Tiniyak ni House Committee on Appropriations Chair Micaela Swansing na gagawin ng Kongreso ang lahat upang maging El Nino ready ang 2027 National Budget. Ito'y matapos maasisa ni Akbayan Portillo's Representative Percy Sendanya ang kahandaan ng pamahalaan sa inaasahang matinding El Nino hanggang 2027. Inukil ni Sendanya ang posibleng epekto nito sa agrikultura, kabilang ang tinatayang 700,000 metric tons na maaring mabawas sa produksyon ng palay. Binahagi rin niya na umabot na sa 57.78 billion pesos ang pinsala sa agrikultura noong El Nino noong 2023 hanggang 2024. Sa ilalim ng panukan ng 2027 budget, 45.67 billion pesos ang inilaan para sa Calamity Fund na ayon kay Swansing ay nakabatay sa inaasahang climate at disaster-related shocks. Kung kakapusin ang pondo kabilang sa maaning hakbang ang paggamit ng convention funds, tiniyak din ni Swansing na palalakasin yung budgetary support kabilang ang mga programa ng Department of Agriculture tulad ng fertilizer assistance upang matugunan ang epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Samantala, hindi tumitigil ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pag-aabot ng tulong sa mga pamilyang apektado ng El Nino. Sa pinakahuling tala ng ahensya, umabot na sa 21.09 million pesos ang kabuuang halaga ng humanitarian assistance para sa mga apektado ng El Nino. Kabilang po rito ang mga Cagayan, ang mga taga Cagayan Valley Region, Mimaropa at Bicol Region. Sa Caraga naman, mahagi ang DSWD Field Office ng 7,780 na bote ng tig-10 litro ng inuming tubig bilang augmentation support sa mga pamilyang apektado ng matinding init at kakulangan ng tubig. Habang sa Libyo Dinagat Islands, 6,200 family food packs o FFPs naman ang pinamahagi ng DSWD Caraga sa mga pamilyang nangangailangan ng agarang food assistance dahil sa El Nino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Philippine National Police o PNP may panawagan sa labis sa pag-imbak ng supply dulot ng banta ng El Nino sa supply ng pagkain at tubig. Si J. Mark Dagala sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. ang mga police unit na paigtingin ang kanilang pagbabantay sa mga lugar na apektado ng matinding tagtuyot. Ito'y kasunod na rin ng banta na matinding na tagtuyot bunsod ng strong El Nino na posibleng makaapekto sa supply ng pagkain at tubig. Panawagan ni Natates sa publiko manatiling mahinahon at magpagtulungan upang masigurong may sapat na pagkain at tubig para sa lahat. Nanawagan din ang PNP Chief na iwasan din ang maagang pag-iimbak ng labis sa supply sa mga panahong ito. Batay sa ulat ng Pag-asa, nakararanas na matinding tagtuyot ang ilang lugar sa bansa simula ngayong buwan hanggang sa Disyembre. Posible pa ito maramdaman hanggang sa kalahatian ng susunod na taon. Para sa Bago Pilipinas, si Mardagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Oras natin, Pilipinas, alas 11:20 ng umaga. Fourth ASEAN Women Leaders Summit formal nang sinimulan. Pakikilahok ng kababaihan sa pagpapalakas ng rehiyon isinusulong ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair. Si Quincy Kahilig para sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Bilang ASEAN 2026 Chair, pinangunahan ng Pilipinas ang 4th ASEAN Women Leaders Summit na formal nang binuksan ngayong araw sa Mandaluyong City. Sa ilalim ng temang Women's Leadership for Inclusive Prosperity in the ASEAN Region, layunin ng summit na pag-isahin ang iba't ibang sektor sa pagsusulong ng women's leadership at gender equality sa rehiyon. Sa kanyang opening message sa harap ng mga delegado mula sa 11 ASEAN member states at dialogue partners, binigyan diin ni Philippine Commission on Women Chairperson Ermelita Valdevilla na nagsisilbi ring chair ng ASEAN Committee on Women ang kahalagahan ng pamamatatag ng mekanismo upang matiyak ang aktibong partisipasyon ng kababaihan sa pagbuo ng mga polisiya at desisyong makatutulong sa patuloy na pag-unlad ng Southeast Asia. Narito ang kanyang pahayag.
19: Women are the primary drivers of sustainable economic and societal transformation. Whether leading climate action and biodiversity stewardship, advancing digital innovation and STEM, building peace and security across our communities, or breaking structural barriers in non-traditional fields, women are engineering the future of ASEAN.
18: Magtatagal ang ASEAN Women Leaders Summit hanggang sa Webes sa Shangri-La, EDSA. Mula sa ASEAN Media Center, para sa Bagong Pilipinas, Queens Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Pinabulaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang akusasyon ni Vice President Sara Duterte na ginagamit ang administrasyon ng aligasyon ng dating pulis tungkol sa paghahatid ng pera para siraan siya. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tinawag ng Pangulo na walang saysay at fake news ang pahayag ni ng Vice Presidente tungkol sa umunoy plano ng administrasyon na pabagsakin siya, isulong ang charter change, pigilan ang 2028 elections at manatili sa kapangyarihan. Gita Malacanang, walang basihan ang nasabing mga aligasyon.
14: Lahat naman po kasi ng pag-aakusa ng Vice Presidente sa Pangulo, alam naman natin kung saan ito patungo. Alam naman natin na lahat halos ito ay walang basihan. Kaya mismo ang Pangulo ay sinasabing nonsense ang kanyang sinasabi or ng kanilang sinasabi.
9: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Diretsahang hinamon ng dating pulis na nagsilbing security head ni Nooy House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Ping Gracioso Jr., si Vice President Sara Duterte at si Velasco na sumalang sa isang lie detector test. Ito po naging tugon ni Gracioso matapos siyang itanggi mismo ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gracioso, kung may katotohanan man ang sinasabi ng Vice Presidente, ay hindi dapat ito matakot sumalang sa lie detector test. Dagdag pa ni Gracioso, maging siya ay handa ring sumalang sa lie detector test ng National Bureau of Investigation para patunayan ang kanyang mga testimonya hinggil sa mali-maliteng pera na dinala umano niya sa Vice Presidente.
20: Ay, Ma'am Sara po at kay Sir Alan Velasco, kung hindi siya magpaya na i-detector test po ito sa NBI para kung sinong nagsasabi sa akin ito po at hindi.
8: Yan po ang tinig ni Rodolfo Ping Gracioso Jr., dating police na nagsilbing security head ni Nooy House Speaker Lord Alan Velasco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: House prosecution iniharap sa impeachment court si Davao City Mayor Baste Duterte sa usapin ng 34.2 million pesos sa kontrata ng GenCorp sa Davao LGU. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Iniharap ngayong day 31 si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa witness stand upang tumestigo. Ito ay ukol sa 34.2 million pesos na kontrata ng pamahalang lungsod ng Davao na iginawad sa GenCorp Industry Incorporated, isang kumpanyang idiniklara ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte bilang interes sa negosyo sa SanEn. Si dating Supreme Court spokesperson at private prosecutor Attorney Theo Duterte ang siyang nagpresenta kay Mayor Baste kung saan hiniling niya sa impeachment court na idiklarang hostile witness, bagay na inaprobahan naman ni Presiding Officer Chase Escudero. Kinumpirma ni Mayor Baste ang mga transaksyon ng Davao LGU sa GenCorp na nasa 19 na transaksyon. Bagamat si Duterte ang siyang namumuno sa City Hall at head ng procuring entity o HOOP ng lungsod ng Davao, na siya nag-aaproba sa paggawad ng mga kontrata, inamin niya na hindi niya alam na shareholder ang kanyang kapatid sa GenCorp na kumukontrata sa kanyang tanggapan. Anya ngayon lamang niya nalaman na idiniklara ni VP Sara ang kanya sa kanyang salin ang GenCorp. Sinabi rin nito ang kanya na ang kanyang assistant na si Attorney Tristan Dwight Domingo ang siyang pumipirma sa mga papeles sa lalim naman ng kanyang supervision. Magpapatuloy ang testimonya ni Mayor Baste sa resumption ng delitis at matapos ang examination ng depensa at prosecution sa mga papeles na bitbit ng alkalde. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sa 31st araw ng impeachment trial ngayong Martes, itinutuloy ng Senate Impeachment Court ang cross-examination ng mga testigo at pagsusumite ng mga ebidensya sa umano'y koneksyon sa negosyo at undisclosed assets ni Vice President Sara Duterte. Dumating ngayon sa Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Baste Duterte para sa una niyang pagtestigo kasunod ng subpoena na inisyo sa kanya. Gayunpaman, wala pa rin katiyakan kung mismong si Vice President Duterte ay dadalo rin sa paglilitis ngayong araw. Dinidinig ngayon ng Senate Impeachment Court ang Article 2 ng Articles of Impeachment hinggil sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Davao City Mayor Sebastian Duterte formal nang idiniklarang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinifa Asuncion sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Idineklara ng bilang hostile witness ng impeachment court si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa 31st araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito, pinayagan na nga ang House Prosecution Panel na magtanong kay Baste ng mga leading questions. Humaharap si Mayor Baste bilang testigo kaugnay ng mga transaksyon ng Davao City Government sa GenCorp Industries na isang kumpanyang idineklara ni VP Sara bilang business interest sa kanyang 2024 at 2025 salaries. Hiniling ng prosekusyon na ideklarang hostile witness si Mayor Baste dahil sa kanyang relasyon sa respondent at sa mga nauna niyang pahayag na wala siyang alam sa test ng kanyang kapatid sa GenCorp at maayos na isinagawa ang mga transaksyon ng city government sa kumpanya. Sa nauna niyang pahayag, sinabi ni Mayor Baste na may 19 na transaksyon ng Davao City Government sa GenCorp na nagkakahalaga ng 33.26 million pesos. Iginiit niya na wala siyang kinalaman gayon din ang iba pang opisyal at empleyado ng city government na may interes si VP Sara sa kumpanya. Ang mga transaksyon ng GenCorp ay bahagi ng ebidensya ng prosecution sa Article 2 ng impeachment complaint na tumatalakay nga sa mga allegasyon ng unexplained wealth, hindi gustong asset declaration at kabiguang mag-divest ng business interest. Sa binat, si Mayor Baste para magtestigo at magharap ng mga record ng Davao City Government kaugnay ng mga transaksyon sa GenCorp at iba pang entity na sakaw ng utos ng impeachment court. Sa ngayon ay maagang na lunch break ang impeachment court dahil binibigyan ng pagkakataon yung magkabilang panig o lalo na yung depensa na pag-aralan yung mga dokumentong dala ni Mayor Baste ngayong araw dito sa impeachment court. Magbabalik ang paglilitis mamayang 12:15 ng tanghali. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Diva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Samantala, defense team ni Vice President Sara Duterte handang i-cross-examine si Mayor Sebastian Duterte sa impeachment trial. Magbabalita si Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nakahanda ang panig ng Vice Presidente na usisain at tanungin si Mayor Sebastian Baste Duterte ngayong uupo ito bilang testigo ng prosecution para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa nagpagsalita ng kampo ng Vice sa panlilitis na si Attorney Michael Poa, sakali man na ipa-qualify si Mayor Baste bilang hostile witness, ay handa pa rin sila na cross-examine ito. Nilinaw naman ni Attorney Poa, hindi witness ng defense team si Mayor Baste, kundi witness ng prosecution. Hindi nila kinausap
21: si Mayor Baste bago ito humarap ngayong araw at wala silang anumang uri ng komunikasyon dito. Samantala ayon naman sa defense team, handa nilang patunayan ang panig ng Vice Presidente kung talaga bang may conflict of interest sa mga korporasyon na iniurot na isa kanya. Pero pakiusap nila sa publiko, gayon din sa Senator Judges, sana ay kaunting pangunawa dahil hindi pa nila oras na maglatag ngayon ng ebidensya at diretsahang sagutin ang mga aligasyon. Sa ngayon, prosecution pa lang ang naglalatag ng kanilang panig sa impeachment court. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Balak ng National Bureau of Investigation o NBI na imbitahan sina Vice President Sara Duterte at iba pang personalidad na binanggit ni Rodolfo Ping Gracioso Jr., ang dating pulis na nagsilbing security head ni Noy House Speaker Lord Alan Velasco. Hinggil pa rin ito sa mga aligasyon tungkol sa umano'y paghahatid ng mga maletang may pera at mga regalo. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kailangang marinig ng NBI ang panig ng mga idinawit na individual bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Mahalaga kasing maberipika ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon ni Gracioso, lalo't napakalaking halaga ng mga pera ang binabanggit nito.
4: She had to be validated and authenticated. So what do we do is to invite Vice President. Invite, I'd like to say the invite, hindi sabi na for her to share or say what anything that in relation to what Gracioso presented.
6: Tsaka yung mga binanggit na individual doon, we're also thinking of inviting them. Kailangan namin itong imbestigan, this allegation, so it should be treated the same way. Ito yung meet natin yung mga dating lumalabas din ng mga witnesses.
9: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matiba.

0: Lente Gracioso, mas naging madalas ang mga cash delivery sa bahay ni Velasco sa Valle Verde 2 matapos itong maging speaker noong Oktubre 2020. Dagdag pa ni Gracioso, minsan ay inutusan siya ni Velasco na kumuha ng pera mula kay Kimbo sa isang Starbucks brunch o branch malapit sa Petron Katipunan kung saan sinabi niyang nakita niya si Noy DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral kasama ang mambabatas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Walang cover-up sa iniimbestigahang infrastructure project sa Taguig City. Ito ang tiniyak ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang questioning ni Senador Panfilo Lacson. Ang pahayag ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na walang ghost projects sa lungsod. Ipinunto kasi ni Lacson na ang natukoy na lokasyon ng sinasabing proyekto ay nasa Visayas batay sa geotag photos. Gid ni Castro, ang tinutukoy ni Dizon ay wala sa 10% ang kumpirmadong ghost project pero hindi anya ibig sabihin na walang anomalya sa Taguig. Binigyan diin ng Malacanang na hangad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maayos na investigasyon na walang pinoprotektahan o cover-up kanino man.
3: Kung meron po mang mga tao, mga tauhan ng DPWH na nais magtakip ng katotohanan, ito po ay isang paalala na ang Pangulo po ang nais ay tamang pag-iimbestiga, sapat na pag-iimbestiga, walang kinakanlong, walang itinatago, lalo-lalo na kung ito ay mga kaalyado.
2: Ipalas, Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling tiniyak ng Department of Public Works and Highways o DPWH na wala silang sasantuhin sa pagbabiripika ng iniuulat na ghost projects at handa rin nila itong imbestigahan, katuwang ang National Bureau of Investigation. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, hindi lang Taguig ang kanilang tinitingnan kundi maging ang iba pang lugar na may napaulat din na irregularidad at ghost flood control projects. Aniya, subject sa ongoing validation at investigasyon ang mga proyekto sa Taguig na iniuugnay sa mag-asawang Diskaya kung saan kinumpirma niyang nagkaroon na ng irregularidad matapos maling ma-geotag ang billing photo ng nasabing proyekto sa Leyte. Pagdating naman sa mga aligasyon na sinabi mismo ni Dizon na walang ghost flood control project sa Taguig, sagot niya na sinabi niya yon dahil wala pa namang conclusive o natukoy noon na ghost flood control project sa Taguig.
4: Tinanong ako, iyan na ba ang conclusive? Ang conclusive sa Tagalog, sigurado na ghost project sa buong bansa. No? Ang sagot namin, 10. Ang follow-up question doon, meron bang Taguig project dun sa 10 conclusive na ghost project na nahanap na ng DPWH, yung sigurado? Ang sagot ko, wala po. Nag-submit ng initial report sa akin, no? Yan ipinasubmit ko sa ombudsman, no? Nakalagay sa report, merong mga nakitang mga irregularities na kailangan i-subject pa for further validation.
0: Yan po ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Walang patid ang isinasagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa mga itinuturong ghost at substandard flood control projects sa Davao. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, maigting na ang koordinasyon nila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng DPWH, AMLAC at iba pa. Pagdating naman sa kaungkaung ebidensya patungkol sa Davao Flood Control Projects, isinailalim na ito ngayon sa pagpoproseso. Kinumpirma rin ni Matibag ang pag-i-issue ng NBI ng subpoena duces tecum sa Commission on Audit, kaugnay pa rin ng nasabing investigasyon.
5: We have 10 boxes of evidence right now being processed. We are coordinating with other agencies like AMLA. There is a continuing coordination with the Department of Public Works and Highways, and we're issuing subpoena duces tecum to Commission on Audit.
2: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government o DILG na malapit na nilang matunton ang tinawag ni DILG Secretary John Vic Remulla na Satanist groomer sa likod ng pamamaril sa mga paaralan. Ayon kay Remulla, bukod sa konsepto ng Satanism ay itinuturo rin ng nasabing grupo sa mga kabataan ng nihilism. Dito kinokondisyon ang pag-iisip ng mga kabataan na gumawa ng karahasan at kusang mawalan ng pag-asa.

0: Dagdag pa ng kalihim, bukod sa mga isinasagawang hakbang ng law enforcement, ay mahigpit din ang atas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng nationwide na pagtuturo sa mga magulang ng tunay na nangyayari sa online environment ng mga kabataan.
1: Yung online drumming shooting, satanistic ang nag-influence. Pinadala sa satanism, nasis na yan, nihilis. Tapos yung turuan na inibigyan mo, piyatanggal na pag-asa yung mga kabataan na bahuhin nila. Kaya i-order sa presidente na nationwide religious program kami para sa mga magulang para kung sakit sila para bigyan namin ng election kung ano ang nangyayari.
0: Yan po ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy ang pagpapatupad ng Department of Education o DepEd ng mas pinaigting na kordon ng seguridad sa mga paaralan, alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa panayam ng programang Boses kay DepEd Undersecretary for Governance and Operations, Dr. Malcolm Garma, aktiboan niyang ipinatutupad ang whole of community approach sa seguridad kung saan katuwang ng DepEd ang iba pang ahensya ng pamahalaan at komunidad para tiyakin na ligtas sa mga paaralan. Sa kabila nito, nais ding tutukan ng DepEd ang mental health and well-being interventions ng kagawaran para sa mga mag-aaral na mas pangmatagalang solusyon upang maiwasan ang insidente ng karahasan.
4: Pag-iring mo ng pangmalawakan at pangmatagalang solusyon natin is mapalakas natin yung mga intervention programs natin on mental health, on bullying, at pinalalakas po natin yung ating counseling. No? Kaya nga ho, bahagi ng ating programa ay makapag-hire po tayo ng mga counselors natin. So we're hoping na kung mapalakas natin yung preventive measures at mapalakas natin yung security measures ay magandang indikasyon na ho ito na mabawasan itong mga school-related violence.
3: Si DepEd Undersecretary for Governance and Operations, Dr. Malcolm Garma.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bukod sa pagtutok sa social media regulations para sa mga kabataan, ay pinagtutuunan na rin ngayon ng pansin ng Kamara at ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 ang mga issue ng cyberbullying. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay House Committee on Basic Education Chairperson Representative Roman Romulo, sinabi nitong noon pa mang PISA 2022 result ay lumabas na ang issue ng cyberbullying sa mga labis na ikinababahala ng mga mag-aaral. Direkta rin aniya itong maiuugnay ngayon sa napapaulat na groomers dahil posibleng nagiging malakas ang impluwensya ng nasabing groomers dahil mismong ang mga target na bata ay biktima rin ng bullying o cyberbullying.
5: Pinalakay na po yan ng EDCOM 2 ang totoo. Kaya nagkaroon ng pag-aaral dyan ng EDCOM 2. Nakita naman ng EDCOM 2 ang kanyang rekomendasyon nun ay yung batas naman ay general enough na. Ang kailangan talaga dito ay repasuhin o pag-aralan ay yung implementing rules na inisyo naman ng Department of Education.
0: Yan ang pahayag ni House Committee on Basic Education Chairperson Representative Roman Romulo.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: At sa larangan ng palakasan, EJ Obiena target ang kanyang ikalawang ginto sa Asian Games ngayong araw. Samantala, Philippine Sepak Takraw Women's Double Team nag-uwi ng silver medal habang Alas Pilipinas Women's Beach Volleyball Team pasok sa quarterfinals. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Hilanga.
6: Pipilitin ni EJ Obiena na ibigay sa Pilipinas ang ikatlong gold medal nito sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan ngayong araw. Idedepensa ng world number 11 pole vaulter ang kanyang korona mamayang 5:20 ng hapon sa Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium, kung saan 11 katunggali ang susubukang patalsikin si Obiena. Dalawa sa mahigpit na mga kalaban ng Filipino two-time Olympian ang bronze medalist noong 2023 Asian Games na si Hussein Al-Hizam ng Saudi Arabia. Makakatapat din ni Obiena si 2025 SEA Games silver medalist Patsapong Amsamang ng Thailand na muntik nang pumutol sa kanyang paghahari sa regional event. Papasok si Obiena sa kompetisyon bitbit ang Asian record na 6 meters at Games record na 5.90 meters. Samantala, kumobra nakakuha ng silver medal ang Philippine Sepak Takraw Women's Doubles Team na binubuo ni na Abigail Sinugbuhan, Jean Marie Socalit at Nelly J. Salon matapos matalo sa Vietnam sa final 8-15-4-15 kaninang umaga. Pumasok naman ang Alas Pilipinas sa quarterfinals ng Women's Beach Volleyball. Dinaig ng tambalang CC Rondina at Bernadette Pons ng Japan 21-17 at 21-15 sa round of 16 habang tinakasan ng pares ni na Kylen Progelia at Sofia Pagara ang Hong Kong 26-24-21-18. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:42 ang ating pong oras. Sabangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
8: Maging brain gain tayo ngayon. Imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
7: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
9: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
7: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
12: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
13: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
12: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
10: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahunas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid ka bang?
16: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras po natin, Pilipinas, 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Balita dito sa Luzon, Maritime and Archipelagic Awareness Month o Manamo 2026. Isinagawa sa Paway National High School. Mula Radyo Pilipinas Lawag, narito ang ulat ni Jude Pitpitan.
20: Radyo Pilipinas Report.
21: Isinagawa sa Paway National High School ang Manamo o ang Maritime and Archipelagic National Awareness Month na pinangunahan ng National Intelligence and Coordinating Agency kasama ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kabilang sa mga nakisali dito maliban sa mga estudyante ay ang mga pulis, kawanin ng Philippine Coast Guard, Armada ng Bansa, mga guro, lokal na pamahalaan sa nasabing bayan at iba pang stakeholders. Ayon kay NICA Region 1 Director Flor Oleta, na kabilang sa mga isinagawa ay ang mural painting na kung saan bukod sa pagpapakita ng talento ng mga mag-aaral dito, nakikita din nila kung ano ang tingin ng mga kabataan sa West Philippine Sea, mga lecture at seminars. Maliban dyan, sa mga ibang lalawigan ng rehiyon, mayroong digital poster making, mga community outreach programs sa mga coastal communities at iba pa. Pagsunod yan sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipaalam sa bawat Filipino ang mga karapatan nila sa sarili nitong maritime areas upang pangalagaan ito at maprotektahan. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Punta na tayo sa Kabikulan. Mga mag-asaka at mangingisda sa lungsod ng Naga sa Camarines Sur dumalo sa Financial Literacy Caravan. Sa balitang yan, si Myra Revilla ng Radyo Pilipinas, Naga.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Sumailalim sa orientation seminar ang mga magsasakat mangingisda hinggil sa Financial Literacy Caravan pero sa bayan for farmers and fisher folks. Ito ay isinagawa sa San Isidro Covered Court. Katuwang ang Naga City Government, Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC, Globe Telecom at Barangay Local Government Unit ng San Isidro. Ang aktividad ay may layuning mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga magsasaka at mangingisda sa Naga na pwede nilang makuha ng direkta ang insurance o indemnity payment sa pamamagitan ng GCash wallet habang isinasagawa rin ang promotion hinggil sa digital financial inclusion sa pamamagitan ng ligtas at responsableng paggamit ng e-wallet. Ang mga partisipante ay natuto rin ng basic of saving tips, budgeting, paggamit ng digital tools at magkaroon ng sapat na kaalaman para hindi mabiktima ng mga online online scams. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Myra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga Camarinasur.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa Visayas, Marina Region 8, pinayagan ang hanggang 10% na dagdag pasahe sa mga sasakyang pandagat sa Silangang Visayas. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan para sa detalye.
20: Radyo Pilipinas Report.
1: Pinayagan ng Maritime Industry Authority o Marina Region 8 ang hanggang 10% adjustment sa pamasahin ng mga bangka at barko sa buong Silangang Visayas. Ngunit ayon sa ahensya, hindi ito otomatiko. Inilabas ng Marina 8 ang nasabing advisory kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado sanhi ng umiiral na tensyon sa gitnang silangan. Nilinaw naman ni Marina 8 Regional Director Juliet Nacion na hindi ito nangangahulugang pwedeng magtaas agad ng singil ang mga operator ng motorboat at barko na bumibiyahe sa iba't ibang pangkaragatang ruta sa rehiyon. Binigyan din pa ni Nacion na kailangan munang maghain ng official letter of intent ang mga operator na gustong magpatupad ng fair adjustment at kailangang sumunod sa tamang legal na proseso ng ahensya bago man lang maipatupad ang anumang bagong pamasahe sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
20: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Punta na tayo sa mga kasamahan natin sa Mindanao. DNR Region 9, pinangunahan ng bamboo planting activities sa Zamboanga bilang bahagi ng pagdiriwang ng Philippine Bamboo Month. Sa detalye mula kay Justine Bulanon ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
20: Radyo Pilipinas Report.
4: Pinangunahan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Region 9 ang bamboo planting activity sa Bamboo Setong Bemo area sa Kanukutan, Barangay Pasunangka, kaugnay ng pagdiriwang ng Philippine Bamboo Month ngayong taon. Ang aktibidad ay isinagawa sa pamuno ng Conservation and Development Division ng ahensya at ng Community Environment and Natural Resources Office of Central Zamboanga City sa pakipagtulungan ng Ecosystems Research and Development Bureau, Forest Wetland Research Development and Extension Center. Sumailalim ang mga kalahok sa briefing at demonstrasyon hinggil sa tamang paghahawak at pagtatanim ng mga sidling ng kawayan kung saan nasa 80 giant bamboo seedlings ang itinanim sa naturang planting site. Binigyang diin ni Senator Zamboanga City Officer Dennis Catalab ang mabilisang paglago at ang potensyal ng kawayan na nakatutulong sa pagpapanumbalik ng mga nasilang kagubatan at nakapagbibigay ng napapanatiling oportunidad sa kabuhayan. Ang aktibidad na may temang kawayanihan, masaganang kabuhayan at mayabong na likas kawayan tungo sa lunti ang kinabukasan ay kasabay din ng selebrasyon ng World Bamboo Day. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
20: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, mga miyembro ng Bye Bye Lunaw Sardine Fishers Association nakiisa sa isinagawang fish harvest ng BIFAR. Mula Radyo Pilipinas Hingoog, magbabalita si Noel Calonia.
20: Radyo Pilipinas Report.
5: Nakaharvest na ng isdang kitong ang Bye Bye Lunaw Sardine Fishers Association ng Hingoog City mula sa 8 mga compartments na ibinigay ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Fish Corps Project at naka-income ito ng 121,275 pesos. Nagawa ito dahil sa livelihood program na kanilang natanggap mula sa gobyerno sa kanilang pagsisikap at pagtutulungan sa mga miyembro para sa sustainable fisheries interventions. Sa pamagitan ng suporta ng Iljo Hingog World Bank Mission at Hingog Bee Alliance para sa kanilang livelihood challenges, best practices at sustainable fisheries management, nagbunga ito ng magandang ani ng isdang kitong. Para sa Integrated State Media, Noel Calunia, Radyo Pilipinas Hingog, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, September 29, 2026. Sa ating pong oras, 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako po si John Magol.
3: At ako naman po si Ched Oliva sa mga dang araw sa ating lahat.
20: Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
6: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
24: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
6: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
25: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? #panatag ang may alam.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
4: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
3: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
5: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
6: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
3: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
7: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
8: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kaban!
12: Pinoy Kultura! Pinoy Kultura! Eto na, ang programang nagpapakita na It's Cool to be Pinoy! Alamin kung gaano kakulay ang ating kultura, kasaysayan, sining at musika. Mamangha sa mga tradisyon at selebrasyon na nagpatibay sa ating pagpapahalaga at paniniwala. Pinoy Kultura! Kasama si Mara Pepanyo Grazula dito sa Radyo Pilipinas Lucena, 10:17 AM.
13: Apat na minuto makalipas po ang alas 2 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 29, 2026. At sumasa inyo na po itong ating palatuntunan Pinoy Kultura dito lamang po sa 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Ako po si Mara Gresula. Kasama niyo po kami bago mag-alas 3 ngayong mainit na hapong ito. Katuwang po natin sa ating master control si Ate Josie Gonzalez. Kasama rin po natin sa ating transmitter side si Kuya Egay Dries. Tayo po ay live syempre sa Radyo Pilipinas Lucena Facebook page, sa Facebook page ng Kalayan Educational Foundation Incorporated o CEFI. At syempre nakalive po tayo sa 87.9 sa inyo pong mga talapihitan. Okay? Ako po ay excited ngayong hapong to kasi makakasama po natin ang isang kababayan, no? Kababayan natin from Quezon, kababayan ko from Pagbilao, at syempre parehas kaming graduate ng CEFI o ng Kalayan, no? Kung tawagin po ay CEFI. Yung iba ho sinasabi CEFI, pero yun po ay CEFI talaga, 'di ba? CEFI. Hindi na po CEFI, CEFI o CEFI ha, CEFI. Okay? kasama po natin ngayong hapong ito sa ating program, huwag ko na pong patagalin, ang Rank 7. Siya po ay top-notcher, no? Rank 7 sa nakaraang August 2026 licensure examination for nurses. At siya po ay graduate din ng BS Nursing mula po sa CEFI. Okay? Mga kaibigan, ikinagagala ko pong ipakilala sa inyo ang ating guest ngayong ngayong hapong ito, ang ating pong panauhin, si Jonelle Zapata RN. Jonelle, magandang hapon. Welcome sa Radyo Pilipinas Lucena.
14: Magandang hapon po, Ma'am Mara. Salamat po sa invitasyon na inyong pinadala sa amin at upang maibahagi ang success story na ito. At Ma'am, maibahagi ang aking kwento bilang student nurse dati na ngayon ay registered nurse na po.
13: Okay, para po sa mga nagne-nursing, para sa mga gustong kumuha ng nursing at para sa mga mag-e-exam pa lang, pakinggan nyo po at tiyak na makakapulot kayo ng aral mula po kay Jonelle. Una sa lahat, Jonelle, si Jonelle po ay graduate ng Talipan National High School. Si Jonelle po ay tagapagbilaw, graduate po ng CEFI. Alam nyo po ang CEFI, dun sa nakaraan pong licensure exam for nurses, August 2026, ang nakuha, no, ng CEFI, ang nakapasa galing po sa CEFI ay 93.64% nung mga first takers, no? Ito po ay versus doon sa 76.69% na national passing rate. Ibig sabihin, doon po sa lahat ng nag-exam, kumuha po ng nursing licensure exam, 76.69% ang nakapasa. Pero ang kalayan po, 93.64% ang taas po nito para sa isang institusyon, no? So, Jonelle, ilan ba kayong lahat nag-exam at ilan kayong nakapasa?
14: Kami, ma'am, ay 110 po na first takers sa aming batch and nadagdagan po kami ng 6 retakers. Pero ang total of na nakapasa po is 103.
13: Mm-mm. Marami po ito, no? Kaya po nakakatuwa. At bukod doon, bukod sa maraming nakapasa, marami tayong mga bagong nurses from CEFI, mayroon tayong rank 7, no? Hindi ito araw-araw nangyayari sa kahit anong eskwelahan, sa kahit anong institusyon, no? So, we are very proud of you, Jonelle. Eto, Jonelle, bago natin puntahan yung pagiging rank 7 mo, sino ba muna si Jonelle kapag wala siya sa classroom, kapag wala siya sa review center, sa hospital?
14: Recently, ma'am, kapag tinatanong po ako ng parehas na tanong, eh, napakahirap po talaga sang, napakahirap po nitong sagutin kasi as a student nurse, from first year to fourth year ay talaga naman pong yung oras po namin ay naka-Google na lang sa hospital, sa classroom, and sa review centers. So kung ako po personally, I'll share my experience po muna. Ano. So hindi po talaga taga Quezon. I am nag-transfer po kami dito from Bicol. So pangatlo po ako sa tatlong magkakapatid. And yun pong grade 1 to 5 po ako. Parang I was always an achiever po eh. Kung hindi top 1, 2, 3, hindi po nawawala doon. So, nung lumipat po kami dito sa Quezon para sa grade 6, na culture shock po ako. Kasi napakadami pong competitors and kalaban sa top spot. So, ngayon po, outside the hospital, the classroom, and the review centers, katulad din po ako ng nakararami ng mga estudyante at mga nangangarap na makapasa sa board exam. Gusto ko lang din pong patunayan sa batang ako na kaya ko pa rin pong maging top or achiever sa klase, na hindi po ako nakachamba dahil konti yung competitors back kung saan ako nanggaling. Yun, ma'am.
13: Gusto ko na binanggit ni Jonelle na mula pagkabata siya po ay achiever, no? Palagi kasi nating minamaliit na ay ano lang yan, top lang yan sa school, sa elementary o sa high school. Pero alam niyo po yung mga batang masipag mag-aral noon, hanggang pagtanda niyan masipag pa yang mag-aral. At hanggang sa magtrabaho yan, masipag pa rin yan kasi na-develop na sa kanya yung disiplina, no? Yung kagustuhan na matuto pa. So, huwag natin yung mamaliitin. Yung mga top ngayon sa kanilang mga klase, kahit pa yan ay toddler o nursery, may sipag na sa mga batang yan at mayroon sa kanila na pwedeng makatulong pagtanda po nila. Ayan, sige. Jonelle, bakit ba nursing ang pinili mong kurso? Sa dinami-daming kurso ngayon, lalo na ngayon, bakit ba nursing? At kailan mo nasabi, habang nag-aaral ka, kailan mo nasabi na ito talagang nursing yung tamang kurso para sa'yo?
14: Truth be told, ma'am, hindi po talaga nursing yung first choice ko po. Ano, dati po, bukang bibig ko lagi na dapat medtech. Kasi po, sa social media lagi natin nakikita na kapag medtech, magandang pre-med. Kasi po, bala ko mag-med school sana. Pero dumating po yung pandemic and napili natin yung practicality over passion na naisipan ko po na mag-nursing na lang muna kasi ito po yung mas in demand nung mga panahon na yon. So, nung mga first year ko po, alam kong hindi ko siya first choice pero pinag-igi ko pa rin po yung pag-aaral ko, yung trinay ko yung best ko, ma'am, na i-achieve pa rin kung ano yung pinaka-goal ng pagiging nurse. Pero here comes second year at nagkaroon kami ng mga hospital duties. Doon po na mas lalo ko na-develop yung passion na baka nga po nursing talaga yung calling ko. Kasi tuwing nagsiserve po kami sa shift namin sa mga patients, the simple thank you and the simple smiles that they gave us kapag tinutulungan namin sila is parang napapawi po yung pagod namin sa buong shift na yon. So yun, ma'am, tuloy-tuloy na po from second year to fourth year until now. Doon ko po nalaman na nursing po talaga yung para sa akin.
13: Second year ka nalaman. Alam mo, nalaman ko rin na para sa akin talaga yung MASCOM. Second year din ako. Yan. Nasa healthcare pa rin naman kahit hindi medtech yung itinuloy mo. At baka nga, alam mo yun, yung may tadhana kasi naniniwala ka ba sa destiny. Oo, yes, minsan ma'am. Ang buhay may kasamang destiny para sa akin. Syempre kailangan mong magsipag, kailangan mong magpursige, no? Pero sa maliit na bahagi ng buhay natin may kasamang destiny. Yan. So gusto mo na pala talaga ay sa healthcare. Pandemic, kasi nung pandemic, ang kaunahang nahawa po ng virus. Syempre yung mga nagtatrabaho sa ospital. Pero sa halip na, alam mo yun, lumayo ka doon sa ganung profesyon, nagpalapit pa yung COVID-19 pandemic sa'yo sa ganitong profesyon?
14: Yes po. Kasi ma'am, yung mga health allied profession, napakalaking tulong po namin, nila sa amin ng mga panahong yun. And there was a time in 2017 nung yung father ko is na-accident, motor accident. It was February po eh. Tapos, kailangan po siyang operahan para sa broken clavicle niya. And doon ko po na-realize na napakalaki ng tulong ng mga ating health allied professionals sa mga panahong yun. So I wanted to give back na baka ako naman ngayon yung health allied professional na yun na tutulong sa tatay ng iba po. Ganun, ma'am.
13: Alam niyo po, sobrang amazing talaga ng mga, ano, ng mga nasa healthcare, mga doktor, mga nurse, lalo naming na-realize yan nung napa-implant yung anak ko. Tumulong talaga sa amin ay mga eksperto sa larangan po ng medisina at ng health. Yan. Janelle, eto, pag-usapan naman natin yung journey mo papunta sa boards. Kapag binalikan mo yung mga pinagdaanan mo mula sa nursing school hanggang sa board exam, ano yung masasabi mong pinakamahirap na bahagi at paano mo ito nalampasan?
14: Sa pinakamahirap, ma'am, sa nursing school is alam naman po natin na napakagastos po niya eh. Parang hindi ko na po masyadong inalala yung academics because sabi ko nga po, nung second year, natutunan ko po na ito talaga yung calling ko. So kapag calling mo po yung isang bagay eh, parang napaka-innate na po nung pag-aaral mo eh. Tuloy-tuloy na, spontaneous na. Hindi na kailangan ng sobrang daming effort kasi yun po, parang kung ano yung gusto mong gawin, kung ano yung mahal mong ginagawa mo, hindi na siya labag sa loob mo. So, ang pinaka-biggest problem na lang po talaga is yung finances. Bukod sa napakamahal na tuition ng nursing, we have RLE fees, yung mga ganun, ma'am, hospital duties, tas affiliation. So, nandiyan naman po yung family ko, lalo na po yung mga ate ko, to fund my nursing journey po. Ano? Tas may mga scholarship po from our LGUs, tapos different institutions, lalo na po nung nandito ako sa review center, I was given a chance to review for free. And yun po, ma'am, napakadami pong blessings and I am very thankful for that po.
13: Yung review mo ay free?
14: Yes po, yung tuition fee po ng review, libre po.
13: Paano po yung nangyari?
14: Dahil, ma'am, yun pong fourth year namin, we have this enhancement program by the same review center. Kapag po nag top 1 to 10 ka doon, merong awards and mga parang binibigay po nilang perks. So, thankfully po is nag top 1 po ako doon and yun pong review fee is finul po nung may-ari, nung CEO po ng review center.
13: Alam niyo, hindi naman ako nanay ni Jonel, pero proud na proud ako sa kanya. Top 1 at free sa review. It's not every day no, na makakilala po tayo ng ganito kasipag at ganito kahusay mag-aral na bata. Jonel, ikaw ba ay Dean's Lister nung nag-aaral ka? Academic scholar?
14: Yes, ma'am. I was a Dean's Lister po from first year to fourth year po.
13: Nakakatuwa naman. Pagbilawin yan. Ayan. Totoo po yun. Mahal po ang mahal po ang nursing. Itong mga medtech, mga PT, mga radtech, nursing. Nung ako po yung nag-aaral sa Kalayan, hindi ako sumasabay magbayad sa inyo, sa mga katulad mo ang kurso. Bakit? Kasi scholar, akong binabayaran ko lang 1,000. 1,000 kada semestre. Kasi, kada semestre, kada bayaran. No? Kasi kada semestre noon, tanda ako, 6,000 or 7,000. Pero, dahil hati-hati na siya, 1,000 lang. Yun pong mga nag-nursing, medtech, alam niyo po, 40 peraso ng tigig 1,000 binibilang. Hindi ako sumasabay sa kanila kasi nahihiya ako. Nahihiya ako na ang dami nilang ibinabayad ang laki ng tuition, samantala ako 1,000. No? Ayan, nakakatuwa naman dahil may mga nabawas sa tuition mo, Jonel, dahil sa pagiging mahusay sa pag-aaral. Eto, ano ba yung typical routine mo, Jonel, noong nagre-review ka para sa boards? Halimbawa, ilang oras ka ilang oras yung inilalaan mo para mag-aral? Nakakapagpahinga ka pa ba? Nakakapanood ka pa ba ng mga nanonood ka ba ng K-drama, ng anime? Ano ba yung typical mo? Pwede mo bang ilarawan sa amin yung typical na pagre-review mo?
14: Kapag tinatanong ako ng ganyan, ma'am, lalo na po nung mga org members namin dati, lagi po ako natatawa kasi sasabihin nila kung ano ba yung routine ko, ganito, ganyan. Pero wala po talaga eh. Sabi ko nga po, nung fourth year, may enhancement po kami. And I think, dun ko na po lahat binuhos. Yung 10 months po na enhancement program na yon, pinag-igi ko po. Dun ako nagsulat ng notes. At dun po ako nag-memorize sa mga basic concepts. Para nito pong review season namin is, hindi na po ako masyadong ngarag. So, kung tatanong niyo po ako ng kung ilang oras, pumapasok lang po ako yung naka-schedule, which is 8 a.m. to 11 p.m. na review. Tapos, hindi na po ako mag-review pagkatapos. Sabi ko nga po sa post ko sa isang social media, sabi ko po doon ay, hindi po ako yung typical na top-notcher. Kasi po, before the boards, yun pong algorithm is nababago po eh. Napupunta sa iyo yung mga nakapasa na dati, yung reactions nila, and yung mga last or past top-notchers, makikita mo po doon na puro sila wall notes, may mga index cards and flashcards na sabihin nila na minemorize nila. Eh, wala po akong ganun. Kaya po, sabi ko ay, paano ako magiging motivational kung hindi ako ganun? Pero I think, ma'am, ang maganda po dito is na prioritize ko po yung rest ko. Kasi sabi ko, ma'am, yung board exam po, itong NLE, is hindi lang about sa knowledge mo, hindi lang about kung gaano kadami yung topics na alam mo at na-memorize mo. Mas maganda po na i-take mo yung board exam na meron kang, na ikaw ay physically and mentally prepared at makukuha mo po to through rest talaga, ma'am.
13: Yes. Bago ko ta-interviewin, Jonel, at tong sinusulat ko tong mga tanong, sabi ko, siguro itong batang to ay yung mga tipong may mga highlighter, yung hinahighlightan po yung mga libro, mga tipong ganun, yung talagang literal na nagsusulog ng kulay, ng kilay. Pero si Jonel pala medyo relaxed, okay. No? Oo, at para din naman yun sa kanyang mental health. Ayan. So, nakakatuwa, no? Nag-iintay tayo ng parang yun pong mga makabagbag damdami na moment sa pagre-review. Pero ang nakuha natin ay yung natural, no? Na pag-aaral ng isang bata na kahit, di ba, patunay yan na kahit naman tayo po ay hindi tayo sobrang, alam niyo mo yun, hindi tayo masyadong tumutok o hindi tayo masyadong magsunog nga po ng kilay, kayang-kaya pa rin naman, di ba, Sir Jeff? Ikaw, si Sir Jeff po at si Ma'am Rona kasama rin po natin. Yan. Medyo guilty ako dun. Ganto kasi ako mag-aral, Sir Jeff, talagang halos tumirik na yung mata mo pag nag-aaral ka. Pero nakakatuwa si Jonel. Relax lang siya, yan. Eto, Jonel, nung malaman mo na rank 7 ka dito sa August 2026 licensure examination for nurses, ano yung unang ng reaction mo, ano yung una mong naisip? Nasaan ka muna? Anong ginagawa mo nung nalaman mo yung
14: dapat po talaga ma'am, mag-iintay po ako ng results sa isang coffee shop. Pero sabi ko po, yung baka walang net. So, nag-stay na lang po ako sa bahay. Nasa kwarto po ako. And nung time po na yun is, nanonood po ako ng TikTok live ng isang lecturer. Tapos bigla po siyang sumigaw. Sabi niya, may result na guys, ganyan-ganyan. E di, bilis-bilis din po ako. Tapos, para po ako ma'am, yung merong new vocals team unlock sa TikTok. Ang una ko pong sabi is, mama! Ganun po talaga. Kasi po sila yung nandun sa bahay, mami. Sila po yung una kong tinawag at pinagsabihan na, yun po, registered nurse na nga po ako, ma'am.
13: Nalalaman ba agad kung top o ang una mong nakikita yung mga nakapasa?
14: Depende po sa'yo, ma'am. Pwede mo pong buksan kung yung list of top-notcher o pwede mo naman buksan po muna yung list of passers. Sabay po siyang nare-release.
13: Sabay naman sila. So,
14: yes po.
13: So, nalaman mo muna na nakapasa ka.
14: Yes po. Inuna ko po yun, ma'am. Inuna ko po yung list of passers.
13: Yun
14: Opo.
13: Mahalaga. Oo, bago mo pa inalam kung sino yung mga top.
14: Yes po.
13: Anong reaction mo nung nalaman mo ikaw pala yung top?
14: Yun, ma'am.
13: In top 7 ka.
14: Opo. Kasi ma'am, yung 7 po na yun, top 7, is sabi nyo nga po kanina kung naniniwala ako sa destiny. Parang yes po dito. Kasi ma'am, ito po yung kwento ko nung top 7 na ito. Kumuha po ako nung notice of admission ko ma'am is July 7, which is 7-7 po. Sabi ko nga po kahapon nung nag-speech ako na hindi po relevant talaga sa akin yung 7. Kasi aside ma'am sa birth month ko po, July, wala na pong iba eh. Pero nung time po na ito, prior to taking the board exam, yun nga po, kinukinawa ko 7-7. Tapos, pagsakay po namin ma'am sa jeep, meron po ulit 7. Sabi ko sa mga kaibigan ko, ma'am, ay baka top 7 ako, ganto-ganyan. Pero hindi ko siya mapinag-isipan masyado kasi baka ay nagkataon lang po or coincidence lang. Pero parang ang ginawa ko, ma'am, is minanifest ko po siya, pinanindigan ko yung top 7 na yon. So, kada magpapasigaw, ma'am, kasi po sa review center po namin, banggitin ang pangalan na may kasamang RN at ang yung top. Ang kasabihin ko lagi, ma'am, Janelle B. Zapata, RN, top 7. Ganun lagi, ma'am. Tapos pag nagpapatas po ako ng lapis, 7 na ikot lang po dapat. Kaya, ma'am, nung nakita ko yung pangalan ko sa top 7, sabi ko, nauna po yung mga kaibigan ko, sabi po nila is, top 7 ka, Janelle, nagkatotoo nga. So, yun, ma'am, parang destiny po talaga, ma'am.
13: Yung siguro yung tinatawag na manifesting, no? Kapag daw po kung ano yung iniisip mo, yung law of attraction, kapag daw po kung anong iniisip mo, nangyayari. Yan, kaya mamaya tatama ako sa loto. Pababalatuhan kita, Janelle, at kayo, Sir Jeff and Ma'am Rona. Huwag kayong mag-alala. Ayan, eto, si Sir Tacho, yung ating marketing and promotions director ng SEFI, nung nagtuturo siya sa amin, although kami naman wala kaming board exam, pero para daw dun sa mga tinuturuan niya sa accountancy, yung mga may boards, no, sabi daw niya, gawin yung goal ay maging top-notcher. Maging top-notcher kasi kapag ang goal mo daw maging top-notcher, syempre gagalingan mo. At pag ginalingan mo, makakapasa ka. So, okay lang kahit hindi ka naging top-notcher, nakapasa ka naman. So, hindi yan masakit, definitely, kasi nga nakapasa ka. Kaysa daw yung ang i-goal mo lang ay makapasa. No? Ayan, sabi ni Sir Tacho, ikaw ba, Janelle, goal mo ba talaga na maging top-notcher o makapasa? Basta makapasa.
14: Sa nursing kasi, ma'am, parang tinanim sa'yo na mahirap. Yun po, mahirap. So, hindi po talaga yun yung main goal na maging top-notcher. Pero, syempre, ma'am, hindi po maalis as a student na yun po talaga yung aim namin eh. Pero, ang parang naging expectation ko lang, ma'am, is papasa nga po lang. Papasa lang po ako. Kasi, yung nursing board exam po is divided into two days. 5 subjects, tigwa 100 items po lahat, total of 500. So, nung day 1 po, bali 300 items yung sinagutan namin. And paglabas ko po nun, sabi ko, napakahirap naman nung NP1. Sabi ko pong ganun. And nung day 2 naman po, parang nawalan na po talaga ako ng chance because yung NP5, ma'am, is parang iba po. Ibang-iba dun sa na-review namin. Kaya parang ang pinaka-goal na lang po, ang pinaka-pinagdarasal lang namin is pumasa na nga lang po. Yun, ma'am.
13: 500 items.
14: Yes po.
13: Opo. Tapos, 100 doon under ng another topic and then yes, 100 po. Ibang topic.
14: Yes,
13: tapos
14: po.
13: Sa unang araw, 300 points sinagutan nyo.
14: Yes po.
13: Oo. May isang ba doon na sigurado ka ang sagot?
14: Medyo marami naman po, ma'am.
13: Opo. Marami naman pala. Oo. Ayos yan. Kung irarank mo yung pagiging mahirap ng ano, yung difficulty ng 2026, August 2026 nursing licensure exam, 1 to 10?
14: Mga 8 pa rin naman po, ma'am. Since mahirap po talaga din siya. Hindi, ma'am, dahil sa hindi mo alam yung isasagot, kundi dahil puro tama yung nandun sa options. Parang naka-umbrella lang, ma'am, yung choices. Yun po yung nagpahirap talaga dun sa board exam.
13: Ano po ba yan? Multiple choice?
14: Yes po.
13: Walang identification?
14: Wala naman, ma'am.
13: Wala namang essay?
14: Wala po.
13: Malolo ka tayo dyan. Oh, multiple choice. Pero yes, sabi nga ni Janelle, halos lahat ay tama ang answer. Oo. Kita nyo na, no, hirap hirap mag-aral ng nursing. Ang hirap kumuha ng exam. Tapos, ewan ko ba kung bakit ang liit ng sahod ng mga nurse sa Pilipinas. Ayan. Sana po ay dagdagan. Mahal na Pangulo. Ayan. Magandang hapon po sa mga nanonood sa atin, nakikinig sa ating Facebook Live. Si Jan Denise Rustia. Hello po. Magandang hapon kay Sir Dick Cantos. Congratulations daw kay Janelle. Magandang hapon kay Ate Josie, kay Kuya Ona Drowy, kay Ma'am Andrea Cruz Manga. Magandang hapon kay Aliona Jane Locre Escuro. Yan, sana po tama yung pronunciation ko sa pangalan nyo. Magandang hapon kay Elvi Tobalias Alfuerto. Yan, sabi niya, yes ma'am, mahal talaga. Mahal talaga ang magpaaral ng nursing. Magandang hapon po kay Derama Adonis Mafi. Yan, congratulations Janelle. Sabi niya, magandang hapon din kay Ma'am Ronalyn Ramos, kay Marinela Domingo Husana. So proud of BFF Janelle Bides Zapata. Yan, magandang hapon din kay Charity May Bides 14 at kay Elma Zapata. Sino po si Elma Zapata?
14: Mother ko po.
13: Hello po, mother. Napakahusay po ng inyong anak. Mamaya po sa ating pagpapatuloy, pag-usapan pa po natin. Marami pa tayong mga pag-uusapan. Kasama po syempre si Janelle Zapata, ang ating pong rank 7 sa nakaraang nursing licensure examination. Magbabalik po tayo sa ating palatuntunan makalipas lang po ang ilang paalala.
15: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Game 1, 2, 8.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
2: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
3: Ayon sa World Health Organization o WHO Hypertension Philippines 2023 profile, tinatayang nasa 14.5 milyong Pilipino na may edad 30 to 79 years old ang dumaranas ng hypertension. Sa kabila ng dami ng kaso, 37% lamang o humigit kumulang 5.3 milyon na pasyente ang nasa regular na gamutan, habang mahigit sa 9 na milyong Pilipino ang hindi pa kontrolado ang kondisyon o hindi pa nagpapagamot. Ayon sa Department of Health o DOH, delikado ang hypertension dahil ito ay tinatawag na silent killer. Kadalasan, wala itong malinaw na sintomas, kaya maraming hindi nakakaalam na mataas na pala ang kanilang blood pressure. Kapag hindi ito na-control, maaari magdulot ng stroke, atake sa puso, sakit sa bato, at iba pang komplikasyong posibleng ikamatay. Paalala ng DOH, mahalagang regular na uminom ng maintenance medicine para sa mga may hypertension at huwag itong ihihinto ng walang payo ng doktor. Bukod dito, mahalaga rin ang healthy lifestyle tulad ng pagkain ng masustansya, pagbabawas ng alat sa pagkain, pag-ehersisyo, at pag-iwas sa sigarilyo at sobrang alak. Sa simpleng pag-aalaga sa kalusugan, malaking sakit ang maaaring maiwasan.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
4: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon!
7: Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng Pinoy Kultura at kasama pa rin po natin ang Rank 7 sa nakaraang licensure examination for nurses at graduate po ng BS Nursing mula po sa CFE, si Janelle Zapata, RN. Yan. Magandang hapon muna kay Ma'am Rebecca Openda Orig. Congratulations daw, Janelle. Congratulations din daw, sabi ni Ate Carmi Isles, si Zap EJ. Eh, bunso po namin yan, sabi niya. Magandang hapon po kay Robilyn Oliveros Hebrado. Congrats, Janelle. Sabi naman po ni Ma'am Evangeline Nicolas Bides, heartiest congratulations, Janelle. God bless you always. Tapos sabi ni Ma'am Evangeline, nephew po namin siya. Si Ma'am Mafi, derama naman, nanonood from UAE. Congratulations, Janelle, sabi ni Miss Mafi Derama. Ito, Janelle, nalimutan ko itanong to kanina. Ano ang reaksyon ng magulang mo, ng mga kapatid mo, nung nalaman na hindi ka lang basta nakapasa, kundi nakapasa with flying colors?
8: Siyempre, ma'am, masaya po sila. Lalo na po yung mga kapatid ko din, kasi nasa ibang lugar po sila eh. Wala po sila sa bahay, nasa Sorsogon at nasa Mindanao po. So, naka-video call lang po kami noon. Nagsisigawan po. Yung typical na reaction, ma'am, kapag nakapasa. Kasi, ma'am, ako po nakakita nung pagiging top 7 po eh. Sinigaw ko lang po talaga yung top 7, ganyan-ganyan. Tapos, mamaya-maya po sila din nakikisigaw na.
7: Hindi ang ingay ng bahay niyo. So tingin ko okay lang din na sabi mo sa coffee shop ka dapat titingin ng result, maghihintay ng result, pero nasa bahay ka nun.
8: Yes po.
7: No, yun yung destiny, no, na pag nasa coffee shop ka, sino lang ang kakilala mo doon, di ba? Siguro matutuwa sa iyo yung mga tao, pero iba pa rin syempre kapag kahati mo na sa saya yung mga talagang mga taong kasama mo habang ikaw ay nagre-review, yung sabi nga yung habang naghihirap ka, kasama mo sila. Yan. At walang kaunahan po ng pamilya palagi, ha. Ayan. Ito, Jonel, sa tingin mo, ano yung pinakamalaking naging factor sa achievement mo na ito? Yung bang support system mo, yung preparasyon mo, yung review mo, yung training mo sa SEFI?
8: Para sa akin, Mama, lahat po eh. Parang nag-pile up na lang po silang lahat. Maliban po sa foundation na binigay po ng SEFI. Kasi, Ma'am, sila po talaga yung nagtanim sa amin ng mga basics sa nursing. Ayun pong family and friends ko po sa kanilang support sa

0: So lahat po ma'am, nag-add up na lang po. Tapos ito na po yung naging result.
1: Yes, pwede ba nating banggitin ang review center?
0: Ay, yes ma'am, Stars and KL po. Dito lang din po sa Lucena.
1: Ah, yung dito sa ano, sa may...
0: Sa Unson po.
1: Ano bang tawag dito, yung UPM? Tama ba?
2: Yung sa may UPM.
0: Sa may
1: UPM. Pero parang may mga tarpaulin sila dun sa bandang UPM. Ayan, galing nung review center na yun. Ayan, eto, Janelle, ikaw po ay RN na, no? Anong klaseng nurse yung gusto mong maging? Ano yung mga values na gusto mong dalhin sa pag-aalaga mo ng mga pasyente?
0: I think ma'am, empathy and compassion pa rin po talaga eh. Kasi yun po yung parang puhunan namin as nurses. Sabi ko nga po, noong second year, doon ko po natutunan na calling ko po talaga ang pagiging nurse. And yun pong simpleng smile at thank you nila is nagpapagaan po sa araw ko. At nawawala po yung mga pagod namin. So, ganun pa rin po sana, ma'am, ano. Kahit po registered nurse na po ako ngayon, sana po yun pa rin po yung maging motivation ko to serve and to help. Yun pa rin po makita yung smiles nila and yung masabihan kayo ng thank you. Yun po talaga, maliban sa sahod, is yun po talagang makatulong sa ating mga pasyente po.
1: Pakaganda nung sagot. Sa ano po, sa Mount Carmel, may isang medtech doon na ang galing-galing niyang magturok, ang galing niyang kumuha ng dugo kasi halos wala kang maramdaman. At sabi, pinuri siya ng asawa ko. Ang asawa ko nag-nursing din, di lang niya tinapos. sabi niya, ang galing tumusok noon. Sabi ko, sino yun? Kabatch ko, kuya. Siguro parang headlock ko na isang taon. Sabi ko, magaling yan kasi kalayan yan eh. Sabi ko, di ba may pagyayabang, may pagmamalaki ka doon. Janelle, ano ang gusto mong maging trademark mo bilang isang nurse na graduate ng SEFI?
0: Sana ganun pa rin ma'am, yun pong laging nakangiti kahit nakamask yung kita po yung ngiti. Kasi yun po ang minakatulong sa patients po natin eh. Meron po kami tinatawag sa nursing yung therapeutic communication. And maliban po sa service na binibigay mo sa patients mo, yung pakikipag-usap mo sa kanila, yun po talaga yung parang stepping stone para ma-achieve mo yung therapeutic result na gusto mo. So yun ma'am yung gusto kong maging trademark po as a nurse.
1: Kakatuwa naman, iintayin ko yan, Janelle. Pag ako, sinungitan. Hindi na po uso ngayon yung ano, no, yung mga doktor, mga nurse na masusungit, no? Pag talaga po mga batang doktor o batang nurse, batang medtech, ang babait na obserbahan ko na sila po ay mas magalang, mas palangiti nga po, no? Hindi ko sinasabi na matatanda po ay masasungit, pero alam nyo ho, yun yung naiiba na kasi yung kultura. Kasi dati pag sinabing nagtatrabaho sa ospital o nagtatrabaho sa gobyerno, alimbawa, masasungit, pero nababago na, naiiba na yung ganong kultura. Yan. Janelle, ano ang next step para sa'yo? Ikaw ba ay mag-a-apply na sa mga ospital o magma-masteral ka ba? Mag-e-enroll ka ba sa magme-medicine ka ba? Anong mga naiisip mo sa ngayon, Janelle, para sa kasunod na pagkakataon?
0: Sa akin, ma'am, is hindi po ako namimili kasi pagkasabay-sabayin po namin. mag-work po, apply, tas magma-master's degree din po sana para po tuloy-tuloy yung progress. Kasi nga po, nursing is a continuous progress po eh. Hindi po natigil nung graduate ka kasi po nagbabago yung mga trends sa healthcare. Kaya po ma'am, pursue graduate studies, tapos apply sa hospitals, and sana po makabalik sa SEFI as now po hindi na po student but a clinical instructor na po.
1: Uy! Gusto ko yun. Gusto kong si Janelle po ay babalik sa SEFI para magbahagi naman ng kanyang nalalaman, no? Kasi siguro walang ibang pinaka magandang magawa ang isang alumna, no, kundi magbalik sa kahit anong paraan na kaya niya, magbalik sa ano, sa alma mater niya, no? Ayan. So anong gustong maging, kung sa pagiging nurse, gusto ni Janelle na may empathy, may compassion. Sa pagiging professor naman, anong anong gusto mong maging na professor?
0: Dito man parang iba po eh. Iba po dapat yung technique mo as a professor. Kung ako po is, pipiliin ko po maging strict na lang po. Kasi ma'am, we are saving lives po eh sa nursing. Hindi po basta-basta yung profession, and it is para pong hindi open sa mistakes. Kasi po, one mistake could cause

0: cost the life of your patient. Kaya ma'am, I'll prefer to be a strict professor rather than a sorry one po. Yung may mga regrets na hindi ko tinuruan tong batang to masyado, kaya ito po yung naging result ng kanyang pagkakamali. Ayoko po ng ganun, ma'am.
1: Yan, I agree na dapat maging stricto na professor si Jonel para mas matuto no yung mga estudyante. Syempre po ang nursing, tama si Jonel, hindi naman ito para sa mga yung para ka lang pinabili ng suka, 'di ba? Para ka lang pinabili sa tindahan. Dapat seryoso ka sa ginagawa mo. Ayan, kung makakausap mo Jonel ngayon ng isang nursing student na nahihirapan at natatakot na baka hindi siya pumasa, no, sa boards. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Anong ipapayo mo sa kanya?
0: Nung kami mamaya yung nagre-review, lagi po ang sinasabi sa amin na madali lang naman yung board exam. And para sa akin, ma'am, kung ako po yung mag-a-advise ngayon, hindi ko po yan sa kanya sasabihin. Kasi ma'am, for me, nasabi lang po namin yun kasi nakapag-take na po kami eh. Kaya parang madali na lang siya. Pero as someone who experienced the process, hindi po siya naging madali because hindi lang naman yung board exam yung talagang inaalala mo. Meron kang iba pa outside the board exam itself. Meron ka rin pong buhay na kailangan mo ipagpatuloy habang nag-review ka. So, ang gusto ko lang po sabihin kung mayroong isang nursing student na nahihirapan ngayon is just do your best. Kasi ma'am, yun lang po talaga yung nagmamatter eh. At the end of the day, ikaw at ikaw lang naman po yung magdadefine kung ano yung magiging result ng board exam mo. Kaya hindi po dapat maging mahigpit masyado sa sarili. Kung kailangan magpahinga, magpahinga. At hindi po kailangan sumabay sa kung anong ginagawa ng iba. Kung sa tingin mo yung progress mo is napaka-delayed or napaka-left behind mo na sa mga kasabay mo, hindi po. Kasi yung progress po natin is sa iba-iba. Magkakaiba po tayo ng ways ng ating pag-develop and pagkatuto. So, gawin lang po nila yung best nila and magpe-paid off po lahat yon.
1: Ito pa, sabi pa to ni Sir Tacho, may tatanong ako sa tungkol sa pahinga. Sabi rin ni Sir Tacho, para maging magaling ka raw, isipin mo na sa loob ng isang kwarto, ikaw yung pinakamagaling. Oo. Yung mga natutuhan natin kay Sir Tacho, isipin mo raw sa loob ng isang kwarto na ikaw ang pinakamagaling. Ginagawa mo ba yun, Jonel?
0: Ay, hindi, ma'am. Parang sa amin po kasi, iniisip ko lagi na parang ako yung underdog. Mas preferred ko na maging dark horse kesa yung parang ikaw nga yung nasa una. Kaso, pagdating naman ng mismong laban, hindi naman ikaw. Tapos ikaw pa yung naging talo sa dulo, ma'am. So, yun po yung parang tinatak sa amin eh. Remain humble at hindi mo iisipin na ikaw yung superior sa lahat. Kasi sa totoo naman, ma'am, pantay-pantay lang naman po kayo eh. Pare-parehas kayo ng inaaral at pare-parehas kayo ng pinagdadaanan. At gusto lang niya lang, isa lang naman, ma'am, yung gusto niyo, yung pumasa ng board exam po.
1: Yes. So, yun naman talaga ang goal ng kahit sinong nursing graduate, no, pumasa sa board. So, sorry, Sir Tacho, hindi po namin in-adapt yung, yung inyong paniniwalang yun, no? Pero salamat, sir, sa mga bits of knowledge mo. Yan. Pero naging professor mo ba si Sir Tacho?
0: Hindi po.
1: Ah, hindi pala. Yan. Eto, Jonel, paano ka ba nagpapahinga? Ano yung mga hobbies mo na sa tingin mo nakakatulong para manatili kang sane?
0: pagtulog po talaga, ma'am, eh. Makikita po ako ng mga roommates ko na tulog or nag-cellphone, nanonood lang po sa YouTube. Yun lang, ma'am. Yung mga ginagawa ko dati before the review season, tinutuloy ko lang po. Parang wala akong binago, niretain ko lang kung ano yung ginagawa ko dati.
1: So, typical na ano, no? Typical na bata? Typical na, ano bang tawag sa kanya? Hindi naman siya teenager. Typical na Gen Z. Ayan. Oo. Ito, Jonel, kung makakausap mo ang Jonel na nagsisimula pa lang sa nursing nung pagkatapos ng, o during the pandemic, ano yung gusto mong sabihin sa kanya ngayon?
0: Nung first year po kasi ako, ma'am, yung first year na ako is napaka-studious po, ano. Talagang, yun po, merong mga index cards, talagang grabe yung notes, may mga transcripts na ginagawa para lang makapasa. Kaya kung makakausap ko siya ngayon, ma'am, nasabihin ko sa kanya na hindi niya kailangan masyadong maging hard sa sarili niya. Kasi matututunan niya po lahat na hindi niya kailangan madaliin yung buong process. Kasi yung pagiging nurse is talagang nagtitake ng time. Hindi mo kailangan aralin lahat, hindi mo kailangan basahin lahat. Kailangan mo lang isa puso kung ano yun na natututunan mo. Magiging nurse din po siya balang araw.
1: Yes! Katuwa naman. Ayan, last na Janelle, bago tayo mag-end sa ating palatuntunan. Sino-sino yung mga gusto mong pasalamatan? Nasa iyo ang pagkakataon para pasalamatan yung mga tao na naging bahagi ng journey mo.
0: Ayun po, una po is yung family ko. Hindi ko naman po ma-achieve to kung wala sa kanila, kung hindi dahil sa kanila, sa support nila, physically, mentally, and of course, yung mga finances. Kasi nga po, hindi ganun kadali magpaaral ng nursing student. Sa aking mga friends po, na yun nga po, taga-pump up, taga-cheer up, sa buong review season, even from first to fourth year na napaka-consistent, at pagiging genuine nila. Sa aking mga org mates, of course po, nung fourth year po ako and third and fourth year, part po ako ng org. And yun po yung parang naging second family ko sa school, yung org na yon, which is the Lampiris Organization. Sila po yung talagang very supportive, kahit graduate na tong senior namin, kahit yung mga juniors namin is tuloy-tuloy sa pag-aaral nila. Hindi sila nagsasawa sa pag-message sa amin, sa pag-support sa amin, kaya yung mga simple hangouts po, gala, nakaka-help po siya sa pag-relieve ng stress during the review season. So, napaka-beneficial po nila sa pag-pass namin sa board exam. Of course, sa amin pong review center sa STARS NKL, and of course sa CEO po, si Ma'am Liza Lacandola. Siya po yung talagang nagbigay sa amin ng scholarship, ng full support. Siya po yung tumutulak sa amin para gawin yung best namin and para maging passers kami, para maging registered nurses kami. And lastly po is to CEFI, to Kalayan Educational Foundation Incorporated, sa aming dean, at Dr. Wilma Orivadenera, sa aming mga clinical instructors, at to CEFI for being my home for 4 years, at of course po sa aming dean na nag-message na po sa akin siya nung second year pa lang. Sabi niya po is mag-enroll ako dito, ini-aim kita anak na maging top-notcher. Pero hindi po ako nag-enroll. Yun po, thank you po kay Dean sa kanyang walang sawang suporta, hindi lang po sa akin, pati sa mga kabatchmates ko. Although, hindi po tinakda sa amin itong parang board exam na to. Kasi ma'am, from November dapat, na move sa August. Kahit hindi na sa amin nakaruta, talagang pinayagan niya po kaming i-take pa rin itong August 2026 NLE for putting her trust on us. Natuloy-tuloy at consistent na binisita pa po kami nung 26 days bago ang board exam para padalan kami ng mga chocolates. And sa aming mga clinical instructors po, lalo na sa mga instructors namin na nagturo ng medical surgical nursing, na talaga naman pong yun yung foundation ng board exam. Salamat po sa support and sa pag-message po sa amin bago, during, and even after the board exam. Yun lang ma'am, kasi ito pong success namin, hindi lang po ako, yung success ng mga kabatch namin is dahil po sa kanila talaga.
1: Ayan, ilan kayong nakapasa?
0: 103 po.
1: 103 new nurses from Kalayan. Yan yung mga sasama sa workforce natin, yes. No? At kailangan natin talaga ng mga dagdag na ano po na workforce sa health sector, no? Lalo na po sa Pilipinas. Yan. Magandang hapon po kay Zap EJ. Sabi niya, naiyak na yan si Mama Elma Bida Zapata at Lane Zap. Ha ha ha. Ayan. Marami pong salamat sa lahat ng nanood. Uy, daming nanonood sa atin. Sa lahat po ng nanood, nakinig sa interview na ito kay Jonel. Marami pong salamat. Magpaalam na rin po tayo. Jonel, I am so proud of you bilang isang kapwa si Fizeno at bilang isang kapwa pagbilawin. Mga puro pagbilawin po kami dito ngayong hapon. Nakakatuwa ka at hindi yan tsamba. No, magkahalong ano yan, magkahalong destiny at yung sipag, yung husay, yung galing ni Jonel. Yan. Maraming salamat.
0: Thank you, ma'am. Thank you po sa inyo at sa Radyo Pilipinas po, ano, pa, sa pagpapaunlak po sa amin at sa interview po na ito.
1: Yan, sa amin ang karangalan, Jonel. Maraming pong salamat. Muli po mga kaibigan, si Jonel Zapata RN, ang rank 7 po natin sa August 2026 Licensure Examination for Nurses at BS Nursing Graduate po ng Kalayan Educational Foundation Incorporated. Ako po si Mara Grisula. Maraming salamat kay Ate Josie, kay Kuya Egay, at syempre kay na Sir Jeff Carvajal at kay Ma'am Rona Ramos, ang atin pong mga kasama from SEFI. At syempre kay Dean, kay Wilma Rivadeneira. Yan. At syempre po sa mga ano namin, sa mga nakatataas ano po sa Kalayan. Yan. Ako po ay proud ano rin, SEFI graduate. Maraming thank you. Ingat po kayo. Kami po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. At ito po ang Pinoy Kultura. Ingat po kayo.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
5: Love, huwag ka masyadong bumuntot sa nasa unahan mo.
6: Okay lang yun. Para walang maksingit. Sa dami ng tricycle at motor, ang bibilis nila, baka maunahan ako.
5: Lab, kapag nagmamaneho, sundin mo lagi ang 3-second rules.

0: malayo ang relasyon. Mas masasabi pong malapit ang relasyon sa inyong pamilya. Yes.
1: Samantala, Jamie, bukas ay inaasahan na si dating Senador Antonio Trillanes IV na ang ihaharap ng prosecution bilang kanilang susunod na testigo. Pero bago na pagdesisyon niya ay parang nagkaroon ng konting diskurso sa pagitan ng impeachment court, ng defense at saka ng prosecution dito nga sa pagpresenta kay dating Senador Trillanes. Sa punto kasi ng ni Presiding Officer Chis Escudero, parang sa kanya ay mas mainam daw na kung ipipresenta si Trillanes pagkatapos na nung AMLAC o pagpresenta nung mga back accounts dahil dun sa kanilang parang stipulation o pag-describe dito sa mga magiging testimonya ni dating Senator Trillanes ay ay yung kanyang magiging testimonya ay tungkol doon sa mga bank accounts ni VP Sara. Pero ang sinasabi ng prosecution ay magkakaroon pa sila ng ibang topic bukod sa mga bank accounts. Kaya si Senator o ex-Senator Trillanes na yung kanilang ipipresenta bukas. Magamat nung una ay nagkaroon ng objection yung defense dito sa pagbabago uli ng arrangement ng witness presentation ng prosecution ay sa kalaunan ay binawi naman nila itong kanilang objection. Si Presiding Officer Escudero din ay sinabi niya na hindi naman nila mapipigilan yung prosecution kung paano yung kanilang magiging presentation of witnesses and evidences dito nga sa impeachment trial. Hindi na rin daw sila maglalabas ng subpoena dito kay ex-Senator Trillanes dahil nga ngayon ay nandito rin naman siya at mukhang voluntaryo rin naman siyang pupunta bukas kung sakalimang siya nga yung ihaharap ng prosecution. At bukas, maliban kay ex-Senator Trillanes ay kabilang din sa mga nakalinya na magiging susunod na testigo ng prosecution ay si Attorney Cathy Florence Maldonado ng Register of Deeds ng Davao City, si Attorney Marco Pineda ng Register of Deeds ng Samal, at kung susunod ay si Attorney Ronel Buenaventura ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. So yan muna yung mga pinakahuling kaganapan mula dito sa parte impeachment court. Ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat sa iyo, Ninfa Asuncion.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: At syempre, hindi po tayo matatapos dito hanggat di naman din natin napapakinggan ang panig naman po ng depensa. Yung pong testigo na si Mayor Sebastian or Baste Duterte, wala raw personal na kaalaman sa interes sa sell-in o investment ng kapatid niya na si Vice President Sara Duterte. Si Luisa Irispe ang magbabalita.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Dini, simple lang ang tinumbok ng defense team sa pag-usisa sa hostile witness na si Mayor Sebastian Baste Duterte ngayong araw. Ito ay walang personal na kaalaman ang alkalde kung anuman ang mga financial interest o negosyo na idinadawit sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Sa cross-examination kasi ni Attorney Justin Nicole Gular, defense counsel kay Mayor Duterte, ang binigyang diin lang bukod sa walang kakayahan ng alkalde na isa-isahin ng mga dokumento na binibigay sa kanya ng Bids and Awards Committee para sa mga awarded contracts sa GenCorp's Industry Incorporated dahil sa dami ng mga dokumento na pinipirmahan nito kada araw ay wala rin itong personal na kaalaman kung ano-ano ang mga interes ng Vice Presidente at kanyang mga negosyo. Binigyan din sa pagtatanong ng depensa kay Mayor Duterte na kahit stocks ay wala siyang alam kung ano man ang pagmamayari ng kanyang kapatid. Simple lang naman ang paliwanag ni Mayor Duterte dito. Anya ay privacy ito ng kanyang kapatid. Narito ang

0: mga bahagi ng paglilitis at pagtatanong kanina ng defense team.
1: Have any personal knowledge of her business interest?
2: No.
1: No specific personal knowledge or information about any corporation na may stock holdings siya po?
2: No, I do not know.
1: No personal knowledge or information on what corporation she has investments in?
2: No.
1: No personal knowledge din po or information on what corporations she has beneficial ownership of, if no. any? And for the record, at para po maintindihan ng publiko, why don't you have personal knowledge on these matters despite being the brother of the vice president?
2: We simply do not discuss this.
1: And
2: I did not ask. It's her privacy.
0: Jamie, tinanong din naman kanina si Mayor Duterte kung may alam ba ito sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng Vice Presidente o kung ano man ang inilalagay ng kanyang kapatid sa kanyang salen. Pero para kay Baste, naninindigan siya na wala rin siyang alam patungkol dito. Narito muli ang bahagi ng paglilitis kanina.
1: Being the brother of the Vice President, would it be correct for me to say as well that you don't have personal knowledge or information with respect to the disclosures that she made in the salen? Tama po ba?
2: Of course.
1: No knowledge on liabilities, assets, anything?
2: No.
1: And again, for the record, para maintindihan ng publiko, why don't you have any personal knowledge on this?
2: It's not my responsibility to know this.
0: Tinggil naman sa 19 na kontrata na ini-award ng Davao City sa GenCorp, iisa lang din ang paninindigan dito ni Mayor Baste. Walang pabor kapalit ng mga kontrata, walang irregularidad o anumang hokus-pokus sa likod dito. At kung babalikan din naman, wala namang pag-question ng Commission on Audit patungkol sa mga kontrata sa pagitan ng Davao City LGU at pati na rin ng GenCorp. Narito muli ang bahagi ng paglilitis kanina.
1: Confirm Mayor for the record that all contracts between the Davao City LGU and GenCorp Industry Inc. are above board and legal, correct?
2: Yes.
1: That no favor, special treatment, special accommodation was made in relation to the award of these 19 contracts by the Davao City LGU to GenCorp Industries Inc.
2: Absolutely, yes.
1: And am I correct in saying that these contracts entered into by the Davao City LGU with GenCorp Industries Inc., including the disbursements made in relation to these contracts was never flagged by the Commission on Audit?
2: Yes.
0: Samantala, Jamie, pinagtalunan naman ng prosekusyon at depensa kanina ang huling tanong ng defense team kay Mayor Duterte. Tinanong kasi ni Attorney Gular si Mayor Duterte kung ang kung bilang kapatid ng Vice President, sa tingin niya ba ay gagawin ng Vice Presidente na humingi ng pabor kapalit ng mga kontrata. Sinubukang salagin ng prosekusyon ng tanong pero pinayagan pa rin ito ng korte dahil ang katwiran ng depensa, ang paglilitis ay sui generis. Sumagot naman si Mayor Duterte dito ng no. Narito ang bahagi ng pahayag na yan kanina sa paglilitis.
1: Now being the brother of the Vice President herself and having known her for years, do you think that it's in her character as a person and as a politician to ask these kinds of special
3: objection,
1: favors?
3: Objection, Your Honor. that calls for a conclusion that violates the character opinion rule, that violates the opinion rule.
1: Your Honor, if I may respond.
4: Go ahead, Attorney.
1: To quote the oft-repeated words of the prosecution, this is a constitutional and sui generis proceeding. If we are here to ferret out the truth, let the witness answer.
4: If that is your final question, Your Honor, counsel, I will allow it.
1: That's my final question.
3: Okay. Your Honor, may
1: yeah, you, Your Honor. The court has already ruled.
3: May we put our exception to that ruling on the record, Your Honor, that it violates every rule of opinion, conclusion, character on the record, Your Honor.
1: But this is a sui generis proceeding, Your Honor.
4: If you know a Mayor Duterte, you may answer.
2: Can you reiterate the question, sir?
1: For the record, I'll yes. reiterate the question. Now, being the vice, the brother of the Vice President herself, having known her for years, do you think that it is in her character as a person and as a politician to request for any favor, accommodation, or special treatment in relation to government contracts of a corporation?
2: No.
0: Jamie, kanina naman matapos nga ang pagtestigo ni Mayor Baste Duterte dito sa impeachment trial ay agad siyang umuwi tinanong natin siya kung magbibigay siya ng pahayag. Sinubukan natin siyang habulin kanina at tanongin ang mga miyembro ng media, pero hindi na siya pumayag na magbigay ng anumang pahayag. Samantala kanina pa ay napag-uusapan nga itong patungkol kay Jaime T. Cruz na siyang kinumpirma nga din ni Mayor Baste Duterte na kilala niya. Pero kanina sa cross-examination ay hindi naman yan isa sa mga tinanong ng defense team. Pero sa press conference kanina matapos nga ang impeachment trial, ay natanong ito kay Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita ng defense team. At para sa kanya ay nasa sa ebidensya na ito ng prosecution kung ano man ang nais nilang patunayan patungkol kay Jaime Cruz. At yan muna ang pinakahuling balita mula sa panig ng depensa dito sa Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ang paglilinis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
6: At mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating special coverage para sa ika-31 araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Bukas, September 30, inaasahang haharap ang mga testigo ng prosecution na sina Senator o former Senator Antonio Sonny Trillanes IV, Attorney Kathy Florence M. Baldonado ng Register of Deeds sa Davao City at Attorney Marco K. Pineda ng Register of Deeds sa Samal, si Attorney Ronel U. Buenaventura ng Executive Director Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Susunod na po ang Disud Kapihan sa Radyo. Muli po, ito ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Magandang hapon, Bagong Pilipinas.
7: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas!
9: Radyo Publiko!
10: Terte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
11: Ate, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kabon!
13: Mas pinalakas, pinalawak.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
17: World Service Sports Radio.
18: Ang tagintig ng FM
19: at lakas ng AM
20: sa iisang himpilan.
21: Pinagsanib na puwersa
22: para sa mas malawak na
23: serbisyo publiko.
24: Radyo Magazine 1278.
25: Sports Radio 918.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
27: 738
28: at Radyo Pilipinas World Service.
29: Mapapakinggan lang
30: sa Capital 104.3 FM.
31: Capital 104.3,
32: the AM and FM collab.
33: Sa Capital 104.3 FM.
34: Radyo Pilipinas.
35: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
36: Radyo Pilipinas is on Viber.
37: Viber.
36: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
37: Receive credible news and information.
36: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
37: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
36: Viber.
37: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
38: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
39: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
37: Ito ang Presidential Broadcast Service.
34: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
34: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Tala kayang hitik sa kaalaman sa housing at urban development sector sa bansa. Mga impormasyon at serbisyo ukol sa mga proyekto at programa ng DISU. Makinig at makilahok sa usapang siksik sa impormasyong napapanahon at kapaki-pakinabang sa lahat. Ito ang DISU, Kapihan sa Radyo.
7: Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa isa na namang makabuluhan at siksik na siksik sa magagandang balitang episode ng Disud Kapihan sa Radyo. Hatid pa rin sa inyo ng Department of Human Settlements and Urban Development and of course, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po si Attorney Christine Pascual Bello.
8: At ako naman po si Alisa Tayag. Magandang hapon po, Attorney T. At sa lahat po ng nakikinig po sa atin ngayon sa 104.3 The Capital FM. At syempre po sa ating mga avid viewers po sa ating Facebook page at DSUGovPH. Huwag niyo pong kalimutang mag-follow sa aming YouTube, TikTok at X at DSUGovPH din po yan. At maaari din po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa aming Facebook page o mag-comment po dito sa aming live. Yes. At 87 days na lang nga po, Attorney Tin,
7: wow.
8: Ay Pasko na.
7: Correct. Naku, talaga nararamdaman na natin, Miss Ali, yung yung simoy nung ano nung Kapaskuhan, no? Medyo malamig na yung pagtulog ko tuwing gabi.
8: Opo.
7: Oo, konting ano na lang. Dati kasi 5 yung sa gamit kong fan.
8: Opo.
7: So mga 2 na lang ngayon. So it's well, lumalamig na.
8: Yes po. No, pero sa ngayon po ay meron nga po tayong 87 days till Christmas.
7: So mapag-iipunan mo na, Miss Anya. 100 a day, may 8,700 kayo niyan.
8: Yes. Opo. At focus muna po kami sa pag-iipon at of sa pag-work. Course. At ayun nga po, no, alinsunod po sa President Memorandum Circular number 114 ang aming central at regional offices po. Sa linggo na ito ay bukas mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 po ng hapon. Ayan po ay mula ngayon Tuesday po hanggang Webes or Thursday. At sa Biyernes naman po, naroon po ang aming skeleton workforce mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon.
7: Yan, tuloy-tuloy ang ating serbisyo publiko sa ating mga kababayan. At ikinagagalak nga po namin ibalita sa inyo na 15 na po na linggo na ang DZUD Central Housing and Real Estate Development Regulation Bureau at lahat po na ating regional offices na ay meron na pong zero overdue regulatory applications as of September 28, 2026. So ang ibig sabihin po niyan ay sa loob lamang po ng 15 araw ay nakatugon po ang ating mga DZUD offices, no? Sa lahat po ng applications, either po yan through approval or denial, or kaya naman po ay mag-i-issue ng karapatang notice of deficiency of requirements. Ito po ay matapos nga pong ipag-utos ni DZUD Secretary Jose Ramon Aliling na gawing mas responsive ang serbisyo ng DZUD at gawing mas epektibo ang mga proseso para sa ating mga kliyente at ating mga stakeholders. At alam mo, Miss Ali, nakikita ko nga dito sa nakaharap kong wall dito sa ating sa labas na ating studio, yung lingkod bayan, yes, commitment wall. At yan talaga yung ating ginagawa kung kaya't nagpupunyagi tayo dito sa ating regulatory or zero overdue regulatory application.
8: Yes po, at napagtagumpayan po ng, yes, ating central at regional offices po, no, na matugunan nga po agad lahat ang mga applications po ng ating mga stakeholders pagdating po sa kanilang mga applications. At yun nga po, no, mas responsive, correct, ang serbisyong isinusulong po natin dito sa DZUD. At para naman po sa ating tuloy-tuloy po na pag-update sa ating, yes, mga taga-panood, so, guys po namin batiin ang ating secretary, si Secretary Jose Ramon Aliling, ng congratulations po para po sa kanyang napagtagumpayan na a milestone po, no, or award po dito po sa Distinguished Honorary Fellow Recognition po from the Jerry Rojas Leadership, wow, Awardees Incorporated during po na awarding ceremony sa Quezon City
7: noong nakaraang Sabado.
8: Yes po, yan po. Congratulations.
7: So, pinapakita natin sa ating screen yung ating parang pagkilala, no,
8: yes,
7: sa atin pong kalihim na si Engineer Jose Ramon Ping Aliling na iginawad nga po ng
8: Jerry Rojas
7: Leadership. Itong Jerry Rojas, ito, naalala ko to, high school or high school ba? O high school pa lang ako, may ganitong award din eh.
8: Opo.
7: Pero syempre hindi ako yung nakatanggap. Yung valedictorian namin. No? So congratulations po to Secretary Jose Ramon Ping Aliling sa panibago namang pagkilala, no,
8: yes,
7: sa pagpupunyagi talaga para sa serbisyo publiko dito naman sa sektor ng pabahay.
8: Yes po. At yun nga po, no, balikan lang po natin ang ating mga previous activities,
7: yes,
8: from the previous weeks po. At itong nga pong nakaraan ay nakiisa po ang DZUD Regional Office 10 sa pamumuno po ni RD Paris Raymond Gabalio sa 2026 International Coastal Cleanup dyan po sa Cagayan de Oro City. Makikita po natin na ang aktibidad po ay may layunin na panatilihim pong malinis, ligtas at resilient po ang ating mga coastal communities. At nagsilbi rin po itong tanda na ang pagpoprotekta po sa ating kalikasan ay ating responsibilidad.
7: Ayan, so talagang saludo sa ating mga Juans and Juanas dyan sa Region 10 na tumutulong hindi lang sa issue ng pabahay, kundi maging sa issue din ng pangangalaga sa kalikasan.
8: Yes.
7: At of course, meron din ng Region 13 naman. Dumako naman tayo sa Agusan del Norte. Ang DZUD Caraga na pinamumunuan ngayon ni OICRD Niza de Los Santos ay nagbigay naman po ng technical assistance sa isang homeowners association organization para sa mga beneficiaries sekretaryo ng Talaganhaw at Del Pilar Resettlement Project sa Buena Vista at Kabadbaran City, Agusan del Norte. At nais ko na i-shoutout, syempre, ayan na pinangunahan nito na ating division chief dyan ng HOA CDD na si Attorney Dean Aslia Makarandang at ang kanyang mga kasamahan sa division ng HOA CD, no? Ang aktibidades na ito ay kasama rin po ang provincial government of Agusan del Norte.
8: Yes po. Uh-uh. At ito nga po ay nagkaroon po sila ng orientation, yes, na nakapokus po sa pagkakaroon po ng responsible po na HOAs para po sa ating mga kababayan na mas maging mas maalam po sa kanilang
7: responsibilidad,
8: yes,
7: no?
8: Compliances po, yes, hinggil po at mga polisiya po hinggil po sa mga HOA. At ito nga po, no, sa naging paglunsad po ng handog ng Pangulo noong nakarong linggo, mm-hmm, nakapanayam po ng DSWD ang ilan sa mga nakatanggap po ng kanilang mga titulo. Diyan nga po yan sa San Juan City Atrium. Pakinggan po natin ito.
5: Sa naging paglunsad ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat, 913 na benepisyaryo ng Enhanced Community Mortgage Program ang nakatanggap na ng kani-kanilang mga titulo mula sa Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pakinggan natin ang galak at pasasalamat ng ilan sa kanila.
9: Salamat kami dahil sa iyong awa ko na kailang aming itutulo. Ano, after how many years?
10: Maraming salamat, Pangulo.
9: Maraming salamat kay Bumumatat. Masaya kasi assurance na sa amin na talaga yung titulo at sa amin na talaga yung lote. Maraming maraming salamat po, aming Presidente Bongbong Marcos. Salamat, salamat sa lahat. At sana, yun nga ang sabi ko po, maraming pang matutulong.
11: Thank you, President Biden, sa pagkakot ninyong pabahay sa
5: Tuloy-tuloy ang pagtupad ng Expanded 4PH sa pangarap ng mga Pilipino na magkaroon ng kasiguraduhan sa paninirahan at magkaroon ng mas may dignidad na pamumuhay. Para sa mga updates, huwag kalimutang mag-like, share at follow sa aming social media pages at DSWD.gov.ph.
7: Ayan, ako Miss Ali, talagang yung ating mga kababayan dyan sa May San Juan City, no, kitang-kita naman yung kanilang kagalakan din. Almost 913 titles pala ang naipamahagi. Nationwide na ito.
8: Apo.
7: Sa mga benepisyaryo ng ating Enhanced Community Mortgage Program. Of course, yan po ay isang modality under the Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino or 4PH program. At sa pakikipagtulungan niya, talaga ang kumbaga ang nag-aasikaso rin ito ay ating Social Housing Finance Corporation, no, na pinangungunahan ni President Federico Laksa.
8: Yes po, no. At yun nga po, no, significant din po yung number of titles na naipamahagi po sa ating mga kababayan dahil 9/13 din po ang birthday ng Pangulo po, no. So nagkataon din na parang regalo din po ito ng ating Pangulo, no, ng ating administrasyon po sa ating mga kababayan, yes, na naipamahagi na po ang matagal na po nilang inaasam-asam na titulo. At ayun nga po, no, tinuldukan po ng Expanded 4PH ang ilang dekada pong paghihintay ng ating mga kababayan mula po sa iba't ibang panig ng Pilipinas na makuha na nga po ang kanilang mga titulo.
7: Yes, at ang lagi nating paalala sa ating mga kababayan na mga, kumbaga, sila ay pinagpala kasi, no? Hindi yan swerte-swerte, mm-hmm, lamang po, ha? Yan talaga ay isang blessing, kaya pag may blessing, dapat pinag-iingatan at inaalagaan, no? Para po sa ating mga kababayan, no? Makabawas tayo dun sa mga hinahabol pa nating housing needs. At para naman po sa isa sa mga pangunahing good news, dahil next week, Miss Ali, I think this coming Thursday ba? Ay, Oktubre na.
8: Yes, opo.
7: So talagang nagmamadali talaga si Tito Marie, Tito Joe Marie Chan. Inahabol niya talaga ang pagsapit ng kapanganakin ni Jesus, no? Yung araw ng Pasko para sa atin na talaga nagse-celebrate yan. Dahil Oktubre, bago po ang Kapaskuhan, ay pinagdiriwang naman po ng DHSUD ang National Shelter Month. Ayan.
8: Ayan.
7: Meron tayo ipapakita, of course. Meron tayong tema ngayon. taon na ito, pero ang bago yan, ang ating National Shelter Month ay ating pinagdiriwang sa bisa nga po ng Proclamation Number 662 Series of 1995 na nagdedeklara sa buwan ng Oktubre bilang buwan ng pabahay.
8: Yan nga po, no? At ito po ay pinapaalala po nito ang pangako po ng pamahalaan na matiyak ang bawat pamilyang Pilipino ay may sapat, ligtas at abot kayang tahanan. At higit pa po dito, ito po ay pagkakataon upang ipakita ang sama-samang pagsisikap ng DSUD at ang ating mga key shelter agencies na magtayo ng hindi lamang mga bahay kundi ng mga komunidad alinsunod sa adkain ng bagong Pilipinas. Isa na rin po dito ang panawagan para po sa suporta ng LGUs, yes, at mga pribadong sektor at ng publiko tungo po sa isang mas marangal na pamumuhay para po sa lahat.
7: Yan. So, ang ating tema ngayong taon, Miss Ali, ay tatlong salita,
8: yes,
7: lamang.
8: Po.
7: Hindi nyo ito makakalimutan. Tahanan, pamayanan, kinabukasan. So, yan, kinikilala nga po ng ating kagawaran na ang pagkakaroon ng tahanan ay hakbang sa isang mas magandang komunidad o pamayanan at mas maliwanag na kinabukasan. No? Paulit-ulit nga tayo pag tayo'y nagbabahagi ng ating mga milestones. Ika nga sa ating expanded 4PH, no, tinatanaw natin itong pagkakaroon ng sariling tahanan or kasiguraduhan sa kinatitirikan na kalamang tahanan. Yung isang, kumbaga, mas meron silang inspiration, no, sa kanilang hinaharap sa bawat araw. So we are looking forward sa ating mga kababayan na nagkaroon na ng mga sariling tahanan na mas brighter yung future, no, para sa kanila at sa kanilang mga anak, kasi meron silang araw-araw na uuwian at doon sa loob ng tahanan na yon talagang pagsasamahan nila yung kanilang mga pangarap at mga blessing din sa buhay.
8: Opo, at kaya naman po patuloy po ang DSUD po, no, sa paggawa po ng mga polisiya at sa pagkaroon po ng mga inisyatiba na maglalapit po sa ating mga kababayan na magkaroon nga po ng sariling ligtas, disente at mas may dignidad na tahanan. At ito rin po ay sumasalamin sa bawat tahanan po na naitatayo, mm-hmm, ay ang paglapit po sa mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat Pilipino.
7: Oo, mas pinaigting talaga ng DSUD ang pagpapalawak ng akses sa ligtas, disente, abot kayang tahanan sa pamamagitan ng iba't ibang mga modalities, no? Marami na po ang mga nakalipat sa kanilang mga vertical at horizontal units na minsan nga po ay nabibisita rin, no, na ating ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at of course kasama ating kalihim at ating mga kasamahan pa sa key shelter agencies na ibahagi, napapanood nyo po yung mga binabahagi namin mga testimonials ng ating mga homeowners na talaga nagpapatunay po yung kaibahan ng pakiramdam at nung kanila ngayong view, yung environment nila dun sa mga bagong tahanan na kanilang napuntahan. Of course, yan nga po ay sa tulong din ng Enhanced Community Mortgage Program, no, na kung saan din po yung iba doon ay nakatanggap naman ng titulo sa mga lupang kinatitirikan ng kanilang mga tahanan.
8: At nandiyan din nga rin po ang Presidential Proclamations, mm-hmm, po kung saan po ina-award ng gobyerno ang mga lupa po sa mga kwalipikadong benepisyaryo at nagsimula na rin po ang construction para sa mga rental housing units sa ilalim po yan ng Expanded 4PH kung saan mas pinaabot kaya ang buwan ng hulog po para sa ating mga kababayan. At sa susunod nga po na linggo,
7: Lunes,
8: October
7: yan.
8: 5, mm-hmm, yes po, formal na pong bubuksan ang National Shelter Month at kasabay nga po nito ang paglulunsad po ng mga booth, mm-hmm, ng mga key shelter agencies sa lobby po ng DSUD sa central office. At sa October 19 to 20 naman po, magkakaroon po ng National Housing Expo sa SMX Convention Center na po pangungunahan po ng Pag-ibig Fund. At mamaya nga po, meron po tayong kasamang special na bisita po na magbibigay po sa atin ng mahalagang impormasyon at magagandang balita po mula sa Pag-ibig Fund.
7: Tama yan. At of course, meron din tayo nakalinya pong legal summit naman on October 20 to 22 kung saan magbibigay kaalaman din ng ating kagawaran sa DSUD Revised Codified Rules at sisiguraduhin po nito ang isang consistent at uniform na application ng rules of procedure sa central at regional offices. So, nais ng lecture exposure series na ito na patuloy na i-capacitate ang ating mga personnel no dito sa kagawaran upang mas maging epektibo tayo sa ating pagsiservisyo, Miss Ali. At sa darating ding katapusan, October 28, ay meron din pong National Real Estate Summit na siya namang pong magiging daan upang mas magkaroon naman ng kaalaman. Ito na yung ating mga stakeholders, no, yung mga real estate persons, yung mga brokers natin dyan, no, yung mga engaged po in real estate, no, ay kayo po ay I think merong ipapadala namang imbitasyon ng ating HRED Bureau patungkol dito, no, upang doon ay ating matutunan na ng mga regulatory frameworks na inilalabas po ng ating bureau. Tatahakin din dyan yung codified rules, yung regulatory manual po na ipapa-implement na po natin dahil kung amin pong nabanggit ito, nagkaroon ng mga instruction ng ating kalihim no, sa pagbubuo ng technical working group upang masusing pag-aralan yung ating mga polisiya, yung mga rules and regulations upang maging mas responsive, mas maging appropriate siya no, dun sa mga syempre sa mga developments sa real estate sector sa ating bansa. Kaya nga, Miss Ali, anyayahan mo na sila. Pero pwede bang banggitin ko, hindi ko yata naipasulat kay Miss Ali, meron din kami sa October 26, talagang ilang inyong ano, yung airtime. Ang HOA City Bureau po ay meron din pong inihanda naman para sa mga, syempre sa mga HOA, ano natin, tawag dito, mga taga-subaybay, mga homeowners po dyan, especially the board of directors or justice or officers. Meron po kaming inihanda po sa inyo na training, no? Mm-hmm. Para po dun sa nagawa nating module para sa mga responsibilities, sa duties and responsibilities ng mga naihalal po ninyong board of directors or sa mga nais tumakbo sa kani-kanilang manghowa, maglalabas din po kami ng anunsyo niyan sa tulong po na SIPA sa ating pong official Facebook page. But that will be on October 26.
8: Okay naman po. So talaga naman pong very busy po ang aming opisina ngayong October at syempre at ito po ay lahat ay para sa inyo rin po. Para po sa ating ikauunlad po ng ating sektor na pabahay po. No? Kaya naman po inaanyayahan po namin kayong lahat na tumutok po at mag-follow sa social media accounts po ng DSUD at ng aming mga key shelter agencies para po sa mga updates kung paano nga po ba lumahok at kung ano po ang mga dapat pong abangan ngayon po, ngayon pong National Shelter Month.
7: Yes. Ayan especially yung ating forum or housing expo dyan sa SMX Convention Center. Malamang ay magsiksika na naman ng mga tao para sa kanilang ninanais na sariling bahay no, at lupa na rin. So time check muna tayo, Miss Ali. Ang oras ngayon ay 3:28 ng hapon. Hindi pa po dito nagtatapos ang ating talakayan. Makakasama natin sa ating pagbabalik na si Pag-ibig Fund Vice President Jack Jacinto Jr. upang magatid naman po ng magandang balita. Of course, sa Pag-ibig Fund no, sa kanilang gagawing housing expo at sa iba pang mga programa nila para sa ating mga Pag-ibig Fund members. Kaya wag na wag po kayong BBTU, magbabalik po ang DSUD Kapihan sa radyo.
12: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung siya ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
13: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing.
14: ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
15: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
14: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
16: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
14: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: Flight PR1043, now boarding.
26: Hey, that's us!
27: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
28: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
29: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
28: Closer to heaven with the 30,000 feet.
27: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
29: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
28: Leave all your worries as we soar over the clouds.
27: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
28: They'll be shooting stars through time and space.
24: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
20: Disusun, kapihan sa radyo, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Andito pa rin po tayo sa Disod Kapiyan sa Radyo at ngayon naman po makakasama natin si Pag-ibig Fund Vice President Jack Jacinto Jr. upang maghatid po ng magandang balita mula sa Pag-ibig Fund. Good afternoon po, VP Jack.
7: Good afternoon,
8: good
7: VP
8: afternoon,
7: Jack.
8: Good afternoon, Director Christine. Yes, and good po. Afternoon, Ma'am Eliza. At magandang hapon po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa ating kapihan ngayong hapon.
7: Oo, naku, maraming salamat, VP Jack. No, talaga. Okay.

0: ating mga miyembro, mm-hmm, at ang pangangalaga ng pondo ng mga miyembro, yes, ang nasa aming ang pinakamahalaga para sa amin sa Pag-ibig Fund. At sa ngayon ay meron tayong mahigit 17 million active members. Wow. At ang total assets natin ay 1.3 trillion pesos na. So ganyan na kalaki. Ganyan na kalaki ang Pag-ibig Fund, and as of August ngayong taon, yung mula Enero hanggang Agosto, ay nakapagpalabas na tayo ng mahigit 95 billion pesos in Pag-ibig housing loans na nakatulong sa halos 60,000 nating mga kababayan na magkaroon ng sarili nilang bahay, ng sarili nilang tahanan. At yan naman yung utos ng ating Pangulo, ng ating Pangulong Marcos, na dapat gumagalaw tayo at naghahanap ng paraan para yung serbisyo ng pamahalaan ay maihatid natin sa ating mga kababayan. At sa pamumuno po ng ating Secretary Ping Aliling, tayo po sa housing sector, ayan po ang ating nagagawa at patuloy pong ginagawa sa ilalim po ng expanded 4PH.
1: Yes, at talagang alam mo ba dito, VB Jack, sa ilang mga episodes na rin ay binabalita namin yung mga recent din na inyong tie-up or partnerships, no? Yes. Sa iba't ibang mga talagang kilala na at established na developer, mga developers natin dito sa bansa. So malaking bagay din yun, kasi yung ating mga kababayan ay kaya na rin maabot yung mga ganong quality ng pabahay. I think yun talaga yung thrust ngayon ng Pag-ibig Fund, no? Sabi mo nga, mas nagiging accessible siya sa mas maraming miyembro. Siguro soon si Miss Ali pipila na rin to sa'yo para mag-apply, no? Pero ang maganda dito, yung mga nababalitaan namin dito sa Kapia na talagang na-appreciate yung ginagawang efforts ng Pag-ibig Fund sa pangunin ni Manang Malen, no, na inyong CEO, no, para sa ating mga kababayan. So, I think meron ka pang isang exciting na balita, kasi nabalita namin earlier by Thursday, October na. Siyempre, alam naman natin sa housing sector, pinagdiriwang natin ang National Shelter Month. Yan. So, ano ba ang aasahan ng ating, sabi mo, ilang milyon na ang miyembro na? 17?
0: Tama, Director Christine.
1: 17 milyon, kasama ako dun.
0: Kasama ka rin dun. Pati si Eliza.
1: Si Eliza. 17 million. Ano ba ang pwede nang asahan sa Pag-ibig Fund ngayong buwan na pagdiriwang natin by October ang National Shelter Month?
0: Oo, October, Director Christine. Yan po yung pinaka masaya.
1: Tama.
0: Pinaka busy.
1: No, at sobrang busy niyo dyan.
0: Hitik na buwan. Tama, para sa atin sa mga key shelter agencies. Mm-hmm. Kasama po ang sa pangunguna po ng Department of Human Settlements, yes, and Urban Development. Dahil sa ating mga kababayang nanonood at nakikinig ngayon, ang Oktubre po ay tinaguri ang National Shelter Month.
1: Yes.
0: Kaya po dito ay lalo pong pinag-iigting ng mga ahensya ng pamahalaan, kasama na po ng Pag-ibig Fund, yung paghahatid po at yung paghatid ng mga serbisyo para ho kayo ay magkaroon ng access at oportunidad na magkaroon ng sariling bahay. At iyan po naman ang layunin at nagagawa ng expanded 4PH. At nabanggit nga po, nagagawa ho natin ang mga accomplishments ho natin sa housing sector. Mabati ko na rin po, Director Christine. Siyempre, nabalitaan ko po, kakagawad lamang po kay Secretary Ping Aliling, kay Secretary Jose Ramonte Aliling, ng Jerry Rojas Leadership Awardees,
1: yes,
0: na siya po ay ngayon ay isang distinguished honorary fellow,
2: yes,
0: dahil po sa kanyang mga nagawa sa industriya ng pabahay. At nagkataon na Director Christine Eliza na pati si Manang Malen, ang aming CEO, si Manang Marilyn Acosta, siya naman po ay nagawaran bilang isang Asia Modern Hero.
1: Wow.
0: Nitong nakaraang linggo. So talaga,
1: congratulations.
0: Papakita po na yung ating mga namumuno sa DSUD at sa Pag-ibig Fund ay tinitingala at recognize po, kinikilala ng mga award-giving bodies. At yan naman po ay bunsod ho ng utos ng ating Pangulo. Malinaw, yan po yung utos ng ating Pangulo. Malinaw yung kanyang direktiba na yung housing dapat makarating sa ating mga kababayan. At yun yung ginagawa natin at lalong gagawin po ngayong National Shelter Month.
2: At yun nga po, no, VP Jack.

0: Ngayon nga pong October ang National Shelter Month po natin at nabanggit din namin po kanina ng pahapyaw lang po yung tema nga po ng ating National Shelter Month this year. At kung maaari lang po, pwede po ba natin balikan kung ano po yung tema at paano nga po ba ito makakatulong sa ating mga pamilyang Pilipino po na nangangarap na magkaroon ng sariling bahay?
1: Sa darating na National Shelter Month, Alisa, kasama po ang Pag-ibig Fund ng mga key shelter agency sa ilalim ng DSHWD na magsasagawa ng mga iba't ibang activities para yun nga mapalapit ang pabahay sa ating mga kababayan. Ang ilan sa ating mga gagawin ay yung ating tinaguri ang National Housing Expo na mangyayari sa October 19 and 20 sa SMX Convention Center Manila sa Pasay.
2: Yan, ang ganda ng inyong ano.
1: Last year po, last year ay dumalo po ang mahigit 23,000.
2: Wow, doon sa World Trade naman ginawa yan. No?
1: Ng ating mga kababayan na naghahanap ng paraan para magkaroon po ng sariling bahay. Napakaganda po ng ang ginawa natin sa National Housing Expo na ito na dinalohan mismo ng ating pangulo. By the way, dinalohan po niya ito dahil ito po yung first government-led National Housing Expo sa kasaysayan ng ating bansa. Ang maganda rito, Director Christine, Ma'am Alisa, yung National Housing Expo, ito yung nagpapakita ng nagagawa at na-accomplish ng expanded 4PH. Pinagsasama ho niya yung private sector, tayo po sa pamahalaan, at hinahatid po yung affordable housing sa ating mga kababayang nag-ahanap ng sariling tahanan.
2: O, alam mo, BP Jack, talagang tuwan-tuwa ako dun sa inyong inulunsa. May di kasi ako magpupunta sa mga ganyan expo-expo. Lalo, damihan nyo yung mga freebies. Mahinig ako sa mga food expo. Alam mo na kung bakit, no? Nabubusog tayo kahit nagbayad tayo entrance fee. Pero ito ba, may entrance fee ba ito para alam lang ating mga kababayan?
1: Libre po ito.
2: Yan, libre
1: at,
2: ito.
1: At over the next few days, antabayanan po ng ating mga nanonood at nakikinig sa ating Facebook page, official Facebook page ng Pag-ibig Fund, maging sa web page, websites po ng Department of Human Settlements and Urban Development, maging ng mga key shelter agencies. Abangan ho nila yung anunsyong ito dahil po pwede po kayong magparehistro para para mapili ho ninyo kung anong araw po yung maganda at pwede po sa inyo. October 19 at 20 po, Lunes at Martes po yan. October 19 and 20. So, iplanuhin nyo na po kung kayo po ay naghahanap ng sariling tahanan. Napakaraming
2: magandang option. Isang puntahan lang, no?
1: Kasi sa ngayon ho, as of this morning, more than 60 accredited developers na po ang sasali at ipapakita yung kanilang mga iba't ibang housing units na maaaring mabili ng mga pupunta sa Housing Expo sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan. Yun po yung kinaganda, Director Christine, ng expo na ito kasi pagka pumunta po ang isang, pagka nagparehistro po, magparehistro muna online, kayo online sa pagpunta para mapili ho ninyo October 19 ba, umaga ba, hapon ba, o day 2 ba ng umaga o hapon, pili ho kayo ng schedule ho ninyo. Pag libre po yung mahalaga pong maipaalala na
2: yung
1: libre
2: ang pag-iisa baka may mag-alok diyan
1: sa labas kasi online na mga ganyang
2: magbibigay ng mga passes no passes talaga luma-luma na director yung VP Jack yung ticket so libre yan na nanggaling na walang iba kay VP Jack no libre ito libre pero walang libre ng pagkain ha? Linawin mo rin yon
1: may discounted po na
2: may discounted ayun maganda rin yan.
1: At yun nga po, pagka po sila yung nagparehistro, ay makakatanggap po kayo ng SMS confirmation.
2: Okay. Mm-hmm.
1: Pagpunta ho dyan, yung SMS ho ninyong matatanggap, ay sasabihin na rin ho namin sa mga pupunta kung more or less, yung estimated ho nilang maaring mahiram.
2: Mayroon ng initial assessment.
1: Base sa inyong income. So, pagpunta nyo sa Housing Expo, alam na nung miyembro kung magkano yung kaya niyang mahiram sa pag-ibig, para pagpunta ho niyo doon, eh mamimili na lang ho kayo kung ano yung sapat, yung kakayanin ng benepisyo ninyo sa pag-ibig housing doon, para makapili kayo kung ano yung housing unit na pwede ho ninyong mabili sa mula sa aming partner developers. Yeah. At dahil nandun ang Pag-ibig Fund, dahil nandun ang Gisud, eh pwede nyo na hong isubmit yung application.
0: Doon agad.
2: Di talagang ano, no?
1: Paglabas ho ninyo,
2: medyo ano na lang, itay mo na lang yung feedback ni Pag-ibig Fund, no? Kailan ang pa-orientation yun, di ba? May pa-orientation yun, di ba?
1: Mayroon po tayo sa ating website, makikita po yung abangan ho nila yung ating
2: yung mga detalye
1: po nito, lalo na po yung pag-rehistro. Pero inyo, Director Christine, Ma'am Alisa, pupunta yung miyembro ng umaga, walang bahay.
2: Pag-uwi.
1: Paglabas, mayroon na.
2: Nakipicture na siya dun sa mga model unit na. Di ba may mga display din po makikita dun. So, napaka-exciting nitong dalawang araw na to, no, na inihahanda ng Pag-ibig Fund para sa ating mga miyembro ng Pag-ibig. Ako gusto ko nakikita yung... Kasi parang napo-foresee mo na ano itsura ng iyong sala, di ba, ng iyong kwarto. So, ayan, talagang wag na wag nyo pong kakaligtaan. Kung kailangan ning mag-file ng leave, pwede na rin, no?
1: Sa katunayan.
2: Kasi lahat na to, hindi ka naiikot kung saan sa ang mga lugar. Isang puntahan lang.
1: Kasi ho,
2: malaking katipiran.
1: Kasama ho yung Director Christine and Alisa sa kinonsider natin sa Expo. Kasi pag yung experience ho sa pagbili ng isang bahay, tama ho kayo. Baka ho mag-leave kayo kada ng ilang beses para makahanap lang ng unit na akma sa inyo kasi maglilib kayo ng Lunes kasi titingin kayo ng unit dito sa project na ito.
2: Tama.
1: Tapos after one week,
2: titingin ka naman na naman sa social media, puntahan mo na naman. So,
1: bawat araw, yung gastos at lahat, pagka ginawa ho
2: ninyo
1: yan, magtatagal at gastos. Kaya po dito sa Expo, ayan na, pinagsama-sama na ho natin sa isang lugar, yung lahat po ng housing units na maaari po ninyong mabili. At dahil nga nandun kami, diretso application.
2: Diretso na, tatanggapin na doon.
1: Yung isang araw na sabihin natin kung maglilipo, kahit ipaalam nyo po sa inyong employer. Dahil, by the way, Ma'am Christine, katulong din ho natin ang mga partner employers natin, Ma'am Alisa.
2: Ah, nice.
1: Humihingi tayo ng suporta sa kanila.
2: Tama,
1: kung meron silang, kung mayroon silang mga empleyado na balak makabili ng sariling bahay, ay maaari pong umattend sa ating Expo dahil yun nga po, pinagsama-sama na natin lahat doon, ang partner developers, again, sa pakikipagtulungan sa private sector para makita nila yung housing options nila at dun mismo, pwede na silang mag-apply o makapili ng ma-shortlist man lang yung mga gugustuhin nila.
2: And I think naalala ko last year, VP Jack, meron din kayo doon pwedeng mag-ano nung ID? Meron din ba kayong gagawin doon na pwede na mag-apply nung membership ID? Or pwede mag-apply doon? Meron din ba kayo ilalagay ng mga ganung booth or talagang...
1: Yung pong, tama, Director Christine, may service booth po ang Pag-ibig Fund dito para ho kung sakaling may mga walk-ins. Pero again,
2: mas maganda na mag-online register
1: kayo. Ngunit kung pupunta ho kayo doon nang hindi nakapag-rehistro, nandun
2: tatanggapin
1: po,
2: naman.
1: Nandun po ang Pag-ibig Fund para magbigay servisyo. At maging sa mga pupunta ho doon, kung may tanong kayo sa ibang benepisyo ninyo sa Pag-ibig Fund, nandun po kami.
2: Pwede rin. Yan. At yan ay talagang pinapatid natin sa mga nakatunin sa ating Facebook page. Sila Josiah Dulay, si Luz Mapa, baka gusto nyong dumalaw sa ating Housing Expo. No? Diyan po ang yung makatanungan na yung maari din pong masagot. Baka may ilan pang pahabol na mensahe or karagdagang impormasyon, BP Jack, mula sa Pag-ibig Fund na para sa ating mga miyembrong nagnanais ng magkaroon ng sariling bahay.
1: Opo, Director Christine, binabanggit ho natin ang yung ginagawa po natin sa Expanded 40H. Ang hinahatid ho natin dito po sa National Housing Expo ay accessibility.
2: Tama.
1: Maliban po dyan sa accessibility, nandyan din po yung affordability.
2: Importante yun.
1: So, sa layong pong yan, tuloy po ang Pag-ibig Fund sa paghatid po ng 3% rate.
2: Yan.
1: 3% subsidized rate para sa mga socialized housing units na bibilin ho ninyo via Pag-ibig Housing Loan. Ay napakalaking bagay ho niyan sa mga pinuntahan ho natin, sa pinupuntahan po ni Secretary Ping, sa mga pinupuntahan po ni CEO Malen na mga housing projects sa ilalim ng Expanded 4PH. Naku po, pag nakausap nyo po yung mga housing beneficiaries at mga nakatira na doon.
2: Totoo
1: po talaga yung malaking bagay ho na ang monthly ho niya ay nasa 4,000 pesos. Kasi ho, yung renta minsan 5,000
2: pa. 5,000 na, lalo kung at maliit lang yun, espasyo, diba?
1: Yeah, so nakakatipid na sila kumpara sa renta sa kanila pa.
2: Tama. Yung kanilang yun nabiling
1: property. At maliban doon sa ating 3% rate, nandyan din yung promo rates natin,
2: meron.
1: Director Christina, 4.5% for loans up to 4.9 million.
2: Wow.
1: And promo rate na 5.75% naman up to 10 million pesos. Para hindi lamang low income members, minimum wage earners, yung ating mga pagsilbihan. Ngunit, pati po yung ating mga miyembro sa middle income sector.
2: Yes, so at talagang tuwan-tuwa yung mga kababayan natin na nabalitaan na inangat na up to 10 million pesos, no, yung pwedeng mahiram, no. Pero syempre again depende yan sa kanila ding income, no. So yan, kailangan nyo lamang pumuntahan ang official website at Facebook page din, no, ng Pag-ibig Fund para po sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa mga serbisyo ng lingkod Pag-ibig. O, diba? Okay ba yung segue na yun, BP Jack? Yan, talagang ang bilis ng oras. BP Jack, nagpapasalamat ulit kami sa iyong panahon na inilaan dito sa Kapihan sa Radyo, no, para maibahagi sa ating mga tagapanood, tagapakinig yung napakagandang programa again, no, this coming October para sa National Shelter Month ng ating pamahalaan, no, na nandyan ang Dishud, nandyan ang Pag-ibig Fund. Makasama din natin iba nating key shelter, di ba?
0: Yes.
2: Meron din silang mga
1: tama po. Yan din po, Director Christine, ng National Housing Authority, yan, ng Social Housing Finance Corporation, ng National Home Mortgage Finance Corporation, maging yung Human Settlements and Education Commission. Nandyan po kaming lahat.
2: Sama-sama talaga, buong puwersa ng ating housing sector ay magsasama sa public and private together, no? Diyan sa napaka mahalagang event na yan on October 19 to 20. Anong oras nga ito, VP Jack?
1: Magsisimula po tayo, Director Christina, ng alas 8 po ng umaga.
2: Wow.
1: At sa dalawang araw po na yan, we look forward po talaga na makasama po namin kayo dahil ang hatid lamang po natin dito namin sa Dishud, natin sa Pag-ibig Fund mula po sa pamahalaan ay makatulong po sa inyo na matupad yung pangarap yung magkaroon ng sariling bahay.
0: Napakaganda po talaga ng lingkod Pag-ibig, and of course. Alinsunod po ito, no, sa utos ng Pangulo na ilapit po ang ating mga kababayan sa access po sa ligtas, mas desente at abot kayang tahanan. At nakakatuwa naman po, no, sa inyong pagbabahagi, VP Jack, maraming salamat po sa pagpapaunlak at pagpunta po dito sa Dishud Kapihan sa Radyo. So uulitin po.
2: Suki-suki na yan si VP Jack. So, at bago tayo magtapos, nais ating batiin isang happy birthday ang ating director for syempre Human Resource Development Division, si Director Ruby Carino. Happy birthday, ma'am. At isang oras na naman po ang lumipas. Sana po ay may natutunan kayo sa ating naging talakayan ngayong hapon. Muli, ako po si Attorney Christine Pascual Bello.
0: At ako naman po si Alisa Tayag. Ito po ang Dishud Kapihan sa Radyo. Hanggang sa susunod na Martes. Sabay-sabay po tayo.
2: Bimpi Jack, samahan mo naman kami ang yung tasa. Sabihin natin yung
3: Tara,
2: kape tayo, usap tayo. Magandang hapon po sa inyong lahat.
4: Dishud, Kapihan sa Radyo, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: We know you're always on the go, pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Oras sa buong Pilipinas. 6 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
5: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mahigit 8,000 tauhan ng pambansang pulisya ipinakalat sa ikalawang araw ng tigil pasada. May live report si Dayan Lear.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Sa Omar, umabot sa 8,643 na mga tauhan ng Philippine National Police ang idineploy ngayong araw para sa ikalawang araw ng tigil pasada ng ilang grupo ng transportasyon. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Alan Reyco, nakakalat ang mga pulis sa iba't ibang lugar para magbantay sa seguridad. Ngayong araw ng Martes, nasa 11 rally ang na-monitor ng PNP kung saan umabot sa 275 na mga individual ang nakibahagi. Hanggang sa ngayon, wala pang naiulat na mga untoward incidents kaugnay sa tigil pasada. Samantala, sinabi ni Ko na naglaan na rin sila ng mga sasakyan para naman sa libreng sakay ng mga apektadong pasahero. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, live report ni Dayan Lear. Samantala, pamahalaan nakabantay sa mga aabuso sa umiiral na fare hike para sa PUB Transport. May ulat si Raquel Bayan.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Higpit na nagbabantay ang pamahalaan laban sa mga driver operator na hindi susunod sa tamang pamasahe o yung mga trooper na maniningil ng sobra. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni LTFRB Acting Chair Greg Pua Jr. na ito naman ang dahilan kaya't pinaskill sa website ng tanggapan ng fare matrix upang maipapatid anya sa publiko ang angkop na halaga ng pasahe na dapat lamang singilin sa kanila. Sabi ng opisyal, sakaling masingil ang mga commuter ng mas mahal, hindi dapat sila magdalawang isip na magsumbong sa gobyerno. Pagsisiguro ng opisyal, agad na aaksyonan ang pamahalaan ang anumang reklamo na kanilang matatanggap hingil sa taas pasahe. Kung matatandaan noong Biyernes nang inaprubahan ng pamahalaan ang piso fare hike, ngayong Linggo naging epektibo ang dagdag singil sa pasahe para sa public utility vehicles tulad ng jeep, bus at airport taxi. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Pagpasa sa batas sa mag-aalis sa travel tax, pinamamadali sa gitna ng papalapit na holiday rush. May live report si Kathleen Forbes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nanawagan si Marikina Ripis Negative Miro Kimbo sa mabilis na pagpasa ng panukala nag-aalis sa travel tax bago ang holiday rush. Ayon kay Kimbo, makatutulong ito para mabawasan yung gasto sa mga pamilyang babiyahe sa ibang bansa para magbakason o bumisita sa mga kamag-anak. Sa kasalukuyan, nasa 1,620 pesos yung travel tax para sa pasahero nagbabayad ng full economy class rate. Para sa pamilyang may apat na miyembro, aabot sa 6,480 pesos yung maaring matipid kung tuluyang aalisin ang buwis. Pinagtibay na ng Kamara sa third at final reading yung Travel Tax Abolition Act of 2026 noong March 16. Kabilang ito sa mga priority measure ng LEDAC. Pinatitiyak naman ni Kimbo na dapat ay mapalitan ang mawawalang pondo na nakalaan para sa turismo, edukasyon at programang pangkultura na kasalukuyang sinusuportahan ng travel tax. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, live report ni Kathleen Forbes. Senador J.B. Ejercito, hinamon ng DOT na palakasin ang tourism promotion at tugunan ang airport accessibility. May ulat si Nimpa Asuncion.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Hinamon ng Senador J.B. Ejercito ng Department of Tourism o DOT na palakasin ang tourism promotion at tugunan ang iba pang hadlang sa pagdami ng foreign tourists sa bansa. Sa Senate hearing para sa proposed 2027 na budget ng DOT, sinabi ni Ejercito na manahing hamon ang pagiging archipelagic country ng Pilipinas dahil karamihan sa international visitors ay dumadating sa pamamagitan ng eroplano. Dahil dito, umiumungkahin niyang pagandahin at gawing mas visitor-friendly ang mga paliparan kabilang ang pagpapalawak ng access ng foreign travelers sa e-gates. Inimok din ni Ejercito ang DOT na tingnan hindi lang ang tourism promotion, kundi pati ang presyo ng hotels, pagkain at iba pang tourism services. Ayon sa Senator, mas mataas ang presyo ng hotels at restaurants sa Pilipinas kumpara sa Vietnam at Thailand na maaaring makaapekto sa tourism competitiveness ng bansa. Sinabi naman ni Tourism Secretary Edita Garmatay na kabilang sa tinututukan ng ahensya ang gastronomy Tourism at makikipagtulungan sa iba pang ahensya para matugunan ang logistical concerns na napapataas ng presyo ng pagkain. Kabilang dito ang pagpapahusay ng cold chain facilities at mga kalsada para mas maayos ang transportasyon ng agricultural products. Samantala, tinanong din ni Ehersito ang Tiesa tungkol sa posibleng alternatibong pagkukunan ng pondo sakaling matuloy ang panukalang pag-abolish sa travel tax. Ayon kay Tiesa Officer in Charge Mark Lapid, nasa 94% to 95% pang operasyon ng ahensya ang pinapondohan mula sa travel tax collections. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ruling ng impeachment court sa admission ng bank records ng Vice Presidente hindi magiging cause of delay sa paglilitis ayon sa defense team. May ulat si Luisa Rispe.
5: Radyo Pilipinas Report.
11: Hindi nakikita ng pampo ni Vice President Sara Duterte na magiging cause of delay ang ruling ng impeachment court patungkol sa admission ng mga bank records. Ito ay ang ruling ng impeachment court ngayong araw na binasa ni Presiding Officer Francis Escudero na sinasabing hindi pwedeng pilitin ng prosecution na mag-admit na lang sa mga bank records ang Vice Presidente. Ayon sa ruling, may karapatan pa rin ang Vice na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ayon naman kay Attorney Michael Poa, kahit pa isa-isahin ang prosecution ng bank records, hindi naman ito magiging sobrang tagal para sa prosecution na ipresenta. Kahit naman isa lang ang witness ng prosecution na magkukumpirma ng bank records, ay pupwede na ito at hindi magpapatagal sa paglilitis. Gayet naman ni Attorney Michael Poa na kaya rin sila hindi pumayag sa admission ng mga bank records dahil maaaring lumabag ito sa constitutional rights ng Vice Presidente. Nagpapasalamat naman sila sa patas na desisyon ng impeachment court. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Yan ang ating babalita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
15: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
16: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
15: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
17: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
18: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
15: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
19: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
20: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
21: Pag-ibig fund, solid kabon!
22: Maging fuel efficient,
14: Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
21: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
22: Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit, katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019, ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan, at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng impeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella Vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles Rubella Vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas. Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo! Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo at ligtas sa mga health centers.

0: Tunog Pinoy. Samahan nyo kami sa aming road trip. Tunog Pinoy. Lunes hanggang Biyernes. Mula alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Tunog Pinoy. Dito lamang sa DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Tunog Pinoy.
1: Oras po natin ngayon, it's 9 minutes after 4 o'clock. Magandang hapon, Lucena City sa buong Southern Tagalog. Ako po si Tom Alvarez. Welcome po sa ating programang Tunog Pinoy. On DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service in FM radio. Kasama po natin sa bagayang teknikal, Otoy Evangelista, Josie Gonzalez, Kuya Ronald Drowy, at kasama rin po natin si Kuya Rodel Perlas sa transmitter site. It's a very hot Tuesday afternoon. Make it even more hotter with the songs so gonna play until 5 o'clock. Dito lamang sa Tunog Pinoy sa DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.

iniisip ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: The New Sound of Public Service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
4: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
3: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
5: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
6: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
3: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
7: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
8: So he assured me that it won't happen again. But not only that, it's just that, you know, sa akin, I never said anything about Locohan to him. That's why I want to set the record straight. And I think...
9: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Samantala, House Prosecution Panel na nawagan naman na itaas ang diskurso sa impeachment trial.
10: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
11: Detalye naman mula kay Kathleen Forbes. Kat!
12: Pinawagan ng prosekusyon na iingat ang atas ng diskurso sa impeachment proceedings sa halip na mauwi sa personal na pag-atake at character assassination. Ang bahagi ng kasunod ang natanggap ni Bashing, House Prosecutor Isabel Zamora, matapos magpresenta ng testigo. Dito House Prosecution Advisor at Spokesperson Liz Borders mula pa umano. Simula ng impeachment proceedings ay nararanasan ng maraming mga personal na batikos na anya ay tila bahagi ng strategiya upang sirain ang kredibilidad ng mga miyembro ng prosecution panel. Sabi ni Borders na kapag hindi kayang talakayin yung substansya ng mga isyong inihaharap sa impeachment court, sa personalidad nila ng umano ng mga nagsasalita ng katuong atake. Gilit naman ni Deputy Speaker Paolo Ortega, naranasan nyo rin nila yung limitong urinang bababatikos noong pagdinig ng Quadcom, kaya hindi nito bago sa kanila. Nagbang niya, hindi ko lang ang patulan ng lahat ng mga insulto at panira, lalo kung hindi naman nakakatulong ang mga ito sa pagtalakay sa mga isyo sa impeachment. Narawagan naman si Zamora na iangat yung antas ng diskurso, lalo na sa impeachment proceedings upang mas maraming Pilipino ang makaunawa sa mga argumento at usaping tinatalakay sa paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Ferdas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Samantala, limang administrative case ang kinakaharap ng dating security aide ni dating Speaker Lord Alan Velasco bago na-dismiss sa serbisyo. Ito yung si Rodolfo Gracioso. Ha? And nagbigay daw ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte. Detalye niyan mula kay Dayan Liar. Dayan!
13: Yes, Andre Mark, inihayag ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Rico na limang administrative case ang kinaharap ng dating police security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na si Patrolman Rodolfo Gracioso Jr. bago ito tuluyang na-dismiss sa serbisyo. Kabilang sa mga kasong ito ang conduct unbecoming of a police officer at grave misconduct. Karabihan umano sa mga kasong administratibo ni Gracioso ay naitala matapos yung kanyang security detail kay Velasco noong March 2022 kung saan nagsilbi siya ng 1 at 4 na buwan. Samantala, sinabi ni ko na na-dismiss si Gracioso sa serbisyo noong September 11, 2026 at umapela na nga sa naturang dismissal na anya ay nagpapatunay na naabisuhan siya tungkol dito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Colonel Alan Rico.
14: I highly doubt that na hindi niya alam kasi nag-appeal na nga po siya. So, pag nag-appeal ka, it came from you, di ba? You were properly served the dismissal order for you to be able to appeal. Kung hindi niya alam ay hindi po siya makakapag-appeal. But we will check kung ano po yung how it was served sa kanya yung dismissal order.
13: Matatandaan nga na lumutang si Gracioso bilang whistleblower matapos itong magpakilalang dating security aide ni Velasco at inakusahan siyang nagatid ng mga maletang pera kina Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Representative Paulo Duterte. Sa ngayon, hiwalay na sinusuri ng PNP yung mga pahayag ni Gracioso at pinaimbestigahan ang katotohanan ng kanyang mga revelasyon laban sa pamilya Duterte. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Dating House Speaker Lord Alan Velasco nasa labas ng bansa ayon sa Bureau of Immigration. Wala noong Agosto pa raw eh. Alamin natin sa ulat ni DK Sarate. DK?
15: Kinumpirma ng Bureau of Immigration na kasalukuyang nasa labas ng bansa si dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon sa record ng Bureau, walang umiiral na hold departure order at wala ring declaratory alert na maaaring pumigil sa kanyang pag-alis ng Pilipinas. Gayunman, sinabi ng BI na hindi ito maaaring maglabas ng karagdagang detalye tungkol sa immigration records ng isang individual dahil sa mga usapin sa data privacy. Tiniyak naman ng Bureau of Immigration na patuloy nitong ipapatupad ang pare-parehong batas at polisiya sa immigration habang pinoprotektahan ang personal na impormasyon ng mga individual. Mula sa lusod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Yun daw po mga consumer group na nawagan ng takeover sa problema sa tubig dyan sa San Jose del Monte sa Bulacan. Detalye mula kay Kuya Ray Ferrer. Kuya Ray!
17: Muling nanawagan ng consumer group sa San Jose del Monte City, Bulacan na agara aksyon sa umano'y matagal ng problema sa serbisyo ng tubig. Hiniling ng kilusang TAPAP at United Filipino Consumers and Commuters ang posibleng takeover sa operasyon ng water service provider para matiyak ang maaasahang supply sa mga residente. Isinagawa ng kilusang TAPAP at Water for All ang kanilang panawagan sa San Jose del Monte City na sinuportahan ng UFCC. Ayon sa grupo, 8 taon nang nararanasan ng ilang residente ang kakulangan sa supply, mahinang pressure at iba pang problema sa serbisyo. Iginit nila na ang tubig ay pangunahing pangailangan at hindi dapat ituring na pribilehiyo. Narawagan ng grupo ng malinaw na pananagutan, konkretong solusyon at agarang aksyon mula sa mga kinaukulang ahensya at water service provider. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Yun daw po mga dealer ng LPG na nawagan sa DOE na dapat gobyerno na mamahala ng mga LPG swapping center. Alamin natin ang detalye niya mula kay AJ Ignacio. AJ!
18: Ito, J. Mark, nanawagan ngang LPG Dealers Association of the Philippines o IDLAP sa Department of Energy na dapat, Tito J. Mark daw, ay mismo pamahalaan ang magpatakbo ng LPG swapping center sa bansa. Ayon nga kay Nestor Pauliente, presidente ng nasabing asosasyon na labis sa kanilang pagkabahala kung maaprobahan ang guidelines ng swapping center sa tayaan na lamang na pirbado at malalaking kumpanya ang mag-manage nito. Dagdag pa ng IDLAP president na dapat kapag nangyari ito ay, kung mangyayari ito rather, Tito J. Mark, ay malulugi sila ng gusto hanggang sa bumagsak ang kanilang negosyo at tuluyan silang madisolve sa loob lamang ng 2 hanggang 4 na taon. At... At Tito J. Mark, at ito nga ano, ay dapat nga ano na magkaroon daw ng maayos na pakikipagdialogo ang DOE sa kanilang hanay. Kaya naman panawagan nila sa Department of Energy sa pamamagitan ng Oil Industry Management Bureau, kabilang na rin daw ang Department of Trade and Industry o DTI, na dapat ang pagpapatakbo nito ay dapat mismong pamahalaan upang mas maging maayos ang kompetisyon nito sa merkado. Tito J. Mark, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
11: Tinatawagan po ang pansin ng sino man pong kamaganakan o mga nakakikilala po kina Ginoong James Larry Montes Gaines Jr. at kay Ginoong Chun Wa Fok. Sila po ay pawang mga pasyente na sumakabilang buhay na po dyan sa Makati Medical Center. Ang kanila pong mga labi ay nananatili po sa naturang ospital. Sino man po may impormasyon hinggil sa kamag-anakan o sino man po nakakikilala sa dalawang Ginoong na ito na sumakabilang buhay na po, mga namayapa na, hanapin lang po ang mga medical social worker na sina Ginang Maria Fatima Moral at Binibining Arian Michelle Bandiola o si Binibining Joanne Carla Elaine Tabamo. Sa numerong 4 na 8 o 5 8 3 9 0 2 3 5 8 3 9, ang local 8 2 8 7 2 2 8 7 2 3 at 2086. May mobile number po sila, 0919-080-5671. Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon.
10: Mark in, mark out.
11: 87 días sa lamang, mga kababayan, bago ang... Here we go!

0: business.
1: Lahat kami po nagpapasalamat sa inyong pagtugay guys sa ating palatuntunan. Maraming salamat Engineer Orly Lopez, sa ating co-pilot Engineer Marvin Toledana, Engineer Matel Secovia, Daragang Magayon, mas kalmado pa sa Bulkang Magayon, at kay Binibining Rose Ann Erno. Maraming salamat din kina Aiza, Myla, at Isabel. Bukaso magkarinigan po muli tayo ha. Post game kasama po si John Magol sa hatid po sa inyo ng Sports Radio 918 kHz. Happy Holidays!
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Collab.
6: Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
7: Parang pasaba, saging, buko, all kinds of suman. Hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
8: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
3: Mula agahan hanggang hapunan, sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
10: Namiss mong panuorin ang favorite mong sport?
11: Worry no more!
10: Worry no more!
11: Recap tayo
10: dito sa Post Game.
11: Walang mintis
10: at may kasama pang update. Post Game sa Radyo Pilipinas 2.
12: 918 AM. Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

0: 5:13 ang ating oras this Tuesday afternoon, September 29 po ang petsa natin, second to the last day ngayong buwan ng September. Welcome po dito sa Tuesday edition ng ating post-game sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol, kasama nyo hanggang 5:55 ngayong araw na to. Sa ating post-game, iikap natin ang inyong mga paboritong laban. Alamin natin anong nangyari sa inyong mga paboritong atleta. Simulan na natin ang ating huntahan ngayong hapon na to. Pero bago natin silipin kung anong mangyayari at mga nangyari na sa 20th Asian Games, alamin muna natin ano bang mga nagaganap sa iba't ibang liga. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Ngayong araw na to ng Martes sa Amerika, Monday Night Football ito kaninang umaga. Nagtapos ang Week 3 ng 2026-2027 season sa panalo ng Chicago Bears laban sa Philadelphia Eagles 27-7. Case Keenum, 247 yards, 2 passing touchdowns. Meron pa siyang isang rushing touchdown. Meanwhile, Khalif Raymond and Luther Burden III, tig isang touchdown para dito sa Chicago. First period, Keenum and Burden yung nag-sanipwersa para sa unang touchdown ng Chicago. And then naging 10-0 yan in the second period. Although binaba kahit papano ni Jalen Hurts ng Philadelphia yung hinahabol na to within 3 points. But in the third period, si Keenum naman connected with Khalif Raymond, a 41-yard touchdown pass. It's now a 27 advantage. And then in the fourth, kinumpleto ni Keenum yung kanyang magandang performance with his own touchdown. Siya na yung nagbitbit ng bola hanggang sa end zone para kumpletuhin itong kanilang 20-point win. So with this result, pareho pong 2-1 ang record ngayon ng Chicago Bears at ng Philadelphia Eagles. Samantala, after week 3 itong NFL season na to, 4 na kuponan na lang yung nananatiling undefeated. I think after week 2, 6 to eh. So nabawasan pa ng 2. So undefeated pa rin itong Minnesota Vikings. Ang pinakahuli nilang panalo, 23-16. Laban sa Tampa Bay Buccaneers, ganoon din, undefeated pa rin ang Buffalo Bills. Kahapon, tinalo nila ang LA Chargers, 24-16. Wala pa rin talo ang Kansas City Chiefs, ang latest sa panalo, 24-10 laban sa Miami Dolphins. And lastly, ang San Francisco 49ers, 36-30 na panalo in their last game laban sa Arizona Cardinals. So, ang week 4 nitong season ng NFL, mag-uumpisa ngayong Friday, October 2, yung laban ng Cleveland Browns at saka ng Pittsburgh Steelers. Kahapon naman, natapos po ang regular season ng Major League Baseball. And simula bukas, ano na to, playoffs na nila. So kahapon, sa huling araw ng regular season, 2 games lang yung ikangay may bearing. Etong panalo ng Philadelphia Phillies laban sa Tampa Bay Rays, 7-3 ang nagbigay sa kanila nung huling wild card berth in the National League. Si Bryce Harper and Edmond Sosa ting isang home run. Samantala si Zach Wheeler, yung starting pitcher ng Philadelphia, 5 strikeouts in 6 innings and he only gave up 1 run. Maagang nakuha ng Philadelphia yung advantage sa laban. Nag 2-0 yung score sa RBI double ni JT Realmuto. And then another 2-run double coming from Kyle Schwarber. 4-0 na yan, second inning pa lang. Naka-solo home run si Johnny De Luca para sa Tampa Bay pero agad binawi nitong si Bryce Harper in the 5th inning, making it 5-1. And then still in the 5th, Edmond Sosa with his own solo home run para sa Philadelphia Phillies, making it a 7-1 ball game. So tinapos ng Philadelphia Phillies ang regular season with an 88-74 win. Pangalawa sila sa National League East. But that's good enough para umabante sa playoffs with the wild card. Etong Tampa Bay, goods na yan. Kahit pamatalo sila dyan, wala nang problema yan. Dahil they still have the best record in the American League, 98-64. Samantala, kahapon din, panalo itong Minnesota Twins laban sa Texas Rangers 6-4. Pero sa parehong kupunan na to, well, sa at least sa Texas Rangers, ito yung may bearing sa kanila. Dahil natalo sila, yung Houston Astros ngayon ang nakakuha ng wild card in the American League. So, rather in the American League yan with an 81-81 record. So number one sila in the AL West. Ang Rangers naman 80-82. So yung laro kahapon ng Rangers against the Twins ang nagdetermine kung sino sa kanila ng Houston ang kukuha ng wild card in the American League. So the Major League Baseball playoffs, bukas na po ang simula niyan. Best of 3 wild card round sa National League. Magtatapat ang Atlanta Braves at ang Philadelphia Phillies alas 2 ng madaling araw, okay? Alas 2 ng madaling araw. Samantala at 10 AM naman, etong San Diego Padres kalaban ang Chicago Cubs. So that's in the National League wild card round. Sa American League, 5 a.m. bukas ang laban ng Houston Astros at nitong Chicago White Sox. Samantala, ang New York Yankees kalaban naman ang Boston Red Sox alas 8 ng umaga bukas. Naghihintay naman sa American League Division Series ang Cleveland Guardians at saka itong Tampa Bay Rays. At dun sa kabilang liga, sa National League, nasa Division Series na ang Milwaukee Brewers na may pinakamagandang record sa buong Major League Baseball. Ha? At syempre ang defending World Series champions na Los Angeles Dodgers. So October 3, mag-uumpisa ang Division Series which is a best of 5 affair. And then yung mga mananalo dyan, will advance to the League Championship Series. And yung mga mananalo naman doon will play in the World Series na mag-uumpisa sa October 23. Kaya kayang back-to-back-to-back na World Series champions ng Los Angeles Dodgers. Kasi this season, they did add itong si Kyle Tucker. Pero parang yung ine-expect na performance sa kanya, medyo hindi naman, siguro may konting pagkukulang. Eh. Not the way that they expected him to play nung kinuha nila. But still, they are the World Series champions. And I don't know kung 100% healthy ba si Shohei Ohtani. Pero hindi rin sigurado kung siya ba'y magiging pitcher at least in the playoffs para sa World Series champions na Dodgers. So I guess we'll find out kapag nag-umpisa na yung Division Series on October 3. 5:22 ang atin pong oras. Kahapon din, nagsimula naman ang WNBA playoffs. And ito, balikan natin itong dalawang resulta o yung dalawang laro kung saan itong dalawang superstars ng WNBA ay nagtala ng impressive numbers. Si Brianna Stewart, 34 points, 12 rebounds, 6 assists, 2 steals and 2 blocks dun sa panalo ng number 8 New York Liberty laban sa number 1 seed ng Minnesota Lynx. 91-75 ang final score niyan. katulong ni Stewart si Leoni Fibic with 16 points and 8 rebounds. Humahabol pa ng apat itong Liberty sa halftime, but in the third, they outscored Minnesota 25-18. Naka-6 na puntos in the first 4 minutes itong si Brianna Stewart, tapos si Leoni Fibic 2 out of 2 from 3-point range. Kaya abante na sila, 65-60 papasok ng fourth quarter. In the fourth, Han Xu, yung player ng China dun sa Women's World Cup. Yung kanyang 3-point shot gave New York a 10-point lead, 72-62. Then later on, Brianna Stewart with a 3-point shot and a floater, plus another long-range make coming from Sabrina Ionescu. And naitala ng New York ang kanilang biggest lead of the game, 87-68, 19-point lead with 2 minutes and 49 seconds left in the ballgame. Si Nia Brody ang nanguna para dito sa Minnesota with 16 points. Si Aja Wilson naman na prior sa kanilang game 1 ay pinangalan ng Associated Press MVP. Had 38 points, 16 rebounds, 4 blocks, and 2 steals sa panalo ng number 3 Las Vegas Aces laban sa number 6 Indiana Fever 102-85. Katulong niya si Jackie Young na merong 21 points and 10 assists. Second quarter, si Jackie Young yung nag-umpisa at tumapo sa 9-0 run ng Las Vegas. Abante sila 49-38. Tapos sa last 2 minutes ng first half, pasok yung 3 ni AJ Wilson. Meron pa siyang 2 free throws. Kaya abante sila ng 15 points, 62-47 at the break. Third quarter, 4 straight points mula kay Jackie Young. Umakyat sa 21 puntos ang bentahen ng Las Vegas, 71-50. Tapos nag-ambag pa ng 8 sunod-sunod na puntos si AJ Wilson. And naitala ng Las Vegas ang kanilang biggest lead of the game at 27 points, 85-58. On the other hand, si Aliyah Boston ang nanguna dito sa Indiana Fever with 18 points and 8 rebounds. Yung iba pang resulta kahapon sa game 1, panalo ang number 4 Atlanta Dream laban sa number 5 Washington Mystics 92-77. At panalo ang number 2 Golden State Valkyries laban sa number 7 Dallas Wings 104-80. Bukas, 2 lang yung game 2. Etong Las Vegas kalaban ng Indiana, and then New York kalaban ang Minnesota. And then the following day, yung game 2 sa pagitan ng Atlanta at Washington, at ng Golden State kalaban ang Dallas. Today, Tuesday, ang last day ng qualifying round netong WTA 1000 China Open na ginaganap sa Beijing. Kasabay ito ng tennis competition ng Asian Games. Kaya nagkaroon ng sort of conflict sa schedule ni Alex Ayala, but pinili ni Alex Ayala na mag-compete in the Asian Games bilang it's an LA Olympics qualifying event. Ano ba? Hindi ko nga alam kung bakit hindi ba pwedeng palitan itong China Open considering na LA qualifying event, 'di ba? Itong tennis competition ng Asian Games. But anyway, ngayong araw ang katapusan, magtatapos ang qualifying round. Actually, kumpleto na pala. And then bukas umpisa na ng first round. Ayan, round of 128, ganun karami yung players na nandito. Ang top seed player dito is Elena Rybakina, the world number 1. Siya, and number 2 seed, ang world number 2 na si Arina Sabalenka. So pareho silang may first round bye sa round of 64 na sila maglalaro on October 2. Ayan, Friday. Dito naman sa Pilipinas, ongoing itong Season 102 Men's Basketball. May laro ngayong araw na to. Mamaya, balikan natin yung nangyari dyan. But yesterday na itala ng Arellano ang 82-81 na panalo laban sa Letran to remain undefeated dito sa season 102. Si Timac Ongotan merong career high 29 points, 21 rebounds, 3 steals and 3 blocks. Samantala ito namang Mapua, nailista ang una nilang panalo at the expense ng defending champion San Beda, 55-54, Cyrus Cuenco led Mapua with 19 points, 11 ibinuhos niya in the fourth quarter. It's now 5:28, mga tropa. Unang bahagi pala ng ating post-game ngayong araw ng Tuesday. We'll just pause for a quick break. And sa pagpapatuloy natin, kwentuhan tayo patungkol sa laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games. Panatili po nakatutok dito sa post-game.
1: Game highlights. Sino knockout, champion man o talunan, hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaban!
4: Kunting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
5: Bukas, dito ulit tayo mag-aral na tre, ha? Ingat kayo.
6: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
5: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
6: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot bomb? Kailangan na sa freezer?
5: Nanay naman, eh.
7: 25 lang. Sapat na! I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
8: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
9: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-inglugan ng lamok.
8: Self-protection.
9: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
8: Seek early consultation.
9: Unang simptomas panang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurgo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
8: Support fogging and spraying.
9: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
8: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
10: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi

0: in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
1: The 20th Asia Games.
0: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
2: Yes, sundan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games dito po sa Sports Radio 918. Subaybayan mo yan sa radyo, subaybayan mo yan online, ihatid natin yan. Although hindi naman 24/7 dahil natutulog din po. Today is a, ano naman ito ngayon? Day number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Simula ng isagawa, no, yung opening ceremony back on in September 19. And with 5 days left ng competition, nasa number 16. Ayan, bumaba pa to number 18. Kanina, parang 16 to kanina. Anyway, number 18 ng Pilipinas in the medal tally. 2 golds, 3 silvers, and 11 bronzes. Lamang ng 2 silver sa atin ang Singapore. Lamang ng 1 gold ang Qatar, Indonesia, at Chinese Taipei. Ayan. Yung Tajikistan, nasa likuran lang natin. Lamang lang tayo sa kanila ng 9 na bronze medal. Pero malaki ang paniniwala ko. Madadagdagan pa yan, tropa, ngayong araw na to. So, gold medal alert tayo. First up, we have our defending men's pole vault champion na si Ernest John Obiena. 520. Actually, ongoing na po. Ongoing na itong men's pole vault competition ng 20th Asian Games habang nagsasagawa ng ano ng iba't ng mga awarding ceremonies ano ng ibang athletics events. Today nga pala ay the last day ng athletics competition nitong 20th Asian Games. So, nagsimula na yung men's pole vault. Ang opening height ay 5.05 meters. Tapos 5.20, 5.35, and 5.50. Although hindi naman nakalagay kung saan mag-uumpisa si EJ, pero tingin ko baka sa 5.5 mag-start to eh. Bilang masyado namang madali yung 5.35, 5.05 sa kanya. No? 12 finalists in total ang maglalaban.

0: confident, and I love just being on the starting line feeling very like girly and ready to go. You know, you can be feminine, you can be fun, and you can be strong, and you can be fast.
1: Message to all the Filipinos.
0: Just thank you so much for your support. Like, without your support, I wouldn't be here, and it just means so much, and I can feel the love from all the way over here.
1: Thank you so much. Congratulations.
0: Thank you. Nice to meet you. See you tomorrow. Thank you.
2: Victoria Bosong, ang finalist in women's 800 meters, number one kahapon in the combined heats. Kababayan ko yung ano eh, kababayan ko yung nanay niya, no, ni Victoria Bosong, kasi yung nanay po niya taga Puerto Galera sa Oriental Mindoro yan. Umuntan ko mga super mga isa't kalahating oras away from Puerto Galera. Kung pwedeng tumagal, kung titigil ka sa daan para kumain ng mami. Pero kung hindi naman, dire-diretso lang yung biyahe. Mga ganun, mga isa't kalahating oras. Ayan. Mayroon pa tayong isang miyembro ng ating Philippine Athletics Team na lalaro sa final ngayong gabi. Si Yasin Germali sa men's 5,000 meters. 7:15. Yung kanyang, yung make that 6, hindi pala. 6:15 p.m. Sorry, mali yung basa ko. 1 hour ahead nga pala sa, ano, sa Japan. So, 6:15 p.m. Now, I don't know if isa siya sa mga medal contenders sa kanyang event. Kasi malaki itong, ano eh, malaki itong field nila. No, 19 finalists sa men's 5,000 meter final. Although siya yung may ika-anim na pinakamabilis na personal best. Now, out of the podium finishers nung Hangzhou Asian Games in 2023, yung defending champion lang na si Birhanu Baleo ng Bahrain ang magkocompete dito sa Nagoya, Japan. So again, 6:15 p.m. yan. Yung men's 5,000 meter final, 6:50 yung women's 800 meter final ni Victoria Bosong, and then ongoing etong men's pole vault final kung saan defending champion, of course, E.J. Obiena, siya rin may hawak ng Asian record at ng Asian Games record. Isa pang iniintay ko, itong laro ng C-Ball MLBB kalaban ng Kazakhstan sa pag-uumpisa ng MLBB competition. Pero mamaya-maya pa yata ang 5:50 ito. So, konti na lang. Konti na lang. Mag-uumpisa na ito. Maliban na lang kung marami pang EBAS. Alam mo naman dito sa MLBB, ang dami laging EBAS bago makapag-umpisa yung laban eh. So, I don't know lang dito kung ganun pa rin yung eksena sa Asian Games. Pero ako, inaabang ako talaga yung magiging resulta nito ang opening match ng C-Ball MLBB. Hopefully, okay yung uniform nila. Samantala, magkaiba naman po ano yung itinakbo ng laban ni na Alex Iala tsaka ni Carlo Paalam kahapon. At least magkaiba yung nag-reflect na scores. Kasi yung panalo ni Alex sa kanyang round of 16 match kahapon, 6-1-6 love eh, laban kay Patcharin Chipchandej ng Thailand. 55 minutes lang, kompleto na yung panalo. Parang talagang masasabi natin halos hindi nahirapan si Alex Iala. Nag 4-0 kagad siya sa set number 1 before nakaisa yung kalaban, tapos complete shutdown yung ginawa niya o complete shutout yung ginawa niya in the second set laban dito kay Chipchandej. So ang sunod na kalaban ni Alex Iala is going to be Joanna Garland ng Chinese Taipei. And sa kasalukuyan, kaya alam ko ongoing na yung ano niya, yung kanilang women's doubles match ni Shaira Rivera. Ay, di pa pala. Mag-uupisa pa lang pala. O kalaban nila sina Ching Lam Lai and Calista Liu ng Hong Kong, China. Although ito ay ano na naman, parang closed door practice ng Gilas. Kukunti lang yung makakapanood kasi dun sa indoor courts, walang masyadong seating gallery. Kailangang ilipat dun sa indoor court yung laro dahil nga tuloy-tuloy ano, ang buhos ng ulan dun sa Nagoya. Ito nga, si, itong mga pole vaulters na nagko-compete sa ilalim ng kahit umuulan, tuloy lang ano yung kanilang competition. So, pakinggan natin si Alex Ayala after ng kanyang naging 55-minute victory kahapon sa round of 16 ng women's singles sa tennis.
3: Never knew what to expect, but I think ready for anything was the mindset.
4: Yeah, Pacific Court had 3,500 capacity and this one had only media, a few officials, and then courts on either side. Was that quite a strange experience at a continental tournament like this?
3: Well, at the end of the day, the measurements of the court are the same. Of course, there are external factors that are out of my control. But it's not the first time that I've played in conditions like this, and they're good conditions. It's a nice court. So I'm happy, yeah.
5: How do you feel physically coming into this tournament, you know, because you're down in the stretch run of the season?
3: Yeah, I think I'm doing pretty good. Hopefully, you know, I'll see how I go throughout the week. I think, you know, health is always the first priority. So, you know, I take my decisions and plan my schedule. Of course, you know, keeping that as a primary factor. So I think right now I'm pretty good.
5: What's your mindset compared to, you know, to Hangzhou? How are you approaching this tournament? You know?
3: Oh, I think, you know, circumstances have changed a lot in the past years, and I'm, you know, I'm older, a bit more experienced. It's difficult to recall my mindset going into this week at the time, but, you know, I think I like to think that my mindset now is, you know, to take it step by step, you know, give it everything I have and to compete to the best of my ability.
5: Are you always amazed at seeing the level of support that you get from Filipinos wherever you go?
3: Yes, I am completely amazed, and the fans here have really went all out, especially given the weather, so I'm really, really grateful.
6: And for today, since you have this kind of waiting game, because there's a lot of uncertainties and rain and court changes, so during that time, what is entering your mind and how do you adapt to it?
3: I think it's a lot of patience and a lot of, you know, you have to be ready for anything because they change the schedule. You know, you could be first, second, you could be indoor, outdoor. So I think just to be open-minded and flexible.
5: It was a big sacrifice to come here, obviously. Ranking points, potential fine from the WTA. Do you know the outcome of what's happened?
3: I am not aware of the outcome yet. We have not been enlightened.
5: You're still hoping to get an exemption?
3: Yes. We, the Federation and the Philippine tennis leaders and I have been, you know, planning, you know, we've planned with time and they've taken, as far as I know, all the, you know, correct procedures in requesting an exemption. And, you know, this is an Olympic event, so it's also, you know, it's also something I look forward to and something I prioritize clearly. So we'll see, I guess.
5: Would you be disappointed with anything less than a goal and, you know, punching your ticket to LA?
3: I mean, I think losing in general is a disappointing experience, right? Of course, I want the gold. Everyone wants the gold. I want it. You know, I worked hard. I'm here to compete. Like every tournament, I want to win. But you know, losses are possible. Losses are possible and they happen often. So if it comes to that, I have to accept it and try to be better. But I would love a gold.
6: And you just came from Singapore Open last week. So during these few days, how do you, like, going to the Asian Games, what do you think about? How different is it in your mindset to going to Asian Games compared to in other WTA tournaments?
3: I don't see how it should be that different. Because in the end of the day, the tennis matches, you know, I compete against great players, both there and here. And, you know, I want to put out the best level of tennis that I possibly can. So, yeah. Alright.
5: Thanks,
3: Alex.
5: Thank you, Alex.
2: Ayala after her second round win kahapon laban kay Patcharin Chipchandej ng Thailand 6-1 and 6-love. So kung yun, mukhang napakadali nung ginawa niya. Si Carlo Paalam naman, parang tila dumaan sa butas ng karayom para talunin itong si Zhang Jiamao ng China via split decision sa para umabante sa men's 55 kilogram semifinals. Tatlong 29-28 na scorecards yung nagpapanalo kay Carlo Paalam. Hindi pa naging 30-27 yan. So, ang nangyari dyan, nakaisang round pa. Ano, itong si Jam, si Zhang ng China. Early in the opening round, nakatama si Carlo ng counter right hand. Pero seconds later, nahuli siya ng left hook ni Zhang. Lagpas 2 minuto sa round 1, kumonekta yung left hook ni Paalam. Tapos after niyang ilagan yung ilang atake nitong si Zhang, umiling-iling pa eh. Si Carlo Paalam. Zhang landed a left hand. Pero sumagot si Carlo ng kaliwa din, napaatras sa lubid etong Chinese. Round 2. At the start, tumama yung kaliwa ni Carlo. Nakatama naman ng jab etong si Zhang. Tapos meron pang left counter yung Chinese nung sumugod si Paalam. Pero maya-maya, maganda yung counter right ni Carlo. Tapos last minute, nakasingit ulit siya ng kanan. And then a short jab na momentarily nagpahinto dito kay Zhang. Round 3, pinipressure ni Zhang si Carlo Paalam. Siguro nararamdaman niya, tanggalin siya sa scorecards. Pero huli siya nung jab ni Carlo. Tuloy pa rin sa pag-atake itong si Zhang. Sinasabayan siya ni Carlo and at the same time, naging maingat itong si Carlo. Especially yung mga headbutt, yung mga untugan. Ano, masakit yun eh, pag dun pa natigil yung laro dahil dun. Now, in the last minute, medyo ginamitan na ni Carlo Paalam ng gulang etong kanyang kalaban. So with that result, sigurado na yung bronze para kay Carlo Paalam at siguradong tuloy ang medal streak ng Pilipinas sa boxing competition ng Asian Games. Pakinggan natin si Carlo Paalam.
7: Carlo Paalam, sigurado na tayo na may medal. Salamat, Carlo.
8: So, sobrang thanks God ka talaga po. Sobrang thankful po ako sa Panginoon kasi dami akong pinagdaanan na trials. 2 years ako hindi nakaglaro. Sobre sa trials na pinagdaanan ko, alam ng Jen namin, si Marcos, alam ng coaches namin na paano pinagdaanan ng mabigat. But thankful pa rin ako sa Panginoon kasi ngayon binigyan ako ng medal dito dal ulit sa Japan. I'm so happy. Sobrang sobrang sacrifice po. Lalo na ngayon, lahat sa akin, nape-pressure na lahat sa akin kasi ako lang natira. But I always may put my mind po na gawin ko lang best ko. Na wala akong pinagsisiyahan sa taas ng ring. Gawin ko yung best always. Na wala akong pinagsisiyahan sa taas ng ring pagbaba. Thankful rin ako sa mga coaches kung tiwala. So be happy po.
7: Gaano kahirap kalaban yung Chinese? Parang ang galaw niya.
8: Magaling din po. Pero ngayon nga parang hindi siya papasok ko kasi pinag-aralan niya yung laro ko. So yun, adjust ako every round. Ma-adjust ako. Gali ko yung ilag lahat. So work it naman yung ginawa ko. Kasi lahat naman kami dito taga-preparado eh. So yun lang ko.
7: Ngayong meron ng bronze medal, ang sunod na kalaban, Kazakhstan. Paano mo na nakikita ito? Tinalo mo na ba itong Kazakhstan na ito?
8: Dati po, pero hanggang dati natalo ko yun, 2022. But ngayon, nag-i-improve na lahat po eh. Nag-i-improve kasi mga skill na din, naglalaro sila every fight sa ako. 2 years ako na-stack. But gawin ko ng best ko. Lahat naman kami preparado dito eh. Gawin ko ng best ko, bigyan naman Panginoon na rin ng strength. Guide niya ako palagi sa taas ng ring. Safe ako, lumabas at manalo, malabas man dito, umuwi ng Pilipinas sa safe. Gawin ang best ko para gawin natin panalo. Ang Panginoon na naka-decide nun tayo maggawa.
7: Pero magaan na ba ngayon sa dibdib na kahit papano sigurado na sa isang medal?
8: Yes po, sobrang ano po, siyempre hihirap dito kumuha ng medal. Sobrang hirap po, pero gawin namin best ko, always po. Sa mga coaches ko, ako sa Misa. I love you ko na coach, parang papa ko na always. Umiyak ka ngayon, sobrang pressure sa amin. Mga coaches, but alam ko, pressure sila, pero pinapatibay ko rin loob ko para tumibay yung loob nila sa akin. So, gawin yung best always po.
7: Yes, naiyak ka nga kanina eh. Pero sa mga sacrifice. Sige, salamat.
8: Thank you po.
7: And all the best. God bless you sa masunod na fight. Si Carlo Paalam po. Matapos na pumasok na sa semifinals ng kanyang kategory and assured bronze medal para sa Team Philippines.
2: Congratulations, Carlo Paalam. At least a bronze in men's boxing. 2018 bronze din yung nakuha niya eh. But syempre, mas okay kung gold ang kanyang makukuha. Mahmoud Sabirkan, kagaya sabi ni Carlo, tinalo niya before but recently naging malupit na boksingero ito sa kanyang weight class, ano? Etong si Mahmoud Sabirkan, tingin ko ito nang ano eh, posibleng pang gold medal na laban, ano, etong sa pagitan ni Carlo Paalam tsaka ni Mahmoud Sabirkan. And kung sinong manalo dyan would most likely be the gold medalist ng men's 55 kilogram ng boxing between Carlo Paalam and Mahmoud Sabirkan. Ayan. But syempre, manalangin tayo na makuha ni Carlo yung panalo. Bukas po yan, September 30, alas 12:30 ng tanghali. Naku, magandang kasabay itong kumakain tayo ng ano, tanghalian, di ba? Alas 12:30 po bukas ng tanghali ang laban ni Carlo Paalam at ni Mahmoud Sabirkan sa semifinals ng men's 55 kilogram division. Tumalo na ba si EJ? Hindi pa. Baka siya yung pinakang huling ano rito. Pinakang huling ano. Kasi yung ibang mga lumalaban. Ayan, meron nang nalaglag eh. 5.20. Hindi nakalusot sa 5.20 yung Chinese Taipei. Ayan, so baka pin mangyayari nito, pinakahuli pa si ano, si EJ, kasi he would start dun sa mas mataas na height nung bar. Meanwhile, hindi pa rin nag-uumpisa itong laban ng Cebol MLBBA, mga nasa 2 minuto pa. Second game na to ng Pilipinas kasi nakauna na yung Pilipinas laban sa Jordan. Nag 2-0 na kanina eh. Hindi ko lang sure kung meron bang live stream yon, pero nakapanalo na po against Jordan ang Cebol MLBB na na-sweep nila sa opening, yung kanilang opening match, and they will go for 2-0 record laban sa Kazakhstan in a few minutes. Wala na pong walang live stream versus Jordan. Bakit naman? Pili lang daw, hindi po pwede yan. Ayan. Anyway, sa mga gusto pong makapanood nito, yung laban ni EJ ay live sa TV sa One Sports, live din po sa YouTube channel ng One Sports. So, kung wala kang TV, cellphone lang meron, walang problema, pwede mong mapanood yan. So, kailangan mo lang, or I think sa Asian Games TV. Ayan, meron din yan, sigurado. So, good luck sa mga Pilipinong lalaban ngayong araw na to sa 20th Asian Games. Isang minuto po bago mag 6 in the evening, and that's it for post-game this Tuesday. Bukas po ulit, kwentuhan tayo ng inyong mga paboritong sports at ang inyong mga paboritong atleta dito po sa ating programa. Up next, Sports 918, kasama po si Ria Arevalo. Until tomorrow, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
9: Pinalakas, pinalawak,
10: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio.
11: Ang taginting ng FM
9: at lakas ng AM
11: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak na
9: serbisyo publiko.
11: Radyo Magazine 1278,
9: Sports Radio 918,
11: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
9: at Radyo Pilipinas World Service.
11: Mapapakinggan lang
9: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3,
9: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
10: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
12: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Intangible Heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
16: Pasa't mapakinggan ang boses sa mahalagang desisyon.
17: Binigyang diin ng Pangulo na sa ilalim ng Philippines Chairship, mas maraming oportunidad ang isusulong na dapat mabuksan para sa kababaihan. Narito ang ulat.
18: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagbibigay ng puwang at pagkakataon sa kababaihan sa pamumuno, pagpaplano ng mga pulisiya at pagpapaunlad ng ekonomiya sa Southeast Asian region. Sa kanyang pangunguna sa ika-apat na ASEAN Women's Leaders Summit, ipinunto ng Pangulo na hindi lamang benepisyaryo ng kaunlaran ng mga babae, kundi mahalagang katuwang sa paghubog ng kinabukasan ng ASEAN. Sa kabila ng malaking ambag ng kababaihan sa pamilya, komunidad at ekonomiya, nananatili pa rin anya silang kulang sa representasyon sa mga gabinete at parlamento ng mga bansa sa rehiyon.
19: This is not simply a gap in representation. It is a gap in leadership in whose voices shape the decisions that affect our region. So we must act with greater purpose by building stronger leadership pipelines, advancing measures that open pathways to decision-making, and establishing a regional network that connects, supports, and strengthens women leaders all across ASEAN.
18: Kaya bilang tagapamuno ng ASEAN ngayong taon, sinabi ng presidente na isinusulong ng Pilipinas ang mas malawak na inclusion ng mga kababaihan sa iba-ibang sektor.
19: Under the Philippines chairship, we are accelerating digital financial inclusion and ensuring market integration explicitly benefiting women-led enterprises. We must also acknowledge a long overlooked truth. No economy functions without the care economy.
18: Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagpapalakas sa mga serbisyo para sa pangangalaga ng pamilya at mga anak upang mas maraming kababaihan ang magkaroon ng oras at pagkakataong makapagtrabaho at makapamuno. Mahalaga rin anya ang papel ng kababaihan sa pagpigil sa mga sigalot, pagpapanatili ng kapayapaan, at muling pagbangon ng mga komunidad.
19: Through the Women, Peace and Security Agenda, ASEAN recognizes women as vital actors in conflict prevention and community recovery. When women sit at the table, peace agreements are more durable and rebuilding is more inclusive.
18: Kasabay nito, isinusulong anya ng Pilipinas ang mas matibay na proteksyon laban sa karahasan at pang-aabuso sa online spaces, lalo na sa mga kababaihan at mga kabataang babae. Magsisilbing gabay nito ang Joint Ministerial Statement on Women's Leadership for Inclusive Prosperity sa pagbuo ng mga pulisiya at programa ng mga bansa sa ASEAN.
19: Our task now is to translate this joint statement into decisive policy. We must ensure that as we draft national development plans and regional frameworks towards ASEAN 2045, Every law that we write, every initiative that we launch, every budget we approve is directly aligned with the strategic commitments that we have adopted today.
18: Para sa Pangulo, hindi sapat ang mga pangako at pahayag sa mga summit. Kailangan anya itong masundan ng konkretong pagbabago sa mga pulisiya, paglalaan ng pondo, at pagbubukas ng mas maraming pagkakataon upang matiyak na ang pagkakapantay-pantay ay mararanasan ng bawat kababaihan sa rehiyon. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
16: Inilatag ang ASEAN Tourism Investment Showcase sa retreat ng ASEAN Tourism Minister sa Pasay City. Itutulak ng mga bansa sa ASEAN ang mas malalaking investment sa turismo, hindi lang para paramihin ang mga turista, kundi patagalin ang kanilang pamalaki at palakihin ang benepisyo sa mga lokal na komunidad. Yan ang ulat ni Gavin Liegas.
20: Ilang aktibidad ang isinagawa ngayong araw para sa pagdaraos ng ASEAN Tourism Minister's Retreat sa Pasay City. Una sa aktibidad na idinaos ay ang ASEAN Tourism Investment Showcase na inorganisa kasama ang Asian Development Bank o ADB. Tampok dito ang mga hakbang para mapalakas at gawing inclusive ang paglago ng tourism sector sa Timog Silangang Asya. Ayon kay Deputy Secretary General for Community Affairs ng ASEAN Secretariat na si Nararia Soprapto, umabot sa 147 million ang international tourist arrivals sa ASEAN noong nakaraang taon na nakapagdala ng $414 billion o katumbas ng 14% ng GDP o gross domestic product ng regional bloc, habang nakalikha rin ito ng 46 na milyong trabaho. Higit 42% ng bilang ng mga turista ay nagmula rin mismo sa ASEAN market. Binigyan din na hindi lamang pagpaparami ng turista ang layunin sa paglago ng turismo sa rehiyon, kundi mapahaba ang kanilang pamamalagi at pagtaas ng gastusin sa lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng mga dekalidad ng mga proyekto.
21: This strong regional demand gives our tourism sector an important foundation of resilience while creating opportunities for greater connectivity, multi-destination travel, and new tourism products across Southeast Asia.
20: Suportado naman ng ADB ang pagpapatupad ng ASEAN Tourism Sector Plan 2026 to 2030. Ibinahagi rin ito na naglaan sila ng $30 billion para suportahan ang mga pangunahing prioridad ng ASEAN. Mula 2015 hanggang 2025, umabot sa $3.7 billion ang naipamahaging pondo ng ADB para sa turismo sa mga bangko, at mayroon pang nakahanda na $3 billion para sa susunod na taon. Upang lalo pang makahikayat ang mga bansa sa ASEAN ng mas marami pang turista, binigyan din sa ilalim ng ADB Tourism Investment Outlook ang paggamit ng private capital, pagbuo ng mga investable projects at pagtutulungan at koordinasyon sa pagitan ng pamahalaan, local sectors at private group.
21: So ASEAN has an extraordinary tourism opportunity. Such beautiful countries and cultures to proudly showcase to the world. So ASEAN has needs to capture this the benefits from this, and it requires moving from ambition to implementation and from investment concepts to investment execution.
20: Inaasahan ng ating Tourism Department na ang ASEAN Tourism Investment Showcase ay magbubukas ng pinto para sa mga bagong oportunidad sa kabuhayan at mas matibay na pagtutulungan sa pagitan ng public at private sector sa Timog Silangang Asya.
22: The showcase provides an opportunity for our member states to bring forward selected destinations and investment opportunities while highlighting what is needed to develop them further. It allows us to view our destinations not only through the eyes of a traveler, but also from the perspective of an investor, a development partner, and most importantly, of the communities that stand to benefit from sustainable tourism development.
20: Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
17: Pinarangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 10 natatanging Pilipino sa 2026 Metro Bank Foundation Outstanding Filipinos Awarding Ceremony. Layon itong kilalanin ang mahalagang kontribusyon ng mga Pilipino sa larangan ng edukasyon, pambansang seguridad at public safety. 4 na guro, 3 pulis at 3 sundalo ang ginawaran ng Medallion of Excellence ng Pangulo. Kabilang ang isang guro na piniling magturo sa isang indigenous community, isang sundalo na nanguna sa pagtatatag ng Unified Response and Communication System sa Zamboanga Peninsula, at isang pulis na nanguna sa kampanya kontra illegal na droga, lalo na sa pagprotekta sa mga kababaihan. Makatatanggap ng tig-isang milyong piso mula sa Metro Bank ang 10 natatanging Pilipino. Kinilala naman ng Pangulo ang kanilang natatanging paglilingkod at dedikasyon na nakatutulong sa paghubog ng mas magandang kinabukasan para sa bansa.
19: Know that your fellow Filipinos see you and are grateful to you for all that you have done and continue to do. You remind us that nation building is not confined to high office. It is carried out in classrooms, in institutions, in communities all over the country. May this award inspire you to keep going.
16: Sa day 31 ng impeachment trial, humarap bilang hostile witness si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Inamin ng alkalde na 19 na kontrata ang naibigay ng LGU sa GenCorp, pero hindi niya alam na nakadeklara ang kumpanya sa SALEN ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Bel Custodio.
0: Inamin ni Davao City Mayor Sebastian Duterte sa Senate Impeachment Court ang paggawad ng LGU ng 19 na kontrata sa GenCorp Industries Incorporated. Pero wala umano siyang alam na nakadeklara ang kumpanya sa 2024 at 2025 SALEN ni Vice President Sara Duterte at nalaman lamang niya ito sa impeachment trial.
1: You're not familiar having heard the proceedings in the impeachment court that she has declared GenCorp twice in her SALENs for 2024 and 2025. You're not familiar with that, sir?
4: No.
23: Parang imposible na hindi niya alam, no? Kasi parang matagal na siya na, matagal na yung GenCorp na yan dun sa, I mean, kahit sa lugar nila. Sabi ko nga, hindi naman pwedeng local chief executive ka, pero pag lahat ng kapangyarihan, lahat ng pwesto, lahat ng impluensya nasa iyo, pero pagdating sa irregularities, hindi mo alam. Hindi pwede yun.
0: Nauna nang ipresenta sa impeachment trial ang SEC records na hindi nakalista si Vice President Duterte bilang incorporator, director o stockholder ng GenCorp sa mga corporate records sa sinuri ng prosecutors, bagamat nakadeklara ang kumpanya sa kanyang SALEN. Kinumpirma rin ni Mayor Duterte na pinayagan niya si Assistant City Administrator Attorney Tristan Dwight Domingo na lumagda sa mga kontrata sa kanyang ngalan. At ang alkalde pa rin ang accountable sa mga kontrata ng pamunuang lungsod ng Davao kahit nakadesignate sa ibang opisyal ang pagpirma sa mga ito. Bilang si Mayor Duterte ang head of the procuring entity o HOPE.
1: You're aware, Mr. Mayor, that delegating your signing authority to Attorney Domingo does not delegate your accountability as the HOPE.
4: Of course.
1: Correct. You are still the final
4: yes.
1: accountable officer.
4: Yes.
1: Thank you, sir. And you're also aware that under the law, the head of procuring entity cannot delegate the authority to sign if there is a conflict of interest.
4: Yes.
0: Lumabas din sa pagilitis na kakilala ng alkalde si Jaime T. Cruz, ang pangalan na 7 lumabas ang pangalan bilang incorporator sa iba't ibang kumpanya na may business interest ang pangalawang pangulo. Samantala, sa pagtatapos ng paglilitis, inanunsyo ang pagtestigo ni former Senator Antonio Trillanes IV ngayong Linggo. Handa naman si Sonny Trillanes sa humarap sa korte, may sabi naman o wala. Vel Custodio, para sa bayan.
16: Inusisa ng mga Senator George si Mayor Baste Duterte hinggil sa ugnayan ng Davao City LGU sa mga kontrata ng GenCorp Industries Incorporated na kinakabit sa pangalan ng kapatid niyang si Vice President Sara Duterte. Inuulat ni Bernard Ferrer.
24: Tinanong ni Senate President Senator Judge Shuin Gelchalian si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kung bakit parating nakakuha ng kontrata ang GenCorp Industries Incorporated sa Davao City LGU.
25: Pero hindi nyo tinanong bakit ito parating nananalo sa dami ng caterer sa isang lugar.
26: No, we discussed this because I had to clarify this with the Attorney Domingo. And his answer was simply because they were the most qualified and they complied with all the requirements.
25: Natanong niyo ba sa kanya bakit parating loan bidder si GenCorp?
26: Hindi naman po parati.
25: How many times?
26: Maybe 4 times.
25: Three, four times.
26: Yeah.
24: Tinanong din ni Senator Judge Rizon Diveros si Mayor Duterte kaugnay ng mga kontratang pinasok ng Davao City LGU sa GenCorp.
2: 15 out of the 19 na kontrata na inaward ng Davao City government sa GenCorp ay hindi dumaan sa public bidding. Tama po ba?
26: I don't think it's 15.
2: So, or ilan po ang dumaan sa public bidding?
26: I think there were only 4 that was... That did not go through bidding.
2: That went through public bidding. So,
26: No. I think all the 15 is went through public bidding and 4 negotiated quotations.
2: Parang baliktad po yung napag-uusapan kanina, Mayor, na yung karamihan dumaan dun sa small value procurement.
26: Maybe I'm just confused, yeah.
24: Batay sa datos ng Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS, 15 kontrata na nagkakahalaga ng 34.2 million pesos ang nakuha ng GenCorp mula sa Davao City LGU. Sa 15 kontrata, 11 ang hindi dumaan sa public bidding. Nauna nang lumabas sa pagdinig na pagmamay-ari ng JTC Group of Companies na inuugnay kay Jaime T. Cruz ang 54.99% ng GenCorp. Kaugnay nito, tinanong ni Hontivero si Mayor Duterte tungkol sa kaugnay ni Cruz sa ilang negosyong iniuugnay sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte.
2: Alam niyo po ba na kapwa stockholders sina VP Duterte at si Jaime T. Cruz sa ibang kumpanya naman?
26: Hindi ko alam.
2: Hindi niyo alam. Si Jaime T. Cruz po ang nagsilbing special envoy to China ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Siya rin po yung kasosyo ni VP Duterte. Tama po ba?
26: Kasosyo
2: sa ibang kumpanya.
26: I do not know this.
2: Although sa sal-in nga po ni VP Duterte na pinag-uusapan, dineclare niya na bahagi siya ng GenCorp.
26: Mm-hmm.
2: At si Jaime T. Cruz ay stockholder sa GenCorp. Mm-hmm. So you are confirming that or you are acknowledging yung mga sinasabi ko po?
26: Yes.
2: You are. Salamat po. At ito pong si Jaime T. Cruz, sila po ay nagsilbi sa administrasyon ng inyong ama, may common business interest sa inyong magkakapatid, at lumalabas na contractor din po ng local government unit na pinamumunuan nyo.
26: Mm-hmm.
2: Given these things, paano nyo po ilalarawan yung relasyon ni Jaime T. Cruz sa pamilya ninyo?
26: Paano ko ilalarawan?
2: Yes, paano nyo po i-describe yung relationship ni Jaime T. Cruz sa inyong pamilya?
26: Maybe not entirely the family, but he's a friend of my father. He's a known businessman in Davao.
2: He's a friend of your father and a known businessman in Davao. So friend ng inyong ama, kasosyo din ni VP Duterte, kasosyo din po ninyo sa iba namang kumpanya. Mm-hmm. So hindi naman masasabing malayo ang relasyon. Mas masasabi pong malapit ang relasyon,
26: yes,
2: sa inyong pamilya.
24: Pinayuhan naman ni Senator Judge Erwin Tulfo si Mayor Duterte na imbesigan ang kanyang itinalagang kinatawan na lumagda sa mga kontrata ng Davao City LGU.
3: So lumalabas po, Mayor, na wala po talagang ang pinaka-protocolo, standard procedure sinusunod mo dahil nakita mo nakakabit na yung pirma ng city admin mo, chief of staff mo, sino ba yun, o abogado nyo. So pipirmahan mo na rin.
26: Yes, Your Honor.
3: Ngayon, sir, mukhang ngayon nyo lang nalaman itong GenCorp. Sabi nyo, kanina ay hindi nyo talaga wala kay idea na ito po isa kapatid ho ninyo. Siguro, suggestion ko lang, manifestation ko lamang, Mr. Presiding Officer at Mr. Witness, siguro pagbalik ho ninyo yung Davao, kailangan ho nyo patawag yung inyong Chief of Staff dahil sa kanyang kakulangan sa kaalaman ng pag-iimbestiga, sasabit po kayo. Mas maganda ko siguro pa imbestigahan ng inyo.
26: That would be appropriate.
3: So sanayin po kayo na kailangan siguro pa imbestigahan kasi wala ho kayong alam na yung company na yan ay pagmamayari ng relative ninyo, salang lang ng salang, pirma kayo ng pirma, eh baka sila lang po nag-uusap, wala kayong knowledge.
26: If there is a breach in law or pagka may problema, then of course.
3: Now do you see there's a breach in law, sir?
26: I do not know.
3: You don't know yet.
26: This court has to decide.
24: Sa pagdinig, sinabi ni Mayor Duterte na hindi niya alam ang mga detalye kaugnay ng GenCorp dahil nagtalaga lamang siya ng kinatawan para sa pagpirma ng mga kontrata. Tinukoy niya sa Attorney Tristan Dwight Domingo, Assistant City Administrator for Administration ng Davao City LGU bilang kanyang itinalagang kinatawan. Bernard Ferrer para sa Bayan.
5: Iginiit ng dismissed patrolman na si Rodolfo Gracioso Jr. na wala sa Pilipinas si former House Speaker Lord Alang Velasco at ang asawa nito. Ayon sa NBI, wala ring record na nakauwi na ng Pilipinas ang mag-asawang Velasco. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
6: Wala naman.
7: Hanggang ngayon po ba may communication kayo?
6: Wala na, sa ibang bansa na sila mag-asawa.
8: Ito ang sabi ng dismissed patrolman na si Rodolfo Gracioso Jr. matapos iabot ang kanyang sinumpang salaysay sa National Bureau of Investigation nitong Lunes. Bukod sa wala na anya sa loob ng bansa sina dating House Speaker Lord Alan Velasco at asawang si Wen Velasco, alam din umano nito ang kanyang paglantad sa publiko. Nagtutugma ang sinabi ni Gracioso sa inanunsyo ng Bureau of Immigration. Pagkukumpirma kasi ng ahensya, wala sa Pilipinas si Velasco. Wala rin anila itong hold departure order o kahit na anong derogatory record sa immigration.
9: I am not at liberty to disclose po yung specific details po ng travel niya. For example, yung kanyang destination or yung kanyang date of travel or companions. As our records po bear out, he already departed.
8: Hindi naman nagbigay ng impormasyon ng BI tungkol sa asawa ng dating House Speaker dahil pribadong tao anila ito. Si Velasco ang itinuturong utak sa pag-uutos umano kay Gracioso na mag-deliver ng mga regalo at maletang may lamang pera kina Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Representative Pulong Duterte. Pero kung wala sa Pilipinas si Velasco maging ang kanyang may bahay, saan kaya ito posibleng pumunta? Pagkukumpirma ni NBI Director Melvin Matibag sa isang text message sa PTV News, lumipad pa Nagoya sa Japan si Velasco noon pang August 30, habang bumiyahe naman pa Hong Kong ang asawa nito noong September 24. Dagdag pa ni Matibag, noong September 14 pa dapat nakauwi ng Pilipinas si Velasco mula Japan, pero walang naitalang pagbabalik nito sa bansa. Gayun din ang asawa ng dating House Speaker na September 27 pa dapat nakabalik ng Pinas galing Hong Kong, pero walang record na nakauwi na ito. Bagamat wala ang mag-asawang Velasco sa Pilipinas, maaaring humiling ng pag-i-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order sa Department of Justice ang alin mga ahensya, bagay na tiniyak ng immigration.
9: Meron po tayong ILGO, yung Immigration Lookout Bulletin. Usually po yan, nire-request po sa Bureau of Immigration, ay include po dun sa ILGO as approved rin po ng Secretary of Justice para po i-monitor yung departure or arrival ng isang individual. So far, wala naman po tayong ganun kay former Speaker Lord Alan Velasco.
8: Inaasahan namang sasailalim sa polygraph test si Gracioso ngayong Linggo para patunayan ang mga nakasaad sa kanyang sworn affidavit laban sa dating House Speaker at mga miyembro ng pamilya Duterte. Sheila Natividad, para sa Bayan.
11: Rulebreaker ang nagpakilalang whistleblower na si dismissed patrolman Rodolfo Gracioso ayon sa Philippine National Police. Sa katunayan, umabot sa 5 kasong administratibo ang kinaharap nito na naging dahilan ng kanyang demotion hanggang sa nauwi sa pagkakasibak sa serbisyo. Yan ang ulat ni Ryan Lasigues.
13: Sa pagharap kahapon ni Rodolfo Gracioso sa National Bureau of Investigation o NBI, sinabi nitong nagulat siya sa sinabi ng Philippine National Police o PNP na tanggal na siya sa serbisyo. Iginiit din ito na hindi patrolman kundi police corporal ang kanyang ranggo. Pero sabi ni Acting Chief PIO Police Colonel Allen Reyco,
27: I highly doubt that na hindi niya alam kasi nag-appeal na nga po siya. So, pag nag-appeal ka, it came from you, di ba? You were properly served the dismissal order for you to be able to appeal.
13: 5 administrative case ang kinaharap ng dating police security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na si Gracioso bago ito tuluyang na-dismiss sa serbisyo noong September 11, 2026. Kabilang sa mga kasong kinaharap nito, ang conduct and becoming of a police officer at grave misconduct. Karamihan umano sa mga kasong ito ay naitala matapos ang kanyang security detail kay Velasco na natapos noong March 2022.
27: He actually served with former Speaker Lord Alan Velasco for 1 year and 4 months. So that's from November 2020. To March 10, 2022. He served as one of the former speaker's security aide.
13: Sa mga akusasyon ni Gracioso, nagdala umano siya ng mali-malitang pera sa mga Duterte. Pero hanggang saan nga ba ang trabaho ng isang security escort na polis?
28: Taong 2015 nang makapasok sa serbisyo si Gracioso, makalipas ang halos 5 taon o noong December 2020, na promote ito mula patrolman patungo police corporal. Pero dahil sa mga kinakarap nitong kaso, noong October 2025, na-demote si Gracioso. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisigas, para sa Bayan.
10: Samantala, ipatatawag ng National Bureau of Investigation ang Commission on Audit para sa gumugulong na investigasyong may kaugnayan sa umano'y mga irregularidad sa flood control at infrastructure projects sa Davao City. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasunod ito ng pagsulitin ng DPWH Region 11 ang 10 kahon ng mga kaugnay na dokumento na ngayon ay pinag-aaralang maigi ng kanilang tanggapan. Bukod dito, nakikipag-ugnay na rin ng NBI sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC para masilip ang mga bank account ng mga sangkot sa kahinahinalang proyekto sa rehiyon.
5: Ibinasura naman ng Sandigan Bayan 3rd Division ang ikalawang motion for voluntary inhibition ni dating Senador Bong Revilla kay Associate Justice Carl Miranda, ang chairperson ng division kaugnay ng kinaharap niyang kasong malversation dahil sa umano'y ghost flood control sa Pandi, Bulacan. Ayon sa korte, ang ikalawang motion ni Revilla ay walang merit, kaya't nagpapatuloy si Miranda sa paglilitis ng kaso. Sa naturang motion ni Revilla ay muli niyang iginiit na kapatid ni Miranda, si Attorney Buenaventura Miranda, na abogado ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, at anya ay dumepende si Miranda sa naging testimonya ni Bernardo. Binigyang diin ng korte na walang ground para sa mandatory inhibition ni Miranda at hindi sapat ang simpleng hinala o paratang ng pagkiling. Una nang ibinasura ng korte ang unang motion ni Revilla noong Pebrero.
10: Iginiit ng mga residente sa isang islang barangay sa Malolos, Bulacan ang malaking naitulong ng nature-based solution para maigsan ng pagbaha sa lugar. Dahil dito, target ng DPWH na gawin din ang kaparehong proyekto sa mga coastal areas sa Bulacan at Pampanga. Inuulat ni JM Thompson.
12: Mainit na sinalubong ng mga estudyante at residente ng Barangay Pamarawan sa Malolos, Bulacan, si Public Works Secretary Vince Dizon. Ininspeksyon ng kalihimang nature-based solution sa lugar kasama ang mga kawanin ng DPWH at foreign consultant na Hasconing. Ayon kasi sa mga residente, nakatulong ang proyekto para mabawasan ang hampas ng malakas na alon sa komunidad at nalimitahan nito ang pagbaha.
14: Malakas ang alon dyan. Saka may agyuhan. Mahampas talaga alon. Medyo nakahan sa alon. Katulong din sa alon.
15: Mapagi ko, pero kung ano yung mara, tulin ng laki, isang tulin ng liit, gano'n. Hindi ganong tatagal.
12: Kaya plano itong gayahin at gawin sa ilan pang coastal areas sa Bulacan at ilang lugar sa Pampanga, gaya ng Hagonoy, Paumbong, Masantol, Makabebe at Sasmuan.
17: Taon-taon na lang, pare-pareho na lang yung dinaranas nila. So, kailangan talaga, sabi nga ni Pangulo, ang utos niya sa akin, talagang aksyon na tayo.
12: Giit ng kalihim, laging solusyon ang mga konkreto o kaya naman sheet pile kapag sinabing flood control project. Anya, kailangan ng mabago ang mindset ng mga kawanin ng DPWH sa paggawa ng solusyon sa baha.
17: Ang kalikasan, hindi mo yan pwedeng basta-basta na lang i-address ng engineering o ng konkreto. Hindi pwedeng ganoon. Kailangan ay pag-iisipan natin paano ba makakatulong ang kalikasan para proteksyonan against the negative effects ng kalikasan mismo.
12: Mahigit isang taon na ang ginawang sediment trapping unit sa Pamarawan at kahit papano'y nararamdaman na ng mga residente ang epekto nito.
18: Hindi kami gumamit ng simento o bakal. Lahat po ng ginamit dito ay yung mga available na local na gamit natin.
17: Indigenous materials
18: like discarded na talaba o oyster shells, bamboo, and coconuts.
12: Inaasahan namang pabibilisin din ang paglalagay ng lupa sa sediment trapping unit para agad na makapagtanim ng mangroves na makatutulong din bilang proteksyon ng komunidad.
5: Napalilibutan ng katubigan ang Barangay Pamarawan dito sa Malolos, Bulacan. Kaya naman itong nature-based solution ay malaking bagay para sa mga residente, lalo na pag malakas ang ulan. Mula rito sa Malolos, Bulacan, JM Thompson, para sa Bayan.
10: Pinaghahandaan na ng Climate Change Commission ang banta ng Super El Nino sa bansa. Ayon kay CCC Commissioner Albert de la Cruz, kinakailangan ng isang coordinated response o magkakatuwang na pag-agap ng mga ahensya ng pamahalaan at mga local government unit.
0: Ito'y para maiwasan ang matinding pagkalugi sa mga pananim at maprotektahan ang ekonomiya at supply ng pagkain.
1: Kapag mayroon tayong magandang preparasyon at mayroon tayong tamang implementasyon ng mga pulisya at nagkaroon po ng kooperasyon ang ating mga mamamayan, hindi po magkakaroon ng malaking problema dito sa darating na El Niño.
4: Patuloy ang maulap hanggang sa maulang panahon sa katimugang bahagi ng ating bansa. Nariyan pa rin kasi ang Intertropical Convergence Zone. Apektado nito ang Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Ang ITCZ ay isang uri ng wind convergence, ang pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemisphere at nagdudulot ito ng rain clouds sa ating bansa. Bukas po sa Luzon, magpapatuloy naman ang mas tuyo at maaraw na panahon pero posibleng makaranas pa rin ng mga panandaliang buhos ng ulan sa hapon o gabi o yung localized thunderstorm. Makararanas naman ang ulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Palawan, dulot ng ITCZ. Sa Visayas, apektado ito ng ITCZ, asahan ang kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon sa bahagi o katimugang bahagi ng Leyte, Central Visayas at Negros Island Region. Sa Mindanao, makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Surigao del Norte, Agusan del Norte at Dinagat Islands. Samantala, ito naman ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanaw lang yan.
5: Samantala, bababa ng 37 pesos ang kada 11 kilo na tangke ng LPG habang may kaltas na 5 pesos and 65 centavos ang kada litro ng kerosene. Bunga po yan ang pagsuspinde ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa excise tax sa LPG at kerosene. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, ipinatupad ang pansamantalang suspensyon matapos umabot sa $99.41 per barrel ang monthly average price ng Dubai crude oil, mas mataas kumpara sa $80 na itinakda sa Republic Act No. 12316. Otomatikong ibabalik ang regular na excise tax kapag bumalik na sa $80 ang kada bariles ng Dubai crude oil.
4: Inilatad ng Department of Education kasama ang mga ahensya ng pamahalaan ang mga hakbang para mas paigtingin ang pangmatagalang solusyon sa seguridad sa mga paaralan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay DepEd Undersecretary for Governance and Operations Dr. Malcolm Garma, iginiit niya ang pagpapalakas sa mental health and counseling sa mga estudyante, gayon din ang pag-deploy ng mga barangay tanod, security guard at CCTV camera sa mga eskwelahan. Inilunsad na rin ng DepEd ang Digital School Safety Campaign. Nakikipag-ugnay na rin ang ahensya sa Philippine National Police at Department of Social Welfare and Development para mas matiyak ang seguridad at kapakanan ng mga estudyante, guro at mga school personnel.
16: Pinalalakas po natin yung ating counseling, no? Kaya nga ho, bahagi ng ating programa ay makapag-hire po tayo ng mga counselors natin. So we're hoping na kung mapalakas natin yung preventive measures at mapalakas natin yung security measures ay magandang indikasyon na ho ito na mabawasan itong mga school-related violence natin.
4: At kagay po ng balitang yan, makakausap po natin sa linya ng telepono ang Vice President ng National Parents Teachers Association na si Dr. Roberto Aguinaldo. Magandang gabi po, Sir Roberto. Diane Kerr po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
19: Good evening po.
4: Alright.
19: Medyo mahina ang dating.
4: Alright, Sir. Magandang gabi po sa inyo. Ano-ano po yung mga programa at intervention po ng pamahalaan ang malaki po ang naitutulong sa pagtugon po sa bullying at ilang school-related incidents? At kaano po ka-epektibo ang pagpapatupad po nito, Sir?
19: Patungkol po sa aming samahan, sa National PTA Philippines, naniniwala kami na ang pag-iwas sa school violence ay hindi lamang responsibilidad ng paaralan o ng mga guro. Responsibilidad din ito ng buong komunidad, lalo na ng mga magulang. Ang NPTA ay nakahanda na maging katuwang ng DepEd, ng mga ahensya ng pamahalaan, ng law enforcement, guidance professional at ibang stakeholders upang tugunan turuan at ihanda ang mga PTA, ang mga magulang sa buong bansa kung paano makatulong sa pag-iwas sa karahasan sa paaralan. May mga online seminars at webinar series kaming sinasagawa para sa mga PTA leaders at mga magulang. Talakayan dito ang ang bullying, ang cyberbullying, school violence, and child protection, responsibility parenting, early identification ng mga warning signs,

0: tunay at tagapagtaguyod ng ligtas na paaralan. Gusto naming magkaroon ng kultura na kapag may makitang bullying, pagbabanta o anumang senyales ng karahasan, hindi ito binabaliwala. Alam ng mga magulang kung saan lalapit, alam ng PTA kung paano tutulong, at alam ng paaralan kung paano agad makikipag-ugnayan sa tamang ahensya. Sa huli, ang gusto natin ay isang paaralan kung saan ligtas ang bawat bata, ligtas sa mga guro at aktibong katuwang ang mga magulang.
1: Oh, so sir, parang tulung-tulungan talaga ang lahat. Well, with that po, yung PTA, paano po ang inyong pakikipag-ugnayan po sa pamahalaan para mabigyan po itong iba't ibang suporta sa mga mag-aaral? And also, you've mentioned po yung mga summits and also trainings. Kasama na rin po ba dito sa mga talakayan po ninyo yung pagbibigay po ng mental health support, sir?
0: Yes, una-una, siyempre, ang basic unit ng ating pamahalaan ay ang barangay. Kaya ang aktibo po ang PTA sa pakikipag-ugnayan po sa aming mga barangay official. At ang barangay official naman ang siyang katuwang din kasama ang pamalang lungsod o ang bawat munisipalidad ng ating bansa.
1: Well, yung mga magulang naman po, sir, ano po ang ating pong paalala po rin sa kanila, yung kanilang papel, para po matulungan din po yung kanilang mga anak, ito po mga estudyante, para po labanan itong bullying?
0: Yes, of course. Unang-una, ang mga magulang ang dapat na unang sumusubaybay sa ating mga anak. Unang-una, bago pa lang yan, kung sa gabi, kung bago kayo matulog, bisitahin nyo, habang tulog ang inyong mga anak, bisitahin nyo ang mga bag, ang mga gamit para tayo pa, dun pa lang sa ating bahay, sa ating tahanan ay napiprevent na natin. Nakikita na natin kung meron silang mga na-influensyaan sila na hindi maganda ng kanila mga kamag-aral o ng napapanood sa ating television o sa internet o sa anumang social media platform.
1: Wala nga, PTA po, that's close coordination nga po yung mga parents and of course teachers. Sa inyo pong talakayan rin sa mga guro, ano po yung mga pinaka-importanteng hakbang na dapat unahin at pagtuunan po ng pansin para pumagabayan ng bawat estudyante sa isyo pong ito, sir?
0: Yun po, yung pagkipag-ugnayan po ng ating PTA sa ating paaralan, sa ating, ating mga guro, ay sa aming pong lugar, ay ang aming pong mga PTA ay inihikayat na maging katuwang kasi meron po kaming mga homeroom PTA, merong yung SPTA, kung saan yung leader ng bawat paaralan. Yan po ay talagang nagpag-ugnayan, nag-duty sa ating mga paaralan para makita nila ang sistema, kung paano ang pagtugon, kung paano ang pagtrato sa kanilang mga anak na hindi naman mababiolate yung karapatan ng ating mga mag-aaral.
1: Well, panghuli na lamang po inyo pong mensahe o rekomendasyon on the part of the National PTA pagdating po sa pagtugon upang maiwasan itong mga napapaulat na mga nagdaang insidente po sa paaralan na kinasasangkutan po ng mga kabataan, sir.
0: Ayun po, agaya po ng ating nasabi, ang problema pong ito ay hindi po sulirinin ng isang sangay ng ating pamahalaan, kundi ito po ay suliranin o kailangan tugunan sama-sama ng mga magulang, ng local government, ng national government at higit sa lahat ang mga guro at tawani ng paaralan. Tulungan po natin isang komunidad po ito na ating pagtutulong-tulungan para ma-prevent, maagapan yung mga kaharasan na nangyayari sa ating paaralan.
1: Well, with that, maraming salamat po sa inyong panahon, Dr. Roberto Aguinaldo. Salamat po, Sir Roberto. Samantala, isang formal na mawasigning ang dinausging araw sa paumuna ng National Council for Children's Television o NCCT. Layunin po nito na pagtibayin ang ugnayan ng iba't ibang organisasyon at grupo para sa isang ligtas sa child-friendly media environment sa bansa. Bukod dito, inilatag din sa pagtitipo ng mga detalye para sa paparating na 2026 Philippine Conference on Children and Media o PCCM na gaganapin sa darating na October 25 hanggang 28. Opisyal din nilagdaan ang Children and Media Compact Joint Statement of Commitment para formal na simulan ang kolaborasyon sa pagitan ng mga creative, learning, advocacy at policy partners.
2: mas mapapabilis na

0: pag-access ng Office of the Ombudsman sa mga dokumento mula sa procurement services ng Department of Budget and Management matapos ng pagtibayin ang isang data sharing agreement. Yan ang ulat ni Rod Lagusad.
1: Hindi na kakailanganin ng sabina ng Office of the Ombudsman para makakuha ng dokumento mula sa Procurement Services ng Department of Budget and Management o PSDBM. Ito'y matapos lumagda ang dalawang ahensya sa isang data sharing agreement. Sa pangunan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla at PSDBM Executive Director 5 Attorney Jen Maris Entredicho Caong na inaasahang makakatulong sa mga investigasyong isinasagawa ng anti-graft body. Ayon kay Remulla, magiging mabilis na ang proseso. Ito'y lalo't mahalaga ang oras sa investigasyon.
2: The whole point of this agreement is to make the world smaller for those who abuse the system. Think about who benefits when the data is scattered. This agreement will work first as a deterrent before it ever works as an investigative tool. To anyone who still thinks our procurement system can be gamed, understand that the Ombudsman is now looking at the same data you are submitting.
1: Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, sa pamamagitan nito ay hindi na patingi-tingi ang makukuhang dokumento o impormasyon.
3: Ito po yung papalisa sa BINA. So at any given moment, the office can look through the documents that are necessary for investigations, no? And just like the office of the Ombudsman Remulla said, hindi ito gagamitin bilang fishing expedition. So there must still be a complaint, whether motu proprio or filed by a concerned party.
1: Sa ilalim nito, magkakaroon ng read-only access ang Office of the Ombudsman sa Philippine Government Electronic Procurement System o PILGEPS ng PSDBM na siya nagsisilbing centralized electronic portal pagdating sa mga impormasyon na may kaugnayan sa public procurement. Kasama sa mga datos na makikita ng anti-graft body ay kung sino ang nakalista na beneficial ownership ng isang kumpanya. Ayon kay Clavano, makikita ng ahensya ang posibleng connection ng mga kumpanya kabilang na mga may magkakaparehong opisyal.
3: We are looking also to reach out to the SEC for their data as well to sign a data sharing agreement with the SEC para makita din ho natin yung angle na yon sa SEC dahil meron ho doon sa finifilapan ng mga korporasyon yung beneficial owner ng mga kumpanya.
1: Nice rin ang anti-graft body na magkaroon ng access sa iba pa gaya ng Land Transportation Office, Land Registration Authority at iba pa na may listahan ng mga asset ng mga bawat individual na makakatulong sa pagsasagawa ng mga lifestyle check. Kasabay ng pagbibigay access sa Office of the Ombudsman, binigyang din ng DBM na makakatulong ito para mapalakas pa ang sistema.
4: So if patterns emerge, we learn from them. If there are recurring gaps in data quality, we improve the data. If there are weaknesses in system functionality, we strengthen the system. If there are policy gaps that create vulnerabilities, then we examine the policy. In other words, if the Ombudsman keeps seeing the same problem, our response cannot simply be noted po.
1: Inanunsyo rin ng Kaliim na nilagdaan ng isang executive order na nag-i-institutionalize sa DBM Compass o ang Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics, kung saan magkakaroon ng access sa iba pang mga dokumento gaya ng SARO o ang Special Allotment Release Order, NCA o Notice of Cash Allocation, NTA o Notice of Transfer Allocation at LGSF o Local Government Support Fund. Rod Lagusad, para sa Bayan.
5: Sa iba pang balita, gagamiting ebidensya ng prosekusyon ang naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta sa kanyang TV show kaugnay ng umano'y natanggap itong campaign donation sa pagsisimula ng paglilitis ng Sandigan Bayan 1st Division na siyang may hawak ng isa sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 ng Senador. Nag-ugat ang kaso dahil sa umano'y 75 million peso undeclared campaign donation na tinanggap ni Marcoleta noong nakarang taon. Sa paglilitis, ipresenta ng prosecution si Attorney Victoria Vecino ng Political Finance and Affairs Department ng Commission on Elections kung saan kanyang sinabi na naka-attach sa isinumiting position paper ni Marcoleta ang donor's tax at bank payment slips ng kanyang donors na sina dating Congressman Mike Defensor at businessmen na sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Patunay ito na ayon sa prosecution na hindi maituturing na campaign donation ito dahil hindi subject sa tax and campaign donation. Nakatagda ang susunod na trial sa naturang kaso ni Marcoleta at Viray sa October 13.
0: Samantala, hindi hinayaan ng Philippine Coast Guard na makalapit sa Kota Island ang 20 ng Chinese fishing sampans na idineploy mula sa isang Chinese maritime militia vessel. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
6: Limang tauhan mula sa Philippine Coast Guard, lulan ng isang rubber boat ang nagtaboy sa Chinese fishing sampans na pumasok sa territorial sea ng Kota Island sa West Philippine Sea. Nangyari ito sa pagitan ng alas 10 at alas 11 ng umaga nitong Lunes, kung saan naabot sa 24 na Chinese fishing sampans ang inilunsad mula sa isang Chinese maritime militia vessel na hindi sumagot sa radio challenge.
7: Chinese fishing boat, this is Philippine Coast Guard, Coast Guard Station Kota. You're not allowed to conduct any maritime activity, including fishing in this area.
6: Sa kabila ng ganitong karaming bilang, hindi nilubayan ng PCG ang 20 ng Chinese fishing sampans para itaboy palayo mula sa Kota Island.
8: They came as close to the Kota Island up to 310 yards. So ganun kalapit.
6: Sumunod kalaunan ang Chinese sampans sa pagpapaalis sa kanila na PCG at bumalik sa pinanggalingan nilang Chinese maritime militia vessel. Walang naging untoward incident at nakabalik din ng ligtas ang mga tauhan ng PCG sa kanilang istasyon sa Kota Island. Duda naman ang PCG na paingis na lamang ang layunin sa biglang pag-deploy ng Chinese fishing sampan sa lugar, lalo't hindi nagbaba ang mga ito ng fishing net.
8: It was intentionally designed na isurround yung buong Kota Island. Sabi ko nga, they had this interval distance of 50 yards. In some way, this may be a Chinese fishing vessel, but they were actually taking orders from somebody to do all this kind of harassment dito sa Kota Island. It would also be a possibility to survey what are the activities that we're doing in Kota Island, to document the personnel who are also staying sa Kota Island.
6: Samantala, sinabi ng Chinese Embassy na bahagi ng jurisdiksyon ng China ang karagatan kung saan naglalayag ang Chinese research vessel Jiahaike 7 na nakita sa Maritime Domain Awareness o MDA flight ng PCG 38 nautical miles mula Itbayat, Batanes. Sabi pa ng Chinese Embassy, dapat igalang ng Pilipinas ang karapatan ng China at huwag umanong pakialaman ang kanilang scientific research activities. Para kay Tariela, malinaw na pag-amin ito mismo ng China sa unang pagkakataon na inaangkin din nila ang Batanes, bagay na dati nang pinalutang ng Chinese scholars.
8: Saka lang nila sinabi talaga through the Chinese Embassy na meron talagang claim din sila rito. Dahil noong mga nakaraang araw, it only started with the symposium ng mga scholars and then amplified ng state media nila. And right now, the Chinese Embassy is the one claiming na meron daw silang sovereign rights and what they're doing is actually lawful.
6: I-deploy naman na ang BRP Teresa Magbanwa para paalisin ang Chinese research vessel palayo ng Batanes. Patrick De Jesus para sa Bayan

0: Agad na nirespondehan ng mga otoridad ang umano'y sunod-sunod na pagpapasabog at pagpapaputok ng baril ng armadong grupo sa isang barangay sa Cotabato City. Posible umanong personal na alitan ang motibo ng insidente. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
1: Tatlong magkakasunod na pagsabog at sunod-sunod na putok ng baril ang naganap sa Purok, Pakistan, Barangay Kalanganan 1, Cotabato City. Ayon sa Cotabato City Police Office, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen.
2: Mga bandang 8:35, may tumawag sa ating kapulisan sa hotline natin at reported na allegedly merong sumabog, no, o explosion at saka merong indiscriminate firing dyan nga mismo sa Purok, Pakistan.
1: Mabilis na rumisponde ang mga otoridad.
2: Ang ating kapulisan po pumunta doon at kasama po natin yung Philippine Army, MBLT-6, as well as po yung CMFC po, no? And during the process, no, nag-proceed sila, kasama po yung investigator natin from PS.
1: Sa inisyal na investigasyon, isang hindi pa nakikilalang armadong grupo ang sinasabing nakapwesto sa kabilang bahagi ng ilog sa sitio Kidopo at umano'y nagpapaputok gamit ang high-powered firearms at M79 grenade launcher.
2: Napag-alaman natin na tatlong sunod na loud explosion ang narinig ng ating mga kababayan dyan sa MB Kalanganan.
1: Wala namang naitalang sugatan o pinsala sa insidente. Ayon sa pulisya, posibleng personal na alitan ang motibo sa insidente. Umatras umano ang mga sospek patungo sa direksyon ng Sitio Bager. Patuloy naman ang investigasyon at area clearing operation ng mga otoridad para matukoy at posibleng maaresto ang mga responsable sa insidente. Tricia Aragon para sa Bayan.
3: Mas madali nang maipaabot ang mga consumer sa Davao ang anumang reklamo o puna sa mga serbisyo at produkto sa pamagitan ng inilunsad na Davao Connect. Yan ang ulat ni JC Aliponca ng PTV Davao.
4: Nilagdaan na ang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng Department of Trade and Industry o DTI Region 11, mga ahensya ng gobyerno at 7 consumer organizations sa Davao City bilang bahagi ng pagtatatag ng Davao Alliance for Vigilance, Advocacy and Organized Consumer Network towards Consumer Trust o Davao Connect. Layunin nito na palakasin ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno at mga organisasyon ng mga consumer. Sa pamamagitan ng Davao Connect, mas mapoprotektahan ang mga karapatan, kapakanan ng mga consumer at mapalakas pa ang makatarungang pagpapatupad ng mga batas.
5: So we agree to collaborate. We have option to jointly conduct mga consumer education and advocacy and even enforcement if that is feasible. And we hope that other agencies will also commit through the next batch of MOA signing.
4: Layunin din ito na mapalakas ang frontline services para sa mga tanong at mga karanasan ng mga consumer. Kabilang dito ang pagbuo ng sistematikong aksyon sa mga reklamo at pagpapalawak ng mga partisipasyon ng mga consumer organizations sa rehiyon. Target din ito na mas maipaliwanag sa publiko kung aling ahensya ng gobyerno ang maaari nilang lapitan upang maisulong ang kanilang mga karapatan bilang mga consumer. Magtatayo rin ang Davao Connect ng isang plataforma kung saan maaaring ipasa ng mga consumer ang kanilang mga reklamo, suwestyon at mga ebidensya diretso sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno.
5: Took that initiative of organizing this one and we can synchronize if there are mga gaps in terms of information, for example, in terms of information sharing, in terms of addressing, in terms of for example, calamities, mga ganyan. So we can use this network as a platform for us to synchronize our efforts in addressing information as well as addressing concerns na rin ng mga consumers.
4: Ayon sa isang consumer organization, malaking tulong ang nasabing programa upang mas mapalakas ang kanilang ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Magsisilbi rin itong bilang tulay upang mapalakas ang kanilang koordinasyon at maging plataforma para mas maging epektibo ang kanilang mga hakbang sa pagprotekta sa mga consumer.
6: Pinapakalaking tulong po ito sa konsumante po, no? For individual consumer po. Kasi kung ano man ang mga problema, no, na kanilang experience po bilang konsumante, ay madali lang natin na mabigyan ng lunas po, no? Lalo-lalo na kung ang specific problem po ay nabilong sa isang ahensya po, like for example, Department of Agriculture and Department of Trade and Industry, and any government agencies po ay madali lang natin mapaibot sa kanila po yung mga problema ng mga ating mga konsumante.
4: Makakatulong din ang Davao Connect sa pagbuo ng mga pulisiya at programa na tutugon sa totoong pangangailangan ng mga komunidad. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
3: Para sa mga K-drama fans, magandang balita dahil may magbabalik na Korean star sa bansa. Sino kaya ito? At hindi lang isa, kundi dalawang engagement rings pa lang ibinigay ni two-time Olympic and Asian Games gold medalist Carlos Yulo sa kanyang longtime girlfriend at ngayong fiancé na si Chloe San Jose. Narito ang ulat.
7: Will you marry me?
8: Yes.
9: Why not? It's definitely a yes para sa longtime girlfriend and now fiancé ni Carlos Yulo nang mag-propose ito kamakailan sa Tagaytay sa kanyang minamahal na si Chloe San Jose. Pero hindi alam ng lahat, habang masayang nag-oo si Chloe sa proposal, nagkaroon ng isa pang sorpresa si Carlos. Isa pang sing-sing. So one isn't enough? Sinabi ng Olympic gold medalist na si Chloe ang nagsilbi kasing kanyang inspirasyon at motibasyon para manalo sa dalawang makasaysayang gintong medalya sa Paris 2024 Olympics. Dahil dyan, grateful siya sa kanya at yan ay isa pang regalo para kay Chloe. Looks like si Chloe nga talaga ang super winner this time. Ang dalawang engagement ring ay inilagay sa kaliwa at kanang ring finger ni Chloe. Ang anunsyo ng kanilang engagement ay pagkatapos ng matagumpay na Asian Games stint ni Carlos Yulo kung saan napanalo nito ang dalawang gintong medalya. Congratulations to the future Yulo couple.
10: 그무스타 필리핀스.
11: 네, 안녕하세요. 김수현입니다. 여러분 곧 필리핀에서 만나게 될 텐데요. 저도 여러분을 만날 날을 기다리고 있습니다. 10월 2일 필리핀에서 만나요.
9: K-pop fans, get ready. Pati kami ready na rin sa kilig. Dahil na few days, ang isa sa mga Korean heartthrob na si Kim Soo-hyun ay nasa Pilipinas. May reports na posibleng narito na ang Korean star on September 30, bukas, araw ng Miyerkules. Sa October 2 naman, nakatakdang i-headline ng aktor na si Kim Soo-hyun ang kanyang fan meeting na Our Forever With You sa Mall of Asia Arena. Ito naman ay inorganisa ng isang local fashion brand na inirepresenta ni Kim Soo-hyun bilang ambassador nito since 2021. Ito ang kauna-unahang pagkakataon ng pagbabalik ng Queen of Tears star sa public eye. Matapos ito magkaroon ng long time break sa kanyang public engagements dahil sa kanyang kasong kinasasangkutan with his ex, ang namayapang aktres na si Kim Se-ron. Unang bumisita si Kim Soo-hyun sa Maynila noong 2024. Abangan mo di ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
3: At para sa iba pang updates at balita, follow at ilike ng aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVPH. Bayan, 87 days na lang. Pasko na. At yan po ang mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
3: At hanggang bukas, ako si Diane Carrera ng inyong pambansang TV para sa
12: Bagong Pilipinas.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas.
14: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
15: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
16: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
15: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
17: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
18: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
15: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
19: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City. At mula sa transmitter sa barangay, Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

Thanks.

0: Kayo po ay nakikinig sa impilang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service, sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayang papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, mula Lunes hanggang Sabado, at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas Lucena ay nagsasayang papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowe, Edgardo M. Dries, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 97.9 FM, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.
1: The Harmony Prayer. O Lord, I cry for peace. Purify my eyes to see peace. Purify my mind to understand peace. Purify my heart to love peace. Purify my memory to work for peace, the peace that comes from your love and compassion. O Lord, sustain my vision of peace following your inspiration. You have many ways of revealing your presence and love for humanity, but your style is constant. You are in dialogue with all. You care for all. Make me, O Lord, a sign of your peace, living a life in dialogue with you, to understand your silence and seek your presence. In dialogue with myself, to rediscover the meaning of life. In dialogue with others, to move together in harmony with all. And in dialogue with creation, to care for the earth. Give me, O Lord, the courage to live in dialogue, in the midst of divisions and conflicts, and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
2: Mga guro, militar at polis na gumagampa ng higit pa sa kanilang mandato.
3: Headlines.
2: Balitang sports, Ebena, matagumpay na napanatili ang men's pole vault title sa Asian Games.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
2: Mga detalye ng ating balita, Land Transportation Franchising and Regulatory Board muling na ipagdialogo sa mga miyembro ng grupong Manibela. I-report po naman dyan si Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Para talakayin ang kanilang hinaing at panawagan ng pagdialogo, ang Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB sa mga miyembro ng Transport Group na Manibela. Personal nakipag-usap si LTFRB Acting Chairman Attorney Greg Pua kasama si Executive Director Attorney John Paul Alien Victa sa grupo bilang bahagi ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng ehensya sa mga operator at driver. Kabilang sa tinalakay ang mga usapin sa dokumentasyon, registration at iba pang problema ng miyembro ng grupo. Samantala, inihiyag naman ni Manibela Chairman Mar Valbuena na plano niya makipag-usap kay First Lady Liza Araneta Marcos tungkol sa mga panawagan ng mga manggagawa sa transport sector. Nagkaroon ang pagkakataong magkausap ang dalawa matapos tumalo sa rice distribution program ng LTO. Mula si LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Philippine National Police, naghandog po ng libreng sakay sa mga pasaherong naapektuhan ng tigil-pasada ng ilang transport group. Report po naman dyan si J. Mike Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inititigil sa kanilang pagbabantay at pagsaservisyo ang Philippine National Police para tiyakin na maayos at mapayapang pagdaraos ang tigil pasada ng mga transport group na sa kanilang ikatlong araw. Kasabay nito, iniulat ng PNP na nakapagandong sila ng libreng sakay sa iba't ibang panig ng Metro Manila, gayon din sa buong bansa kung saan nakaapekto ang ginawang aktibidad ng grupong Piston. Kahapon, nagpakalat ng mahigit sa 8,000 mga tauhan ang pambansang pulisya para magbantay at umalalay sa mga apektadong pasahero. Ayon kay PNP spokesman Police Colonel Alin Rico, batay sa kanilang pagbabantay ay kakaunti lamang mga sumama sa tigil pasada dahil mas marami ang mga tsuper na pinili ang mamasada.
6: Initial evaluation ay konti lang po ang sumali dun sa strike, so there is no large-scale effect sa ating pong mga pumabiyahe, yung ating pong mga commuters. But nevertheless, we have deployed libreng sakay vehicles for libreng sakay operations. If ever there will be passengers who will be stranded.
5: Ang tinig ni PNP spokesman, Police Colonel Alin Rico. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, ang Bayan Salon, nanawagan po naman na repasuhin ang energy policy sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Tapos sa Kamara, ito naman ang ulat ni Kathleen Forbenza.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Iginiit ni Akbayan Cortulis, Representative Shell Jokno, ang pangangailangan ni repasuhin ang mga pulisiya ng pamahalaan sa enerhiya upang makabuo ng pangmatagal ng solusyon sa pabago-bagong presyo ng linis. Ayon kay Jokno, kailangan suriin ang Philippine Energy Plan 2023 to 2050 patapos maglamang sa Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ng EO-125 na pansamantalang nagsususpende sa excise tax, LPG at kerosene. Anya, pansamantalang hakbang lamang ang suspensyon ng buwis at kailangan na mas marino na estratehiya para mabawasan ang pagdepende ng bansa sa imported na langis. Diin niya ng pagpapalakas ng lokal na pinagkukunan na enerhiya at paggamit ng renewable sources tulad ng solar at wind upang mapatatag yung energy security ng bansa. Ayon kay Jokno, dapat ang din alamin kung epektibo pa ba yung hakbang ng gobyerno para maibsan yung epekto ng mataas na presyo ng langis sa mga consumer at sektor tulad ng pampublikong transportasyon. Paalala niya na ang pagtaas ng presyo ng langis ay nagdudulot din ng pagtaas ng halaga ng mga bilihin, nadagdag pa sanin sa mga manggagawa, negosyo at mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Antala, mahigpit mo, magbabantay naman ang pamahalaan laban sa mga driver o operator namang hindi susunod sa tamang pamasahe o yung mga tsuper na maniningil ho ng sobra. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi po ni LTFRB Acting Chair Greg Poa Jr. na ito naman ang dahilan kaya't ipinaskill sa website ng tanggapan ang Fair Matrix. Aliya, ito ay upang may pabatid sa publikong angkop na halaga ng pasahe na dapat lamang singilin sa kanila. Sinabi ng opisyal na sakaling masingil sila ng mahal, hindi dapat sila magdalawang isip na magsumbong sa gobyerno. Pagsisiguro ng opisyal, agad na aaksyonan ng pamahalaan ng lumang reklamo na kanilang matatanggap hinggil sa taas pasahe. Kung matatandaan noong Biyernes, Setyembre 25, ang aprobahan ng gobyerno ang piso fare hike. Ing Linggo, naging epektibong dagdag singil sa pasahe para po sa public utility vehicles tulad ng jeep, bus at airport taxi.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pinatasa naman ni Philippine National Police Chief, Police General Jose Malencio Nartatas Jr. ng mga police unit na paigtingin ang pagbabantay sa mga lugar na apektado ng matinding tagtuyot. Ito'y kasunod po ng mga banta ng matinding tagtuyot, bunsod po ng strong El Nino na posibleng makaapekto sa supply ng pagkain at tubig. Nawagan ni Nartatas sa publiko manatiling mahinahon at may pagtulungan upang masigurong may sapat na pagkain at tubig para sa lahat. Nalawagan din ang PNP chief na iwasan maagang pag-iimbak ng labis na supply sa mga panahong ito. At ay sa ulat po ng Pag-asa, makalaranas sa matinding tagtuyot ang ilang lugar sa bansa simula ngayong buwan hanggang Desyembre. Siyempre ba itong maramdaman hanggang sa kalahati ng susunod na taon?
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Buong minuto na makalipas ay kanim lang umaga, samantala pinaigting po ng Department of Social Welfare and Development ang paghanda bago tumama ang kalamidad. Asunod sa paglagda sa implementing rules and regulations ng Republic Act 12287, layunin po ng batas na bigyang daan ng maagat na pagkilos bago dumating ang sakuna. Nakibahagi ang DSWD Disaster Response and Management Bureau sa pagbuo po ng IRR. Itinutulak din po ng DSWD ang social protection para sa mga pamilyang nasa panganib. Patuloy ang paibaugnay ng ahensya sa mga LGU at iba pang katuwang para maprotektahan po naman ang mga komunidad.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tama, impeachment trial po naman ni Vice President Sara Duterte, kanselado ngayong araw. Po naman dyan sa Senado, ulat si Minfa Asuncion.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Kanselado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw, Miyerkules, September 30, ayon sa abiso mula sa Senate Impeachment Court. Sa notice ay nilabas sa Impeachment Clerk of Court, Attorney Renato Bantog Jr., sinabi na ipagpapatuloy ang paglilitis bukas, Huwebes, October 1, ng alas 10 ng umaga. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Senate Impeachment Court spokesperson, Attorney Reginald Tungol, na hindi nangangahulugan ng pagkaantala ang pagkansela ng trial. Patunayan ayon kay Tungol, aggressively ahead of schedule ang paglilitis bilang nakapagsumite na ang prosecution ng 6 na testigo sa loob ng 8 araw mula nang buksan ang Article 2 ng impeachment case noong September 14. Binigyan din ang tagapagsalita na ang kanselasyon ng trial ngayong araw ay isang strategic procedural pause para mabigyan ang panahon ng prosecution at defense na maghanda para sa buong araw ng mga pagdinig mula October 1 hanggang 15. Ito lalo na rin inaasahan ang pagdating simula Huwebes ng mga technical at malalaking financial records mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC at mga registers of deed. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, pagharap po naman ni Davao City Mayor Sebastian Bastida Duterte sa Senate Impeachment Court, nagpapakita ng conflict of interest ng pamilya nito ayon sa House Prosecution Panel. Report naman dyan si Melanie Bordones Reyes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Sinabi ng House Prosecution Panel na malinaw na umiiral ang conflict of interest sa pamilya Duterte kasunod ng pagharap ni Davao City Mayor Bastida Duterte sa witness stand sa Day 31 ng impeachment trial. Ayon kay House Prosecution at Manila Representative Joel Chua, matapos ang testimonya ni Mayor Bastida ay nagpapatunay ng malalim na ugnayan ng pamilya Duterte sa negosyanteng si Jaime T. Cruz at sa mga transaksyon nito. Sa pagdinig, inamin ni Mayor Bastida na kilala niya si Cruz at kasosyo nito sa isa sa kanyang mga negosyo, ang Chinese Gen B Foods Corporation. Ang pangalan ni Cruz ay naiugnay sa ilang kumpanya na may kaugnayan umano sa pamilya Duterte, kabilang ang GenCorp na idinklara ni Vice President Sara Duterte sa kanyang 2024 at 2025 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Bagamat itinanggi ng alkalde ang kaalaman sa kaugnayan ng Vice Presidente sa GenCorp, iginiit ni Representative Chua na si Mayor Bastida ang tumatayong head of the procuring entity o HOOP na nag-approve sa mga kontrata ng lungsod. Kunisyon din ni Chua ang pagbabago ng patakaran ng Bids and Awards Committee o BAC ng Davao City tungkol sa kinakailangan 5 taong operasyon ng isang kumpanya bago makasali sa bidding. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua.
10: Si Jaime T. Cruz ay business partner ng mga Duterte. Lahat sila magkakapatid, makikita natin ay may connect dito sa Duterte. So, lumalabas na nagkaroon ng conflict of interest yung GenCorp sa pagpa-participate sa LGU, kung saan nanalo sila ng maraming kontrata. At may mga pagkakataon pa na sinasabi, ito ang loan bidder.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mantala, 5 administrative case ang kinakarap ni dating Police Security Aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na si Patrolman Rodolfo Gracioso Jr. bago pa ituturo yung na-dismiss sa serbisyo. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Police Colonel Alan Rayco, bilang sa mga kasong ito ang conduct unbecoming of a police officer at grave misconduct. Aniya, kalamihan umano sa mga kasong administratibo ni Gracioso ay naitala matapos ang kanyang security detail kay Velasco noong March 2022, saan nagsilbi siya ng 1 taon at 4 na buwan. Mantala, sinabi ni Kona na dismiss si Gracioso sa servisyo noong September 11, 2026 at umapila sa naturang dismissal na aniya nagpapatunay na naabisuhan siya tungkol dito. Matatandaang lumutang si Gracioso bilang whistleblower matapos itong nagpakilalang dating security aide ni Velasco at inakusahan siyang naghatid ng mga maletang pera kina Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Representative Paulo Duterte. Ngayon, Nosuri po ng PNP ang mga payang negosyoso at pinaimbisigan ang katotohanan ng kanyang mga revelasyon laban sa pamilya Duterte.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na kasalukuyang nasa labas ng bansa si dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon sa record po ng Bureau, walang umiiral na hold departure order o HDO at wala rin derogatory alert paring pumigil sa pag-alis ni Velasco ng Pilipinas. Gayun pa man, sinabi po ng ahensya na hindi na ito maaaring maglabas ng karagdagang detalye tungkol sa immigration records ng isang individual at sa mga usapin sa data privacy. Iyak naman ang Bureau na patuloy ito patutupad ng pare-pareho ang mga batas at polisiya sa immigration habang pinoprotektahan ang confidentiality at personal information ng mga individual.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 17 minuto na po makalipas sa ikanin po naman ng umaga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide pang Miyerkules na edisyon. Sandali po lamang, dan mulang mahalagang paalala.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ibig sabihin sa ating balitaan, 17 minuto na makalipas ang ika-6 po ng umaga. Mga parintahan ng report mula dyan sa Palasyo ng Malacanang, Pangulong Marcos kinilala mga guro, militar at polis na gumagampan higit pa sa kanilang mandato. Tapo dyan sa Palasyo ng Malacanang, ulat po naman sa Rakel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Binigyan pugay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga guro, sundalo at polis bilang frontliners sa nation building dahil sa kanilang dedikasyon sa serbisyong publiko, pagpapalakas ng mga institusyon at pagpapabuti sa buhay ng mga Pilipino. Sa awarding ceremony ng Medallion of Excellence para sa 2026 Metro Bank Foundation Outstanding Filipinos, kinilala ni Pangulong Marcos ang mga guro, mga sundalo at pulis dahil sa kanilang mga taon ng serbisyo at sakripisyo. Sabi ng Pangulo, ang nation building hindi lamang isinasagawa sa matataas na tanggapan ng gobyerno, kundi maging sa mga silid-aralan, sa mga institusyon at sa mga komunidad sa buong bansa. Binigyang diin ni Pangulo Marcos ang ambag ng mga awardee mula sa sektor ng edukasyon sa pagpapahusay ng pagkatuto sa pamamagitan ng culturally responsive tool, mga makabagong pamamaraan sa pagtuturo ng physics at pananaliksik sa mga umuusbong na teknolohiya. Binanggit din ni Pangulo Marcos ang kontribusyon ng mga awardee mula sa militar na pagpapalakas ng koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno, pagpapahusay ng efficiency sa kanilang hanay sa pamamagitan ng digital platforms at pagpapalakas ng maritime awareness at operational preparedness sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulo Marcos, ipinakita ng mga awardee mula sa pulisya ang kahalagahan ng prevention at innovation sa public safety, kabilang ang mga hakbang upang mailayo ang mga kabataan sa krimen. Sinabi rin ng Pangulo na ang kanilang serbisyo kaakibat ng mga hakbang ng kanyang administrasyon upang masuportahan ng mga guro, mapalakas ang kakayahan ng security forces at mabigyan ng mga pulis na kinakailangang kagamitan upang mapanatiling ligtas ang mga komunidad.
16: At the community level, such as the Unified 911 Hotline for Faster Response and barangay-based campaigns to continue to rid our streets of illegal drugs. But policies and programs only go as far as the people who carry them forward. Our 10 awardees show us what happens when skill is matched by dedication and a strong sense of duty.
15: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala ay sinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malaking papel ng kababaihan sa pamumuno at pagbuo ng mga polisiya sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ito ay sa usapin ng ekonomiya, seguridad at kapayapaan. Sa ika-4 na ASEAN Women Leaders Summit, sabi po ni Pangulong Marcos na hindi lamang dapat ituring na beneficiaryng kababaihan sa pag-unlad ng riyon. Aniha, dapat siya ay magsilbing aktibong leaders at innovators sa mga ito. Sabihin niyan, tinulak lang po ng ekotibong supporter sa women-led enterprises bilang mas magandang access sa financing at digital skills. Tawagan din po ang Pangulo sa pagkilala sa unpaid care work. Aniha, ay malaking hadlang sa paglahok ng kababaihan sa formal workforce pati na rin ang mas matibay na proteksyon aban po sa gender-based violence online.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Office of the President handang tumugon kung ano man ang iutos ng Korte Suprema sa gitna po ng petition for certiorari and prohibition dahil po naman sa pagkabaliban ng barangay at sangguniang kabataan ng election sa Nobyembre. Adyan sa Malacanang, ulan si Alvin Baltazar.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Nakahandang tumugon ang Office of the President sa anumang utos ng kataas-taasang hukuman kasunod ng ginawang pag-question hinggil sa pagpapaliban ng dapat saray halalam sa barangay at SK sa Nobyembre 2. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kakatawan dito sa hanay ng gobyerno ang Office of the Solicitor General. Sa ngayon, sabi ni Castro, ay wala pa naman silang natatanggap na kopya ng nasa impetisyon na inihain ni election lawyer Romulo Macalintal. Matatanda ang bukod sa petition for certiorari and prohibition ay hiniling din ato ni Macalintal ang temporary restraining order, ganun din ang writ of preliminary injunction kontra sa BSK election postponement. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
18: At kung ano man ang iuutos ng Korte Suprema, ito naman ay tutugunan at irepresenta man po ang state ng Office of the Solicitor General.
17: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bantala, binigyang diin ng Philippine National Police Women and Children Protection Center Anti-Violence Against Women and Children Division ang mahalagang magkaroon ho ng sistema sa pagre-report sa pulisya ng mga paaralan, lalo na kung may nagaganap ng krimen sa eskwelahan. Sa palayam ng Mike In, Mike Out, sinabi ni PNP-WCPC Anti-Violence Against Women and Children Division Chief Police Colonel Andre Didi Abelia, at sa ganitong paraan, mas mabilis makakaresponde mga otoridad na mapipigilan ng lamang masama na posibleng mangyari. Aliwanag pa ni Abelia, may sarili lamang panuntunan ng Department of Education at DepEd pagdating sa mga insidente na disakop ng kabulisan ay ng mga simpleng away ng mga estudyante, panang hepe. Apat, bigyan ng pansin ng mga guro at kawarin ng paralan kahit maliit pa lang ang insidente na hindi na lumala pa at maiwasan ang anumang pwedeng maidulot nitong karahasan.
19: Kaya nga po lumalaki yung mga ibang incident or nagiging serious yung mga nangyayaring violence sa schools dahil may mga instances na baga hindi masyadong tinetake na seriously or hindi masyadong tinitingnan ng salente na pwedeng maging sanhi ng mas malaki pang insidente. So yun nga sabi ko, kailangan isettle nila kaagad or maayos or ma-action na nila kaagad yung mga kahit maliliit na mga insidente ng away, kahit verbal pa lang yan.
2: Samantala, nagbigay paalala pa rin si Kiana Labella sa mga estudyante na nakararanas ng mga abuso at pangbubuli sa paralan na huwag matakot magsumbong sa kanilang guro kay magulang. Pero kung talagang di nila kayang magsabi sa kanilang guro, magulang o guardian, pwede rin anyang lumapit sa barangay o kaya sa pinakamalapit na police station. Pinahayag ni Abelia na may nakatalagang Women and Children Protection Desk sa bawat istasyon na mga kababaihang investigador na sanay mga laga sa sino mang kabataan at kababaihan na biktima ng mga krimen o pang-aabuso. Aniya, ay helpline ng WCPC na pwedeng tawagan ng sino mang nangangailangan ng tulong at sila may pag-coordinate sa local police stations. Ito ang 0920-907-1717. Kaya po naman ang numerong 0919-777-7377.
19: Pwede po silang tumawag or mag-message. Pwede rin po silang mag-message dun sa aming Women and Children Protection Center Facebook page po. So, kung hindi sila makapunta personal, pwede na po nilang initially na mag-report sa aming message or tumawag po. Or pwede rin po silang pumunta in person. Pero initially, pwede naman po kahit tumawag sila or mag-message at kami na po yung mag-a-assist po sa kanila.
2: PNP-WCPC Anti-Violence Against Women and Children Division Chief Police Colonel Andre Didi Abelia.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mantala, nagbabala naman ang Department of National Defense sa publiko laban po sa kumakalat na fabricated na liham na pirmado ni Defense Secretary Gilberto Chidolo Jr. para sa isang Peter and Spiegel. Nasabing liham, namalabas na tinitiyak umano ng kalihim ang pagsusulong ng interes ng Estados Unidos sa West Philippine Sea sa ilang usaping pampolitika sa bansa. Kabilang dito ang manoy sadyang pagkapakita sa publiko ng marahas na taktika ng China. Operasyon sa Ayungin Seoul noong July 2026. Nakasaad din na sa gawa-gawang liham na mas inuna umano ni Teodoro, Amerika pagdating sa national security ay isa sa mga isyong lokal gaya ng impeachment labang kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni DND spokesperson Asek Arsenio Andolong, walang katotohanan ng dokumento at ang laman nito. Ay pasa na rin anya ang usapin sa National Bureau of Investigation para sa investigasyon. It ni Andolong, panibagong halimbawa na naman ito ng foreign interference at malign influence, layong siraan ng lehitimong pagsisikap ng pamalalay pagtanggol ng soberenya at teritoryo po naman ng bansa.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ang balita, personal na binisita naman ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Cagdag si Mary Jane Veloso sa kanyang tahanan sa Nueva Ecija para kamustahin at alamin kung anong tulong ang maibibigay pa ng pamahalaan. Isinagawa ang pagbisita matapos pagkulaban po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Veloso ng absolute pardon. Ayon sa Department of Migrant Workers, bahagi ito ng suporta ng pamahalaan sa kanyang muling pagbabalik sa pamilya at sa pagsisimula ng bagong yugto ng kanyang buhay. Nauna lang nagbigay ang Department of Social Welfare and Development ng 30,000 piso na cash assistance kay Veloso at 10,000 piso naman para sa kanyang mga magulang at mga anak. Ang DMW naman ang tututok sa kanyang reintegration, kabilang po ang psychosocial counseling, livelihood starter kits at skills training. Matatandaang mahigit isang dekadang nakulong si Veloso sa Indonesia matapos mahatulan ng kamatayan dahil sa kasong drug trafficking. Ngunit nabigyan po siya ng pansamantalang reprieve hanggang sa mapauwi siya sa Pilipinas noong 2024 para dito ipagpatuloy ang kanyang sentensya.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Milyong pisong halaga naman ng ecstasy na huli ng Bureau of Customs. May detalye po dyan si Lawrence Tanhoko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Nasa bat ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport ang tinatayang nasa 3.15 million pesos na halaga ng hininalang ecstasy o MDMA na itinago sa mga lalagyan ng whey protein sa isang international parcel na diskubre ang nasa 743 grams ng hininalang illegal na droga nang inspeksyonin ang parcel sa Central Mail Exchange Center nitong September 25. Inaresto rin ang claimant ng parcel at isinuko sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kasama ang nasabat na droga para sa investigasyon at posibleng pag-asampa ng kaso sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at mga kaugnay na batas sa Customs. Ang KBOC na IA District Collector Attorney Myra Yasmin Obilios Mapa patuloy na pinaigting ang pagsuri sa mga international parcel dahil sa nababagong paraan ng pagtatago ng illegal na droga. Sinabi naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na bukod sa pagsabat ng kontrabando, tinutukan din ng BOC ang pagtukoy at paghahabol sa mga taong nasa likod ng illegal na shipment. Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, pinatawar ang National Telecommunications Commission ng 100,000 pisong multa kada araw ang makumpanyang Dito, Global Smile. Dahil na rin sa hindi pa rin maayos sa kanilang mobile broadband service sa ilang lugar sa Metro Manila. Atay po sa revalidation ng NTC nitong Setyembre, nananatiling hindi nagbago ng malaki ang mga naunang natukoy na problema sa signal broadband service. Kabilang sa mga lugar na tinukoy para sa Globang Manila, Makati at Quezon City. Sa Dito, bilang ang San Juan, Pasay, Las Piñas, Abang, Paranaque, Manila at Pasig naman para po naman sa Smile. Nagsimula ang multa noong Setyembre 25 at magpapatuloy hanggang maayos po naman ang mga problema. Ang sasagawa rin ng NTC ng retesting kada 2 linggo para matiyak ang pagpapabuti po ng serbisyo.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, inaprobahan ng National Wages and Productivity Commission ang 500 pisong aumento sa buwa ng sweldo ng mga kasambahay sa Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Ayon kay Acting Labor Secretary Francis Tolentino, magiging epektibo ito simula Oktubre 14 ng taong kasalukuyan. Mula sa kasalukuyan, 7,000 pisong buwa ng minimum na sweldo ng mga kasambahay, magiging 7,500 na po ito. Sabi ni Tolentino na ang bagong wage rate ay makikita na sa iba pang benepisyo ng mga kasambahay tulad po ng 13-month pay at kontribusyon sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Sabay niyan, inayuhan po ng Acting Labor Secretary mga employer na sumunod at tinakdang bagong minimum wage rate. Ay paalala rin sa Tolentino sa mga kasambahay na alamin ang kanilang mga karapatan sa lalim po ng bagong wage order. Kung may katanungan o concern sa ipatutupad na bagong wage adjustment, ari pong may pag-ugnayan sa official Dole Facebook page o Dole Hotline 1349. Hindi po naman sa email address na hotline 1349@dole.gov.ph.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Interase yung travel, itinuturing na susi sa katatagan ng turismo sa rehiyon. May report po dyan si AEJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Itinutulak ng ASEAN ang pagpapalakas ng intra-regional travel bilang mahalagang sandigan ng tourism industry sa harap ng mga global economic challenges. Sa ASEAN Tourism Ministers Retreat sa Pilipinas, binigyang diin ni Tourism Undersecretary Verna Buenceseso na malaking bahagi ng tourism arrival sa rehiyon ay nagmumula mismo sa mga bansang ASEAN.
22: Furthermore, ASEAN leaders also highlighted intra-ASEAN travel, which accounts for over 40% of our total visitor arrivals, as an essential stabilizer against global economic shocks.
21: Kabilang sa mga hakbang na tinatalakay ng ASEAN ang pagpapalakas ng investments sa mga emerging tourism destinations at secondary cities upang mapalawak ang benepisyo ng turismo at mapanatili ang paglago ng industriya sa buong rehiyon. Noong 2025, tinatayang umabot sa mahigit 140 million ang bilang ng visitor arrivals sa ASEAN. Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita po naman sa Bayong Dagat, Malaysia, punan na ang pagbabalik sa Myanmar refugees. Apo naman sa Radyo Pilipinas World Service, at ang gulat ni Wayne Peñano.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Aabot sa 1,500 Myanmar refugees ang sinimulan ng i-deport ng Malaysia bilang unang bahagi ng repatriation program nito. Ayon sa Malaysia, voluntaryo ang pagbabalik sa mga refugee at layong bawasan ng programa ang asylum seekers. Maging ang anilay financial burden at issue ng seguridad sa kanilang bansa. Dagdag pa nito, didepende sa pagkakilanlan, documentation at verification ng mga refugee ang mga susunod na repatriation. Samantala, nagpahayag ng pagtutol ang United Nations Refugee Agency at ilang human rights groups sa hakbang ng Kuala Lumpur, lalo't nagpapatuloy pa ang kaguluhan sa Myanmar. Dinistansyahan din ng UNHCR ang nasabing programa at sinabing hindi ito kabilang sa sumuri sa mga i-deport. Maalalang pumutok ang sigilot sa Myanmar matapos magdeklara ng kudita ang militar doon noong 2021. Dahil sa kaguluhan, aabot sa 100,000 individual ang nasawi at humigit 3.5 milyon ang nawalan ng tirahan. Mula ARPA World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
2: Ang balitang sports, AJBN na po naman, matagumpay na napanatiliang men's pole vault title sa Asian Games. Ulat mula naman kay Judith Kringel ng Sports Radio 918.
24: Sa talo na 5.91 meters, kampiyon muli si EJ Obiena sa Asian Games. Hindi lamang basta panalo ang naitala ni Obiena, kundi bagong record na bumura sa kanyang sariling marka na 5.90 meters na itala noong 2023 Games. Tinalo ni Obiena ang 14 na katunggali kabilang ang mga taga-China, sina Ji Yao at Li Chenyong na kapwa may 5.70 meter jump. Ang panalo ay hujat din na balik na sa dating kondisyon ang 30 taong gulang na si EJ matapos ang ilang injury at pagbabago ng coach. Samantala, nagdagdag ng isa pang medalya ang Philippine Athletics bronze sa women's 800 meters mula sa baguhan ng koponan na Filipino-American na si Victoria Bosong. Si Bosong ay naurasan ng 2 minutes 5.34 seconds sa hulihan ni Chinese Wu Zhongyao at Nelly Correa ng Bahrain. Sa medal tally, nasa pang-17 ang Pilipinas sa kartada na 3 gold, 3 silver at 12 bronze medal. Sa tulong ng Philippine Sports Commission, Judy Keringal, Philippine Olympic Committee Media, para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Asian Games, Aichi, Nagoya, Japan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 25 minuto na makalipas, ay kanin po naman ang maga. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Munang mahalagang paalala.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gaano kakahanda sa landslide. Isang araw,
1: habang nanonood ka ng TV. Narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay? So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
5: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
4: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
25: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Publiko.
27: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pasok natin sa buong kabuluhan, 39 na minuto na makalipas, ay kanin po naman na maga. Kamatuloy pa rin nating balitaan, dako tayo sa Radyo Pilipinas Tabuk. ICT equipment sa pinamahagi ng DOST sa DepEd Tabuk para po naman sa implementasyon ng ituro. May detalye po yan si Estrella Luque ng Radyo Pilipinas Tabuk.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
28: Itinasa kamay ng Department of Science and Technology o DOST sa Schools Division of Tabuk City ang 80 laptop computers, smart televisions at local servers na kakamiti ng beneficiary schools sa pilot implementation ng ituro o Enhancing Teachers on Impeded Rational Objectives. Ayon kay Regional Director Nancy A. Bantog ng DOST CAR, pre-installed na ang mga ito ng grade 2 learning contents. Anya, bilang isa sa 6 na rehiyon sa bansa na napiling manguna sa pagpapatupad ng ituro, masasabing natatangi ito para sa Cordillera. Ayon kay Dr. Bantog, biyaya ito para sa CLGU Tabuk dahil ito ang unang LGU na nakatapos ng kanilang Science, Technology and Innovation Plan sa Cordillera Administrative Region. Binigyang tiin ni Bantog na katulad ng lahat ng education stakeholders, layunin ng DOST na matamo ang improved learning outcomes sa pamamagitan ng ituro. Gayunpaman, matatamo lamang anya ito kung paghuhusayin ng mag-guro at mag-aaral ang paggamit ng ituro materials at ICT equipments. Bukod sa Tabuk City, kasama sa ituro pilot implementers sa bansa, ang Ilocos Norte, Isabela, Marinduque, Lanao del Norte, Tacloban City at Samar. Para sa bagong Pilipinas, Estrella Loke, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
27: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Pilipinas,
27: News Nationwide.
2: Samantala, Disability Summit on Inclusive Governance, matagumpay na sinagubapo naman sa San Fernando City, La Union. Detalye nandiyan po naman sa Antenier Lingsit ng Radyo Pilipinas, Agoo.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Matagumpay na isinagawa ang Disability Summit on Inclusive Governance sa pamamagitan ng Persons with Disability Affairs Office sa lungsod ng San Fernando, La Union. Nagtipon-tipon ng mga government agencies, private organizations at iba pang stakeholders upang magkaloob ng kanilang programa, serbisyo at good practices para sa mga persons with disabilities. Kabilang sa kanila ay ang GSIS, PhilHealth, SSS, ITRMC, CHED at iba pa. Kasabay ng aktibidad ay linagdaan ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng City Government ng San Fernando, La Union at Lorma Colleges upang pagtibayin ang pagpapatupad ng community-based rehabilitation programs para sa mga persons with disabilities sa nasabing lungsod. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang Pidao City of San Fernando at ang lokal na pamahalaan sa lahat ng dumalo at sumuporta sa isinagawang aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ang dala distribution ng educational assistance, may higit po namang 9,000 estudyante. Naghahanda na po ng LGU San Nicolas, Pangasinan. May detalye si Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Tayunge.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Naging abala ang mga kawani at job order personnel ng San Nicolas, Pangasinan sa paghahanda para sa pamamahagi ng educational assistance para sa mga estudyante na pinangunahan ni San Nicolas Mayor Dr. Alicia Primicias Enriquez. Aabot sa 11.21 million pesos ang nilaan para sa 9,636 na estudyante. Kabilang sa manihanda ang payroll, my staff, sobre, listahan ng mga benepisaryo at iba pang kinakailang dokumento para sa pamamahagi. Sa kabila ng dami na kailangan gawin, patuloy ang makawani upang maging maayos at mabilis ang proseso ng distribution. Kinikilala rin ang sipag at tiyaga ng mga job order personnel at iba pang katuwang na naging bahagi ng paghahanda. Sa pamamagitan ng kailangan sama-samang pagsisikap, layunin ang programa na may hatid ng maayos ang tulong pinansyal sa mga estudyante ng San Nicolas, Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ang garyang panlalawigan ng Camarines Sur, inaprobahan ang deklarasyon ng state of calamity sa probinsya ayon po sa pagtaas ng kaso naman ng dengue. Detalye sa Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Naga.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Formal nang nasa ilalim ng state of calamity ang probinsya ng Camarines.

0: ang dengue at 18 na ang namatay. Ang bayan ng Bato, Camarines Sur sa kasalukuyan ang may pinakamataas na kaso ng nasa 152 cases na sinundan ng Nabwa, Camarines Sur na may 123 cases at ng Pili na may 110 cases. Iniutos na ng gobernador sa mga lokal na opisyal na magsagawa ng inspeksyon sa mga kabahayan at alisin ang mga lugar na maaaring pamugaran ng lamok. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Parte program, itatatag sa migit po naman 30 na barangay sa Catanduanes, laban po naman sa El Niño. Detalye si Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas, Veraga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Itinatag ng Provincial Government of Catanduanes ang Puerte Program o Provincial Water Ecology and Resilience Towards El Niño para palakasin ang water security at kahandaan ng mga barangay laban sa El Niño at pati na rin sa mga bagyo. Sa ilalim ng Executive Order No. 62 Series of 2026 na nilagdaan ni Governor Patrick Alain Azanza, saklaw ng programa ang lahat ng 315 barangay sa lalawigan. Para sa Phase 1 sa 2027, inilaan ang panimulang 15 million pesos na sasailalim pa sa appropriation approval ng sanggunian panlalawigan para sa 130 barangays. Kabilang dito ang 130 water tanks o cisterns na tig 5,000 liters, solar conversion ng 7 critical na deep well at pagbili ng 10,000 liters na water tanker truck para sa emergency water rationing. Samantala, karagdagang 15 million pesos naman ang nakalaan para sa natitirang 185 barangays sa Phase 2 ng proyekto sa 2028. Subject pa rin ito sa hiwalay na appropriation. Bubo rin ng Special Task Force para mga siwa sa pagpapatupad ng programa at pagtukoy sa pangangailangan ng bawat barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 46 na minuto na makalipas, ay kanin po naman ang maga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ilan mo ng mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ako naman tayo sa Radyo Pilipinas, sugod, proteksyon sa mga mag-aaral, tiniyak po ng 2nd Southern Leyte Provincial Mobile Force Company. Ay detalye si Ria Mecate ng Radyo Pilipinas, sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Tiniyak ng 2nd Southern Leyte Provincial Mobile Force Company o 2nd SLPMFC ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa pamagitan na pagsasagawa ng school police visibility sa malugar na nasasakupan nito. Ngayunin ang aktividad na mapangalagaan ang seguridad ng mga mag-aaral, guro, kawanin ng paaralan at mga bisita sa loob at paligid ng paaralan. Bahagi rin ito ng pagsisikap ng kapulisan na palakasin ang presensya nito sa mga paaralan. Maiwasan ang mga posibleng banta sa seguridad at mapanatili ang ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral. Binigyan na diin din ng 2nd SLPFC ang kahalagahan ng patuloy na pakikipagtulungan sa komunidad ng mga paaralan upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kalitasan. Samantala, pinaalalahanan ang publiko na tumawag sa 911 sakaling magkaroon ng emerhensya. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mecate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naglaan po ng 150 milyong pisong halaga para sa mga ospital. Ang po naman sa Eastern Samar. Detalye si Penny Pumita, Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Naglaan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng kabuang 150 milyon pesos ngayong taon para sa rehabilitation, upgrading at karagdagang

0: kagamitan ng mga ospital sa Eastern Samar. Ayon kay Governor Ralph Vincent R.V. Iverdone, tig 25 million pesos ang inilaan para sa Taft District Hospital, Oras District Hospital, Albino Duran Memorial Hospital at Arteche District Hospital. Samantala, 50 million pesos naman ang inilaan para sa karagdagang kagamitan ng Eastern Samar Provincial Hospital o ESPH, kabilang ang laparoscopy machine, mga bagong hospital bed at iba pang medical equipment. Bukod dito, sinabi ni Iverdone na may 500 million pesos na pondo para sa infrastructure projects, kung saan 130 million pesos ang nakalaan bilang initial program of work para sa rehabilitation at upgrading ng ospital. Samantala, sa pagunita ng 125th Balanghiga Encounter Day, nag-turn over si Cabinet Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. ng 25 million pesos na tulong mula sa Office of the President para sa pagpapahusay ng mga pasilidad at serbisyo ng Albino Duran Memorial Hospital sa Balanghiga. Layunin ang mga pondong ito na higit pang mapahusay ang mga pasilidad, kagamitan at serbisyong pangkalusugan para sa mga residente ng Eastern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Peace Education Forum is sinagawa ng National Commission on Muslim Filipinos sa Tandag City, Surigao del Sur. Ilang bahagi po naman ng 2026 National Peace Consciousness Month. Ay detalye sa Raymond Playa, Radyo Pilipinas, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Matagumpay na naisagawa ang Peace Education Forum na pinamagatang Seeds of Salam, Nurturing Peaceful Families, Raising Peaceful Generations dito sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur. Ang nasabing aktibidad ay inorganisa ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO, at iba pang mga partner agencies kabilang na ang LGU. Layunin ito na maibahagi ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng isang payapang komunidad, ligtas na paralan, paano tulugunan ang school bullying and violence, usaping pampamilya at kabataan at iba pa. Ang kaganapan na ito ay bilang bahagi ng pagdiriwang ng 2026 National Peace Consciousness Month itong buwan ng Setyembre na may temang kapayapaan, pagtibayin, kaunlaran, paigtingin. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mayigit naman sa 200,000 pasyente sa Caraga Region na kinabang po naman sa Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program. Ay detalye naman dyan si May Diaz ng Radyo Pilipinas Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Mas pinadali at pinalawak ng Department of Health o DOH Caraga ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa ilalim ng MAIFIP o Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program. Ayon kay Mary Angeline Tanggaan, Senior Health Program Officer ng DOH Caraga, layunin ng programa na magbigay ng tulong medikal sa lahat ng mamamayan nangangailangan. Walang pinipili at hindi kailangan ng anumang kwalifikasyon o endorsement mula sa sinumang opisyal. Nasa 56 na health facilities na ang nagpapatupad ng MAIFIP sa buong rehiyon, kung saan 14 nito ay mga pribadong health facilities. As of August 2026, natala na mahigit 275,000 na ang nakabenepisyo mula pa noong taong 2021. Isa na rito ang 70 taong gulang na si Denia Abanilla na taga Barangay San Ignacio, Butuan City. Laking pasasalamat nito dahil sa MAIFIP natutustusan ang gastos sa laboratory test at mga kailangan niyang gamot. Inihayag ni Tanggaan na handang tumulong ang DOH Caraga sa pagproseso at pag-endorse ng referral ng pasyente kung sakaling kailangan nitong magpagamot sa mas malaking ospital sa Karatig Rehiyon. Ipinayo na makipag-ugnayan lang sa mga partner hospital o kaya sa mismong tanggapan ng DOH Caraga para sa karagdagang gabay upang maka-avail ng MAIFI program. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dala Mindanao State University Solo Project Team, pinaigting ang koordinasyon sa LGU para po naman sa Cassava Based Livelihood Project. May detalye naman dyan si Farma Gino ng Radyo Pilipinas Solo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Pinalakas ng Mindanao State University Sulu, Minsupala IRDC Project Team ang pakikipagtulungan nito sa mga lokal na pamahalaan at komunidad sa pamagitan ng serye ng courtesy meetings bilang bahagi ng pagpapatupad ng proyektong Transforming Cassava into Value-Added Products for Sustainable Livelihood and Community-Based Enterprise Development in the Province of Sulu. Ang proyekto ay pinupunduhan ng Department of Budget and Management sa ilalim ng Minsupala Integrated Research Research and Development Consortium Program na nakatuon sa pagproseso ng kasava tungo sa mga produktong may dagdag na halaga, pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka at pagtatatag ng mga community-based enterprise na nabigyan ng sulu. Pinaunahan ni Project Team Leader Jenny Kiptiani ang pangkat sa pakikipagpulong sa mga lokal official at community leaders upang talakayin ang mga nakaplanong aktibidad, community interventions at mga hakbang para sa epektibong pagpapatupad ng proyekto sa mga target na komunidad. Kabilang sa mga nakapulong ng project team, si Maymong Mayor Shilatan Hayudini at mga kinatawan ni Talipaw Mayor Reham Tulawi. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Dilicino, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Jolo Sulu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Muli po sa inyong kabuuan ang ating balitaan sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw na ito ng Miyerkules, Tiyembre at 30, 2026. Tangalan pa rin po ni Alan Alianike, naman inyong nakasama sa inyong papawid. Hero Ilustrero Brigado, maraming salamat. Magandang umaga, Bayang Sinilangan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ng Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Tang mapagpalang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Ipo'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Samantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Siyempre, kami po ay napapanood sa amin pong mga live, sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Oy, doon sa mga kababayan po natin na magtutungo sa kani-kanilang mga trabaho, sa kani-kanilang mga paaralan. Sa ilang saglit lamang po ay makikibalita tayo mula po sa bahagi naman ng MMDA Metro Base. Ugnay ng lagay ng trapiko dito po sa Calacang, Maynila. Siyempre, doon rin sa mga karatig bayan nito, palabas. Wala po sa Metro Manila. Sa ilang saglit, makikipagpanayam tayo mga kababayan mula naman sa FEVOX. Sayang nga lang yung DepEd, nagsabi sila cancel ang ating mga kasamahan from the DepDev. Medyo last minute na. But anyway, ito muna mga kababayan ang ating ulat trapiko mula pa rin sa ating mga masisipag na mga kasamahan mula sa MMDA yung Metro Base. Makakasama natin Ginoong Jojo Diendo. Sir Jojo, go ahead.
8: Okay. Magandang umaga po sa inyo, TJ Al Corpus, at lahat po na nakikinig sa Radyo Pilipinas. Gandang umaga po. Unahin po natin tingnan ang lagay ng traffic sa EDSA southbound. Galing po dito sa monumento hanggang 8th Street, heavy traffic po ang mararanasan natin. And then dito po sa Cloverleaf, hanggang dito po sa Old Samson Road ay moderate traffic po. Then dito po sa Monte de Piedad, hanggang dito na po yan sa Show Boulevard ay maranasan po natin ang mabigat na daloy ng trapiko. Paglagpas po niyan ay tuloy-tuloy po ang daloy ng trapiko. Ngunit pagdating po dito sa Guadalupe, Estrella, hanggang dito po sa Buendia ay maranasan po natin ang moderate to heavy traffic. And then, dito po sa Arnais, hanggang dito po sa Magallan Station, moderate traffic po tayo. Pagdating naman po dito sa Barangay 144, malapit sa Cabrera Street, hanggang dito po sa Top Avenue intersection, heavy traffic po tayo. And then, hanggang dito na po sa Jokno Boulevard ay maluwag na po ang daloy ng trapiko. Samantalang ating northbound lane, galing dito sa FB Harrison hanggang Top Avenue intersection, ay may bahagyang pagbigat po ng daloy ng trapiko. At dito naman po sa Magallan Station, hanggang dito na po yan sa Buendia Avenue Kalayaan, mararanasan po natin ang mabigat na daloy ng trapiko. After that, pagdating dito sa Bonnie Madison, hanggang dito na po yan sa Guadix ay makakaranas po tayo ng mabigat na daloy ng trapiko. And then dito po sa Camp Aguinaldo, Gate 3, hanggang dito po sa Bonnie Serrano ay mararanasan din po natin ang bahagyang bigat ng daloy ng trapiko. And then dito po sa Aranetas, Cubao Station, hanggang dito po sa Aurora Boulevard ay mararanasan po natin ng bahagyang bigat ng daloy ng trapiko. At paglagpas po niya na ituloy-tuloy na daloy ng trapiko hanggang sa makarating muli po tayo ng monumento. Paalala sa mga motorista, ang number coding ngayong araw ay ending 5 and 6. Bawal kayo bumiyahe simula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para sa karagdagang katanungan at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa MMDA hotline 136. Yan ang lagay ng traffic sa mga oras na ito mula dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako si Jojo Diendo. Magandang umaga po sa inyo.
7: At magandang umaga po, Ginoong Jojo Diendo, at sa ating mga kababayan na nakikinig dito po sa ating palatuntunan. Oras po natin, 11 minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, dyan lamang po kayo mga kababayan. Magbabalik po ang boses matapos ng ilang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
9: Collab.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World's service.
0: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
0: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Radio Pilipinas News Nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon
11: sa Philippine Sports Broadcast.
2: Ipapahuli
11: sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
0: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Boses. Kasama si Alan Alanige.
7: Labing limang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Hindi po nagbabalik ang inyong palatuntunan ng Boses dito lamang sa Radyo Pilipinas. Uso talaga ano ngayon, no? Uso ang trangkaso dahil sa mga pabago-bago ng panahon. Maya-maya, mainit. Ugulat ka pagdating ng gabi, ang lakas ng ulan. Mag-iingat po tayo mga kababayan na magdala po ng inyong mga pananggalang sa ulan. Tama ba yung tingin ko kahapon? World News Day, World News Day ba talaga kahapon? National News Day lang yun. Ni case mga kababayan, binibigyan pugay natin ang ating pong mga kapatid sa hanap buhay. Mga media, personality, and personnel sa pagbibigay ng kani-kanilang mga tapat na balita. Even sometimes, at their own expense. Minsan, ang nawawala sa kanila, hindi lamang po yung oras sa kani-kanilang mga pamilya, kundi minsan nagiging risk pa sa kanilang buhay. Maganda sana yung magiging pag-uusap natin with the DepDev. Of course, so bilang ang DepDev ay kung if not sila ang nangunguna, but they are one of the few agencies na we can consider na economic managers. Pag-uusapan po natin kasi mga kababayan, may kinalaman po doon sa mga pagtaas ng presyo ng mga basic goods and commodities. Ano nga ba tinutugunan yan ng ating pamahalaan? Alam nyo, pagkaganito ang pinag-uusapan natin, mas mahaba po ang siguro pasensya ng ating mga tagapanood at tagapakinig, lalong-lalo na ito po yung may kinalaman sa ating sikmura. How does the inflation at yung ating mga external factors, which is to say, yung sa labas ng ating bansa, pandaigdigang merkado, paano po nito naapektuhan at napapagalaw ang presyo ng mga domestic products natin, yung mga bagay o yung mga ginagamit po natin sa atin pong pang-araw-araw na buhay. Definitely, bukod dun sa mga effects mula po sa external factors, halimbawa dito yung mga nangyayari na sigalot dyan sa gitlang silangan dahilan para tumaas ang presyo ng produktong petrolyo. And in turn, syempre may domestic effect yan dito sa ating bansa. Dahil ginagamit natin as siguro to fuel the logistics side of things dito po sa ating bansa. Definitely, kakailanganin mo ng krudo, kakailanganin mo ng gasolina para madala yung mga basic goods. Halimbawa, mula po sa mga farm, diretso sa atin po mga palengke, kinakailangan yan na mayroong sasakyan to transport itong mga basic goods and commodities natin. Mga bagay na ini-import natin, definitely, mga kababayan, dahil gumagamit din ng fuel, mga shipping containers, yung mga freights natin. Sana naiintindihan po ng ating mga kababayan gaano po kalawak itong pag-uusapan natin sana with the DepDev. Oh, totoo, this is basic. Siguro lahat naman ng tao na siguro all adults naiintindihan ano yung implikasyon nito mga ibinabalita natin. Then again, ang gusto natin ay huwag mawaglit sa isip ng ating mga kababayan that there is still a larger, how do we say this? A larger issue at hand. Hanggat hindi bumubuti ang kalagayan po ng ating mundo, patuloy ang paghihirap ng ating pong mga kababayan. Actually, hindi lang naman tayo. To put it in perspective, yung ibang mga bansa, yung mga malalaking mga bansa, first world countries, mas malaki lang yung kanilang buffer. Kaya kaya nilang i-absorb yung shock ng epekto na itong giriyan sa gitnang silangan. Definitely mga kababayan, hindi lamang po ang Pilipinas ang nakakaranas ng adverse effect mula po dito. Samantala, tanggapin natin ang ulat ng ating kasamang si J. Mark Dagala bilang ng mga barko ng China na namataan sa West Philippine Sea bahagyang tumaas sa nakalipas na linggo ayon sa AFP. Tanggapin natin ang ulat mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Al bahagyang tumaas ang bilang ng mga barko ng China na namataan sa paligid ng Island Teachers ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Batay sa Monitoring Armed Forces of the Philippines, nasa 42 mga barko ng China kanila na monitor sa West Philippine Sea mula Setyembre 22 hanggang 28. Mas mataas ito ng tipo kumpara sa 35 barko ng China na namataan ng AFP noong isang linggo. Kahit man na natiling mataas ang konsentrasyon ng mga barko ng China sa Bajo de Masigno kung saan labing apat dito ay mga Chinese Coast Guard vessels, habang walo ang People's Liberation Army Navy vessel. Gayunpaman ay sinundan nito ng ayungin shoal na may siyam na Coast Guard vessels ng China, habang at sumunod naman dito ang Escoda shoal na may anim na Chinese Coast Guard vessel at isang PLA Navy vessel. At ang Pag-asa Island na may tatlong Chinese Coast Guard vessel at isang PLA Navy vessel. Patuloy ang pagmamanman ng AFP sa mga island features ng West Philippine Sea, kaya din sa iba pang territorial waters at exclusive economic zone ng bansa. Para sa Bago Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat kasama ang J. Mark Dagala. Sayin natin ang isang pahayag mula po sa Department of National Defense. Binababalaan po kasi ng DND, ng Department of National Defense, ang publiko laban sa mga mapanira at mga gawa-gawang mga sulat na nila sinasabi na pinirmahan daw ni Defense Secretary Gilberto Gibochodoro Jr., na naka-address ito kay Ginoong Peter Ensminger na kasalukuyan pong kumakalat sa social media. Lilinaw po ng kagawaran ang kanilang posisyon hinggil po sa authenticity ng nasabing dokumentong ito. Ito po ay tahasang pinabubulaanan ng Department of National Defense dahil ito po hindi lamang peke, ito po ay mali. Ayun pa at dagdag pa ng Department of National Defense, itong issue na ito ay naiparating na nila mula po sa patungo sa National Bureau of Investigation para po maimbestigahan. Ito po ay isa na namang pagtatangka ng ating mga kalaban na pakialaman at gamitin ang kanilang masamang impluensya para i-discredit o tanggalan ng kanilang how do we say this? Yung syempre yung honor at yung paglilingkod ng ating mga kababayan. This is a smearing campaign. Sa mga lihiti mo at mga tamang mga efforts ng Philippine government para po i-exercise itong ating national sovereignty at ang ating territorial integrity. Pong bahagi ng sulat na yan na atin pong binasa ay mula kay Assistant Secretary Arsenio Andolong, ang tagapagsalita po ng Department of National Defense.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.

0: Oras po natin, 24 na minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, mga kababayan, sa ilang saglit, magbabalik po tayo muli. At this time around, makakapanayam na po natin ang atin pong butihing direktor. Maya-maya, pati ang NCRPO, makakapanayam na rin po natin. Ang oras po natin, 26 na minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Bahay kubo kahit munti.
8: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album.
7: Bahay kubo kahit munti.
8: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
7: Ang halaman doon ay sari-sari.
8: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses kasama si Alan Alanige.
0: At 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Mga kababayan, nagbabalik po ang palatuntunang boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Sa ilang saglit, mga kababayan, tayo po ay makikipag-ugnayan mula po sa NCRPO. Yung kanilang security assessment sa nangyayari pa rin transport strike. If I'm not mistaken, hanggang ngayon yan, no? Ngayong araw na ito. September 28 to 30, mula Lunes hanggang Miyerkules. Nagutos po kasi, mga kababayan, ng ating butihing Police Chief General pinag-stop na. In any case, pinag-utos po kasi, mga kababayan, ng ating butihing PNP Chief, PNP General Melencio Nartates, may kinalaman po sa mga pagpapaabot ng tulong sa ating mga kababayan na apektado, di kaya naman, naabala. Ito po sa nangyaring transport strike. Nag-utos kasi ni PNP Chief na tulungan ng mga pulis ang atin pong mga kababayan, siguruduhin ang kaligtasan sa lugar kung saan nangyayari nga po yung transport strike, siguruduhin makauwi ng ligtas sa kani-kanilang mga tahanan ang atin pong mga kababayang commuters. Makikipag-ugnayan po tayo maya-maya mula sa tagapagsalita ng NCRPO. Basta nga ba ang kanilang naging assessment sa nangyaring transport strike? Ginawa ng dalawang transport group. Kung di ako nagkakamali, Piston at Pasang Mazda.
1: Boses kasama si Alan Alanige.
0: At 34 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Abang inaantay po natin ang ating pong panayam with the NCRPO, yung narinig nyo po ba kanina yung ating binasang pabatid. It seems to me na parang nagdo-double time na o nagdo-double na ng kanilang effort. Mga taong gustong manira kay Defense Secretary Gilberto Teodoro. Paano nga ba naman kasi? Laging nababara ng mama. Definitely, mga kababayan, this is not a matter of politics o di kaya naman pagtakbo at pagkuha ng pwesto, but this is a matter of defending our national sovereignty. Samantalang oras po natin, 35 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. This time, mga kababayan, tayo po ay makikipag-ugnayan sa tagapagsalita po ng NCRPO, Lieutenant Colonel Hazel Asilo. Lieutenant Colonel Asilo, ma'am, magandang umaga po.
10: Yes, sir. Magandang umaga po.
0: Opo. Ma'am, mangangamusta lamang po kami at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Kaugnay po ng inyong security assessment sa nangyaring transport strike at ang mga tulong na ipinaabot ng NCRPO sa atin po, mga kababayan.
10: Sa kabuuan po, sa nagdaang dalawang araw na nagkaroon po tayo ng transport strike, naging peaceful naman po at manageable yung sitwasyon sa dalawang araw po na yan. Wala po tayong naitalang major untoward incident na may kaugnayan sa transport strike at nanatiling normal ang peace and order situation po dito sa buong Metro Manila.
0: Apo, what were the assistance na pinrovide ng NCRPO? Kasi kung matatandaan po, ano ay pinagutos ni PNP Chief na tulungan ng ating mga kapulisan, yung pong ating mga kababayan na apektado, o di kaya naman inaabala na ito pong transport strike.
10: Bukod po dun sa ating dineploy na nasa mahigit 8,000 na PNP personnel para sa iba't ibang security at public safety operations, kasama po dyan yung ating police visibility, yung mobile at motorcycle patrols natin, tayo po ay nag-deploy ng ating libreng sakay. Nagkaroon po tayo at naka-standby po ang nasa mahigit 144 vehicles po natin na nagsisilbi po na tulong dun sa ating mga kababayan na posible pong maabala o maantala po yung kanilang pagbiyahe dahil nga po dito sa nagaganap na transport strike. Sa nakaraang dalawang araw po, nasa more or less 600 po yung ating mga kababayan na naserbisyohan nitong ating mga libreng sakay po na ito sa buong Metro Manila.
0: At actually, at nakakatuwa po na parang dual purpose nga itong ating tulong na ipinabot sa ating mga kababayan. Usually kasi kapag may mga ganitong transport strike, sinasamantala ito ng ating ilan sa ating mga kababayan na nagmamaneho ng kanilang mga kolorum ng mga sasakyan para magsakay ng mga pasahero. Tayo ba sa NCRPO, tayo ba may mandato na hulihin kung sakaling mapatunayan na itong mga kolorum ng mga sasakyan na ito kumukuha at nagpipick up ng pasahero? At hindi lamang yun, ano, napakataas pa ng sinisigil na pasahe. Hello po, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, ma'am. Okay, sige, babalikan natin si Lieutenant Colonel Hazel Asilo mula po sa NCRPO.
1: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: Tatlumput siyam na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Nga po mga kababayan, nakakatuwa na natutulungan po ng, bagamat ito kung iisipin nga naman ng ating mga kababayan, ito usapin ng transportation sector. Bakit nga naman nandoon ang ating mga kapulisan? Hindi po ganoon dapat ang ating iniisip. Iisip po natin na ang ating pong police force, ang PNP, ay nariyan para magserbisyo at magprotekta sa ating mga kababayan. Ligan po natin si Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo mula po sa NCRPO. Police Lieutenant Colonel, ma'am, magandang umaga po ulit.
10: Yes po, good morning po ulit.
0: Opo. Ma'am, ulitin ko lamang po yung aking katanungan kanina, no? Nasa mandato po ba ng PNP na manghuli sakaling mapatunayan po na yung nagpipick up ng pasahero, ano, at sinasamantala itong transport strike ay isang kolorum na sasakyan? Ito pa yung nasa ating kapangyarihan.
10: Yes po, kasama po sa ating tungkulin na hulihin po kasi kinukonsidered po natin na kolorum yung mga nagpipick up po na yan na kung halimbawa po out of line po sila. So meron po tayong mga PNP personnel na designated po or inauthorized po ng ating LTO, ganun din po ng ating LTFRB para mag-issue po ng mga citation tickets or mga violation receipts kung sakali man po na malaman po nila, lalo yung ating mga HPG, na meron pong paglabag doon sa ginagawa po nilang pagbiyahe.
0: Opo. On another note, ma'am, tayo po ba may mga kababayan tayong nakita na natulungan po natin in terms of medical help? Baka may mga kababayan kasi tayo na dala ng panahon, nagkasakit na may naitala po ba tayong mga ganong pagkakataon, ma'am?
10: So far po, sa dalawang araw po natin na pagmo-monitor, lalo po dito sa transport strike natin, wala naman po tayong binigyan ng medical service. Although meron naman po tayong mga deployed na mga medics, medical team, para ma-ensure po na yung ating mga kababayan, ganun din yung ating mga police na on duty, ay mabibigyan ng agarang medical assistance.
0: Ayun. And that's great to hear, mga may mga nakita naman po ba tayo na mga naging paglabag ng ating mga kababayan sa kaayusang ipinatutupad po habang sinasagawa yung ating transport strike?
10: Since wala pong mga permit na hawak itong ating mga kababayan na nagkakandak po ng kanilang mga pagtitipon at mga transport strikes, so binibigyan na lamang po natin sila ng luwag pagdating po dun sa kanilang, or pinagbibigyan po natin sila sa kanilang ginagawang pagpapahayag po ng kanilang mga saloobin at ng kanilang mga gustong iparating. So nagkakaroon po tayo ng pakiusap syempre dun sa ating mga kababayan na sana po sumunod din naman po sila doon sa pinag-uutos para hindi naman din po tayo makaabala doon sa iba nating kababayan na hindi po kasama doon sa mga transport strikes. Kumbaga po, pinagbibigyan natin sila na makapag-rally kahit wala silang permit, pero sana po alalahanin din po nila yung ating mga kababayan na naaabala din po sa ginagawa nilang pag-rally.
0: Opo, and lastly ma'am, hihingin na lamang po namin ang inyong mensahe sa atin naman pong mga kababayan, sa atin pong mga tagapanood at tagapakinig, especially the commuters. Nasa inyo pong pagkakataon, ma'am. Please go ahead po.
10: Opo, sa atin po mga commuters, maaari pong planuhin po natin ng mas maaga ang biyahe at patuloy na subaybayan po ang mga official traffic at transport advisories para po agad tayong maibisuhan sa ating mga gagawing pagbiyahe. At sa ating mga transport groups po, hinihiling po namin ang inyong patuloy na kooperasyon para po mapanatili ang kaayusan at kaligtasan po ng publiko. Sa ilalim po ng pamumuno ng aming Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano, kami po ay mananatiling handa at responsive sa ating mga tungkulin at sa pagbibigay po ng seguridad at serbisyo sa ating mga kababayan. At kung kinakailangan po nila ng agarang police assistance, maaari po silang tumawag sa 911 at agad po kaming darating.
0: With that, maraming salamat po sa tulong na ipinagkakaloob nyo sa amin, sa publiko. At maraming salamat din po sa oras na ibinigay nyo para sa amin, Ma'am Lieutenant Colonel Hazel Asilo, Ma'am. Maraming salamat po at mabuhay kayo at ang ating mga kasamahan from the NCRPO.
10: Good morning po.
0: Good morning, Ma'am. Atin po nakapanayam ang ating pong hepe ng Regional Public Information Office ng National Capital Region Police Office, Lieutenant Colonel Hazel Asilo.
1: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: Samantala, tanggapin naman natin ang ulat na ito mula kay Marian Bastasa, pinagmula ng security threat sa isang kolehiyo sa Valenzuela. Iniimbestigahan na ng pamahalaang lungsod. Tanggapin natin ang ulat mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Iniimbestigahan na ng Valenzuela City Police.

0: para matiyak ang kaligtasan ng buong school community. Hinimok din ito ang mga estudyante at magulang na manatiling kalmado at iwasang magpakalat mga hindi beripikadong impormasyon na maaaring magdulot ng hindi kinakailangang alarma. Mula sa Valenzuela para sa Bagong Pilipinas, Mera and Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Salamat, Marian. Basta sa oras po natin, 45 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: 46 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Mula po sa ating panayama sa NCRPO, tayo naman po ay makikipag-ugnayan ngayon sa DOST FIVOX, ang ating pumbutihing direktor, Director Teresito Bakulkol. Makikipag-ugnayan po tayo hinggil sa mga updates sa mga aktibong bulkan dito pa rin sa ating bansa. Join us this morning, Director Teresito Bakulkol. Director Toto, sir, magandang umaga po.
11: Yes sir, magandang umaga rin po sa inyo.
1: Opo sir, makikibalita lamang po kami. Ano po ang update natin sa sumandaling ito sa atin po mga aktibong bulkan dito po sa ating bansa?
11: Okay, so again, meron tayong apat na bulkan na may alert level ngayon. Ang Taal Volcano ay nasa alert level 1, and for the past 24 hours nakapagtala tayo ng apat na volcanic earthquakes. And kahapon, yung sulfur dioxide natin ay nasa 773 tons per day. So, hindi naman ito ganong mataas. In fact, yung pinakamataas natin for this year ay nasa 6,287 tons per day last June 3. So, itong 773 tons per day, hindi naman ito ganon kataas. So, right now, again, as I mentioned, nasa alert level 1 pa rin ang Taal Volcano. Now, yung pangalawang vulkan na may alert level would be ngayon, volcano. So, for the past 24 hours, nakapagdala tayo ng 8 volcanic earthquakes. And wala na rin tayong rockfall events. Wala nang batong nahuhulog from the summit for the five straight days now. And yung pyroclastic density current, matagal namin tayong hindi nagkaroon ng uson. The last Uson was in July 28 pa. So, 63 days na tayo straight na walang uson or yung tinatawag natin pyroclastic density current. And kahapon, yung sulfur dioxide ay nasa 1,100 tons per day. And wala tayong strombolian activity, yung short explosive burst for 3 days now. And right now, nasa alert pa rin ang Mayon Volcano. So, yung paalala natin sa ating mga kababayan na huwag pumasok inside the 6-kilometer permanent danger zone, as is pa rin yun. Yung pangatlong vulkan na may alert level would be Canlaon Volcano, and for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 11 volcanic earthquakes, and kahapon, yung sulfur dioxide natin ay nasa 1,208 tons per day. So again, hindi ito masyadong mataas kung i-compare natin ito sa pinakamataas this year. Umabot ng 4,000 126 tons per day. That was last January 9. And wala rin tayong ash emission activity for 10 days now straight. And right now, similar to Mayon Volcano, ang Canlaon Volcano ay nasa alert level 2. yung pang-apat na bulkan na may alert level would be yung Bulusan Volcano, and for the past 24 hours,

0: 6.7 tonic earthquake yung ating naitala. And yung last measurement natin ng sulfur dioxide was September 17 pa. Masyadong mababa, nasa 12 tons per day lamang. So similar to Taal Volcano, yung Bulusan Volcano natin ay nasa alert level 1.
1: Opo. At to clarify lamang po, Director Bacolcol, sir, itong 6-kilometer danger zone natin, ito po ay wala pang pagbabago. At ito po ba sa lahat po ng mga aktibong bulkan natin, nakatalaga ito na bawal lapitan yung, bawal pasukin yung 6-kilometer danger zone natin?
0: Okay, so yung 6-kilometer permanent danger zone, that is only for Mayon. Again, hindi ko pala nabanggit. Yung for Canlaon and Bulusan Volcano, it's a 4-kilometer permanent danger zone. For Taal Volcano naman, it's the whole of Taal Volcano Island. Dapat walang tao. Kasi anytime pwede magkaroon ng phreatic eruption, wala pong warning yan. It can happen any time for as long as you have the right ingredients, may hot volcanic materials ka, be hot volcanic gases or hot volcanic rocks coming into contact with water, pwede magkaroon ng phreatic eruption. So kaya po, again, yung pahinan sa mga kumbayan, huwag pumasok doon sa mga nakatalagang permanent danger zones.
1: Po. And with that, maraming salamat po sa inyong magandang paalala sa atin po mga kababayan. Baka po kasi dahil wala tayong masyadong nararanasan na malalaking activities dito sa ating mga active volcanoes, baka nagiging kampante na po yung ating mga kababayan. But again, maraming salamat po sa muling pagpapaalala po sa ating mga kababayan at sa oras nyo po na ibinigay sa amin ngayong umagang ito. Director Teresito Bacolcol, sir. Magandang umaga po at mabuhay po kayo, sir.
0: Yes, magandang umaga din po.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: Ito ang ating panayam kay Director Teresito Bacolcol mula po sa DOST FIVOX. Samantala, tunguhin naman natin ang ating kasamang si AJ Ignacio, Department of Energy. Siniyasat ang 2 MW BAW Hydroelectric Power Project sa Leyte. Nagapin natin ang ulat mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, sa kinakapatid na alyan, isinigawangan ng Department of Energy ang inspeksyon sa isang hydroelectric power project sa Leyte bilang bahagi ng patuloy na pagbabantay sa mga pangunahing proyekto sa enerhiya sa bansa. Personal na sinuri ng DOE Visayas Field Office sa pamamagitan ng Electric Power Industry Management Division ang nasa 2 MW BAW hydroelectric power project ng Leyte 5 Electric Cooperative sa Ormoc City. Layunin ng programa na mas mapabigay ang pagkumpleto at ang pagsisimula ng operasyon ng mga pangunahing proyekto sa power generation sa bansa. Batay sa pinakuling datos noong nitong September 15, nasa 80.04% na ang physical completion ng naturang hydroelectric power project. Target naman makompleto ito, kinakapatid na yan, na magsimula ang commercial operation sa unang quarter ng 2027. Ayon pa sa DOE, mahalaga ang patuloy na field monitoring upang matukoy agad ang mga posibleng problema at pagkaantala at mapabdili ang koordinasyon ng mga project developer at makatulong na ang mga electric power plant na ito sa Visayas grid. Kinakapatid na alyan, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat kinakapatid na AJ Ignacio at sa pamamagitan ng ulat na yan. Pansamantala po kami magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito. Kababayan, maraming salamat po sa panonood at pakikinig. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam mula po kay Lieutenant Colonel Hazel Asilo mula sa NCRPO. Ay Director Teresito Bacolcol mula po sa DOST FIVOX. Siyempre sa ating mga kasamahan mula po sa ating technical and production side. Ang Joe Marire Farial, Boss Arnel Villamor at Madam Marian Melos. Maraming salamat din sa ating mga executive producers, Ms. Paula Antolin at Ms. Glorife Bagon. Kaya mga kababayan, sa ngalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpus. Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kababayan. And keep safe, everyone.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.